0: Halia daw yan na speaker yan. Halia daw yan na headphone, ma. Halia yung headset, ma. Pag na mo yung ninali, ang taliga mong halion ka.
1: Yung baga, kundi mga simple man sa na ini mga tugang na, kundi baga, pwedeng maging ordinansa. This may sound a little bit strict, but if this could save lives, if this somehow could discipline the people of Legazpi, if this is the right way to start it in the city of Legazpi, dyan sa Daraga, as in iba pa mga pagdaraid ng munisipyo, kung may makaisip lamang kuta, bago man din sa magiging masyado na ano, komunista, bago yung magiging komunista, ini mga tugang ang pig-apod na disiplina. And herak ning Diyos hasta po sa presenting panahon. 52 anyos na ako, day ko pa lamang iyan natatapurakan. Nakaantabay man pala si Manong Tope Medalya. Good morning, Tabi SM Rod. Kape. Oh, sige, magkape ka na dyan. Tabala naman ako magkape kan buhay ko. Iyo baga. Simple hunon man sa nakuta. Ay, mga simpleng ordinansas sa nakuta. Ang mga arukita kay ning kaisipan, kung maikukurit bilang sarong resolusyon or bagaman ordinansa, would somehow help the public understand that we all form part of the so-called nation building. Yaon po iyan nakapalaman sa konstitusyon. How could we become part of the so-called nation building? Nakita nga ni mismo si Riblag. Hindi kita nagsusunod kang lay. Ang simpleng pagbalyo sa tinampo gamit ang pedestrian lane, hindi ita nagigibo. Ha? Nagkakaranya-kanya kita. Okay man ko, tanarugan ko, di. Siguro, di, matapos na lamang ang time limit ko sa kinaban. Sabi ni Noel Pacheco, morning Sir Rod, maurag ang mga tirada. Day man, aram ako Manoy Noel, dumansan ako sa tama asin magkakanigo. Di man kayo po hindi di mag-inambug ka o magbilada ka. Ang importante, makatabang lamang kita sa komunidad, sa sosyedad. Baan lamang may naghihinanyog sa kuyang sarong local legislator, mapamunisipyo man o syudad o pati na po dyan sa probinsya. Simplihon man sa nabaga. Di mo man kayo po ang magparaisip ng kung ano-anong mga ordinansa. Sabi ko nga ni, kung ako matawan tsansa, magdalagan baga ngaya. Bilang sarong kongresista, sarong ordinansa sana o bagaman lay ang ipapasar ko. Dahil kumapundunan ang ipapasar. Nganing mapundunan ang korupsyon, Manoy Ryan, Manoy Noel. Dapat, bakong padusang bitay, dahil mangyari kang mga padusang bitay, haloy na yan. Ansa kuyang ipopropose na kunbaga lay, propostong lakdang, hanggang sa maging lay, dapat gabos na opisina kan gobyerno, kakagan ko dyanin sundang. Yan sa trangkahan mismo. Sundang. So mapanas pati. Mapanas dahil ng haloy na istorya. Pag ika na imbilto ka sa katarantaduhan, lalo na sa issue ng korupsyon, arimati, dahil na magparaisus, kumado man ka pa sa korte, sa saangatang ka pa nin apod ka ni, sang katerbang kaso, masusupgan ka pa, dadangugunan sa imong kaso, may ayanakan. Haloy, halawi ang istoryang yan. Dahil na magparakwampan na masupog-supog ka, kung anon mo na ang sundang na yan, magharakiri ka na. Bakong iyo, Manoy Noel, inda ko sana kung makapasar ang lay na yan. Duda ko, pag naipasar ko ang lay na yan duman sa Kongreso, duman sa Senado, ay, mauubusan kita kay mga kongresista, buda mga senador. Mauubusan kita, sigurado yan. Sa pangaram po ni Manoy Ryan dyan sa ibong na kwarto, natuturkisa naman ni Manoy Joko. Matindi pala si Manoy Joko. Sabi ni Joko sa kasubanggi sa chat niya, nong apat na. Paldo. Tubod ka man kan Manoy Linda. Manoy Linda Bulanos kan Victory Village. Pag naipasar ko ang lay na yan, duman sa Kongreso or bagaman sa Senado, dahil ang haloy na istorya, magparesyos, magkakasukasuan mo pa. Yan o. kuana na yan sa may trangkahan nindo yan sa kuan sa kada department ano baga kan opisina na imbil to sa pangaran mo may akusasyon na arog kay ni makusugon ang mga inilatag na ebidensya na ika immoral na ika engaging in unlawful activities, korupto ka, tarantado ka. Ano pa man, kuanon mo na iyan na sundang na iyan, tigbasa na sanaan sa diri mo. Iyo baga, bakong iyo manay Linda? Para halo yun pan istorya. Hindi po si Papa Rod, Rod Perez, salamat tunon, marina pag-aaga.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba, hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Promo Season 4 extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba,
4: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners na tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
5: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
5: tutok lang
4: sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mart,
4: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

pa noong taong 1996 ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Kalipas.
1: Wala nang makilala ka, aming mahal.
0: Kay sarap balik-balikan.
2: Bakit ngayon ka lang?
0: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
3: Love me like you tell me.
0: Dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: Ani, landaya talaga ako sa bulang kasuwado. Ha? Ano man? Nagsishapol pa kaya mag-apri? Ikang ibinaba kang sentensya doon. Nganin, malay ko sabi pa kaya ako sumanoko. Kaya pati lugudi ka na piyabi sa pusta. Ay, dahil man gayon pa di. Kasi na, ha? Huh? Ano yung sabi yun? Nagpusta ako pa di sa balyo.
1: Mas sabikulado o ragun?
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Siyempre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At siyempre, ang grand prize.
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe official Facebook page.
2: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
4: Mahalagang paalala,
3: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Urakon Retro Morning.

0: kaibigan mo na nga yung paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulurete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hello? Anong yes, pangalan mo?
7: Si Dab po.
8: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around kaya. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Noon, ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagtulog ko, magayunin na. So tula ka talaga, kablouted ako. Then, nagsali talaga, sapat.
9: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
14: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
14: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
14: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
14: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: The most memorable songs.
16: Ballerina girl.
15: Playing one after the other.
16: Let me tell you now.
15: Down memory lanes.
16: All that's on my mind.
15: Right here, right now. Now, Ragun Retro Morning.
17: Retro

lagi kong natatagpuan. Ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan.

Double 90.7. Ora ko na niya sa There Have It, River Maya. Hinahanap-hanap kita. Uy, sana all. Yes, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners. Uy, magsarap na na. Yan, batiin natin ang mga manong drivers on the road. Stressed out na ba dahil talaga namang walang tigil ang pagtataas na naman ng presyo ng petrolyo. Yan, laban lang tayo sa buhay mga kaurawa. So, shout out sa lahat ng Rawis B and Daragaligaspi route drivers na nakatutok dyan sa Ilawo, Daraga. Most especially dyan sa Irish Karinderia. Magandang morning. Uy, tutok lang, wag na wag alis yun, wag na wag magdidipat here sa Orient Pearl. Pagsubok. Yan, laban lang tayo sa anumang pagsubok mga kaurawa. Na manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Urago.

0: nanay. Gusto ko naman daw kita magbados. Magkaigwa ni Aki.
1: Ay, pwede.
0: Tanong manay, nasa tamang edad naman bago ako na para magbados.
1: Kurapunduhi daw ako dyan, Roberto.
2: Mas sabikulado o ragun?
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga! Handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
8: Tama ang narinig din nyo.
7: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
7: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
8: todo ang saya,
7: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: akong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

90.7, Oragon and Yells. Nagbabalik tayo guys sa programang Oragon Retro Morning. There you have it, a song by Juana Cosme, Basang Sisiu. Uy, marami yung nagiging Basang Sisiu ngayon na mga panahon ng tag-ulan, mga ka-Oragon. Kaya ingat-ingat po sa lahat, lagi magdala ng raincoat, ng payong, lahat ng panangga sa ulan. Pero manifesting soon, hindi na tayo guys mauulanan dahil may kotse na. Yan ang manifestation mga ka-Oragon. And next time, hindi ka na magre-raincoat kapag umuulan, diba? Yes, mga ka-Oragon. So, yes, hello and hi din sa lahat ng ating mga certified listeners na talagang hindi nagsasawang tumutok, lalong-lalo na dyan sa PNB Legazpi Branch. Magandang morning! Uy, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya, ha? Kaya dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's Ikaw Lang Ang Mahal by Donna Cruz. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: ma, nagtuto po ka sa First Love Never Dies? Oh, yung baga. Kaya nga, di baga, ili nga anak ang batugan as in babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
1: Masabikulado o ragol?
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario.
0: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
2: Pag nakainom ka ko mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
1: Hindi pa ako nakainom. Firme ako nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, yung ako.
2: Day ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturog ko, may marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga kurulok ko.
3: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Mga alaala ng nakalipas.
6: Wala nang makilala ka, aking mahal.
5: Kay sarap balik-balikan.
7: Bakit ngayon ka lang?
5: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
7: Love me like you tell me.
5: Dito lang sa Oracon Retro Morning.

99.7. Ora ka na niya sa 5 minutes before sumapit ang alas 11 ng tanghali. Happy lunchtime sa lahat ng mga nananghalian sa mga oras na to. Enjoy your meals mga ka-Oragon. At syempre batiin natin ang lahat ng ating mga certified listeners sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Uy, sa mga Ligaspenyos and of course sa mga Daragenyos, hello po and magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa lahat ng ating mga certified listeners na nakatutok lalong-lalo na din dyan sa Kamsur and of course lalong-lalo na din dyan sa DBP Legazpi Branch. Hello po sa inyong lahat mga ka-Oragon, lalong-lalo na sa napakapupoging mga security guards. Uy, shoutout sa lahat din ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang kaarawan ngayong araw ng Martes. Happy birthday! Yes, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Back to Me by Q Shay. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7. Oragon!

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba,
5: hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba!
6: Mas pinabongga!
5: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
6: 20 winners na tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
5: para maging winner.
6: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
5: tutok lang
6: sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mar,
6: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Oragon? Eksakto na pong 6 minutos na makalisa na alas 11 yung pagkoto.
2: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbay.
3: Unida ang programang Kompletos Ricados. Putukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian, bago normal, the new normal. Kuya na ang sa indong perming kaiba, Kuya Jess Magallanes.
1: Morning na po! Saliwat, maray na ka mga tugang, kita na po ang magsarbay-sabay.

Sumat malinam aga mangatugang kita dapat magsarbay sa wedding sa program ang bagong normal aldo kita kunyan mangatugang nin Miyerkules 28 na po kita kan bulan na Hulyo 2020 sa isa tulong aldo na sa mangatugang tapos na po ang bulan na Hulyo malaw na kita mangatugang sa bulan kan mga birbit bulan na Agosto sa numero mangatugang 8 nakabirbit ang 8 ang 8

Ako po si Jess Magallanes, kasabay ko man sa Laro Technical si Manoy Joko Diaz, naman sa Tower si Manoy George Valderrama. Kung nagwa po ka man in komentar reaction switch John, pwede po ka mong mag-upload asin mag-text sa mga text line 0961-355-6093 asin mga tugang sa globe 0977-043-355 itangan ni pong sarbay-sabay kita kunyo na pagkaaga. Tawad mga tugang makakasabay niya ito si Ma'am Janet Mapakan, SSS Legazpi, dalang bakasod ng mga pinagbida ni Presidente Bongbong Marcos ang performance mga tugang kan SSS asin sa mga binibisyong dapat na itaw kan SSS. Ano ito, Jokes? Ma-uplift man kita, Jokes? Ma-uplift? Ayan, yeah, tama.

Sa uno po kan na ano sa Sabado may pa ba ano po kami may pa ano po kami may pahawak mo ang beat. Magpabay nilawang kami kasabay ng mga senior citizen na ganing magkaurnat-unat lamang ang mga baralagbag na ugat. Arog kan ugat nilang milang balagbag na. Sabi niya ng mila dapat yan sa kuyang ugat maunat-unat na lamang.

Sa limang pon mga congressman ka naka Bicol, maray na agad sa indo ka ba? Sa mga tayo, congressman Pilo, congressman John Chan, ang mga congressman ka na ang mga party list sa may performance naman mga tugang sa House of Representatives. Dari ang mga tugang sa Igos ka, mga congressman ka naka Bicol, asin ang sagun ng palalawigan ka nga bangay. Sa panginginot mga tugang ni Vice Governor Dideco, kasabay na po ang kinatawan kantorong disito kang probinsya, kinatawan Carol Sigaso kang premier disito kang probinsya, kinatawan Mel Abadesa, kang second district kang Albay, asin mga tugang si kinatawan Brian Arandia kang third district ka, asin mga tugang si kinatawan na Manny Rivaya. Ini ang mga kinatawan kan na tercer distrito ko dalbay na may performance dan mga tugang sa laugan sanggun yang palalawigan kang abay. Ano ito, yung sokra? May staw yung tapos asin, tapos may diit na lang, may diit na lada. Isos. Malingawan mo na ka ng pangaran mo. Iyon mo na ka ng uplift. Ma-uplift kami mga tugang. Takaning maaraman mi kung ano ini. Asin si siya dapat na mabinipisyaran kayo ni para mga tugang sa programang ipinagtataong niyan kan gobyerno. Ito. Sa mga negosyanteng bukas sa kansay ng establishment ng negosyo, good morning. Kumusta lamang tabi ang sa'yong buhay ngunyan? Duman sa mga negosyante, ano nakulpa ka mong para utang?

Ang delikadong servidor kan barangay Pandan. Good morning tabi nagpapaabot yung Marina Auto sa bilog ng mga taga Pandan si Kagawad Desmira Flor. Ang tunay na servidor kan Pandan. Pagabot mga tugang sa trabaho talagang day mo matatawadan.

0: Ang sa kuyang kapamilya mo rin ultimang tabi kikagawad aran magayanis kan pandan. Sa inyo po tabi ikabaw sa lagang tabi ng unyo na pagkauto morning na. Unto na po. Ano nakaprepara na lamang kamo kasi nung pangutuhan? Nadagog na ninyo mga ito ang State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos Kasudma. Ang problema kay ni mga tugang kung ilalaglag na si dating Speaker Martin Romualdez. Bakuda siya mga tugang presidente kan publiko. Bakuda siya mga tugang presidente kan mga kafamilya. Bakuda siya mga tugang presidente kundi siya ang presidente kan bilog na familia, bilog na Pilipina. Sana tabi magayulan sa imong mensahe. Patunayan mo hanggang ultimong minuto kan sa imong pagserbi. Bilang presidente kan Pilipinas, pakiriparo mong mga tawong nakapalibot sa indo. Sa imo, delanta sabi nga ni mga tugang. Marayan ka maabutan dalagad mga tugang pagabot kan oras. Ang mga tawong nakapalibot, iyo man sa mahudas, iyo man sa matraidor. Kaya ingat ang tabi niyo mga tawong arog kayan. Sa mga drivers, sa Lagantabay, ngunit paggagala na po sa mga pajak na mga parapajak na makusugod ang radyo Lagantabay, Kijas Magallanes, thank you so much. Sa mga pratoklo, sa pampublikong eskulahan, good morning. Sa private sector, good morning man. Sa gabos, sa gwardiyang Lagantabay, sa mga lalahin, sa kan gobyerno, good morning. Sa inotabi, gabos, laom ko na na sa maray kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Sudag ka, pili dyan na sobrang katakot na dahil nga kami i-endorso. Ano mo nang pigkatakotan nindo? Ang tabog ma-endorso sa endo, dahil mo nagbuboto sa lugar nindo. Bako tabi Congressman Joey Salceda. Asin mga tugang sa gabos pa niya itong amigong Nagantabay na morning! Ano kumusta lamang tabi? Yan po sa Laugan Talaga Public Market. Asin sa 54 barangay Kandalaga, Marino Tulo tabi sa endo gabos. Sabi mga tugang ni Mayor Mick Perete. Asin man ang sanggunang pal na labayan Kandalaga. Sa panginut mga tugang ni Vice Mayor Labro Visa. Ang mga kagawad na may prinsipyo, may paninulugan, kagawad jo, kagawad da. Attorney Ayan Makasinag. And of course, mga tugang si kagawad Pilo Dilumin, kagawad Bob Magalona, ang kagawad na matibay magtabang sa mga daragenyo. And syempre po, ang sakuyang padaba, sinamumuta na barangay. Panginginot mga tugang ni barangay Captain Nelson Magallano, Cap, Nelson Magallano, ultimong minutos kan sa tuyang pagilibanhan, padaba, taka. Mas kanong mangyari, kakampi, takadeta, kanangad papabayaan. Nahalo naman sa mga tawong dahil mo masabutan kung padaba ka o pigpapasubo ka. Kaya Cap Nelson, love you. And syempre mga tugang sa kuyang pagiriba, kagawad din, kagawad RJ, kagawad Rolanda. Ang pinakabunso migaringon niya sa sanggunian barangay si RJ. Oy, good morning man tabi, Kisir Antonio Garcia. Happy birthday na tabi sa yung Brad, si Brad Tony Herrera. Oy, sa kabos po na may birthday ngon yan. Happy, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Magpakanto naman ka mo. Maski mga tugang sumarato sa ng kanton, ang importante na kaon lamang kita kikanton. Napakaon lamang kita mga tugang kikanton. Napakaon lamang kita mga tugang kipanchit.
2: Happy birthday.
3: Always thought you.
0: Dumang sa mga espesyal niya itong amigo. Sabi ko nga ni mga tugang madali makakaki amigo difícil, makakitultol na amigo. May mga amigo na pinasiba mo na sa palad mo, pati braso gusto pang kaunon. Good morning tabi sa Gabon.

0: way, saw it through.
1: Is anyone, put it now.
0: I want it to be you.
1: The word. Dili ko ko ni sen. Hanggang December daw ini joke sa mga barangay Bagamay, pigpipili sa mga barangay na pwedeng mabenepisyar ang kanyang uplift program. Kaya sabi niya, pwede daw i-discuss yun. Tapos ito pang ano, ito pang ano pa ang mga benepisyo ng pwedeng mako. Tapos minsan baga, sabi mga tugang ka nagkatuloy. Niya taman niya Diyos sa araw-araw kanya. Ano, ang mga pig ano baga nga, pigulog man sa na yan.
0: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
1: Uy, si Kapitan Lumirio dyan sa Barangay Mabinikan na Daraga. Good morning, Tabi Kap. Ano kong plan ni Kap Lumirio? Magayanis pa, halong mga kapamilya mi pa. Kaya sabi ko, halong mga tugang sa Banuan kan Kamalikya. Good morning, Tabi, sa mo Kap Lumirio dyan, mga tugang sa Barangay Mabinikan Daraga. Yoks, sinyo ka, Tabi, Yoks, oh. Yoks.

0: Ako na po yan. Si Magay, ano man sana, bako inulog taman sana yan. Ako nga, binilang ko sa ano ya, ay kari yun ha.
1: Come true. If I had only one friend left, I'd want it to be.
0: Dahil siya mismo ang nag-text sa kuya.
1: Someone who understands me.
0: Kap nasing Muriel, kan Barangay Pandan. Good morning.
1: Died out. Helps keep me.
0: Siyempre, mga tugangan, matibay na kapitan, kan Barangay Baler. Good morning, tabi kap Manu Mirandilia. Simon, good morning, Kimano Ikoy Mirandilia. Anong lengga?
2: Mga tugang, sa oras po na 17 minuto sa makalisang alas 11 ng pagkanto, matakaso hapon, mga tugang, sa zona ni Presidente Bongbong Marcos. Kulang bida, mga tugang, ang SSS. Kaya ngunyan, tamang-tama, galing mga tugang, iguan kinakibagong kaugmahan ko niyan, bagong grasya na feeling ito, mga tugang, sa mga miyembro kang SSS. Tamang-tama po kasabay niya ito si Mama Janet Mapa. Ma'am Janet, Ma'am Net, good morning. Live po kita rin sa Radyo Aragon.
3: Yes, good morning, Sir Jess. At sa gabos mo nakaantabi mo niyan sa Radyo Aragon. Maray na alam ko kayo, gabos.
2: Bida ka mo kasuapon sa sauna. Anong padabaan ka mo ni PBBM?
3: Ayun, po na-mention na rin po ito si, ano, si SSS. Nakasamay po sa na-mention ni President Bongbong Marcos kasuma sa, ano, sa sauna.
2: Not once, kundi po natin or four times ka mo na-mention sa SSS.
3: Yes po. And ako lang din po ang pasalamat ni kay President Bongbong Marcos kasi kumbaga lalo pa po niya pigi-encourage kung sa itong mga kababayan na maging aktibong miyembro kang SSS, lalo-lalo na po yung mga nasa informal sector. Na panambitan na din po itong ika-importantehan kang pagiging protektado, magpagkakaiba yung protection na pagkatao po kang SSS. Kabilang na po dyan, so 44 million na bagong miyembro na baga naging bagong miyembro katupong time na naglaw po siya bilang presidente.
2: Kaya palang sa mga employer na pasawa, dapat mag-convoy mo sa mga requirements sa kanyang pag-ibuting oras, magkatapang malabang siya sa lalo pag maray na performance kasi anong opisina.
3: Yes, tama ka po, Sir Jess.
2: Oh, special mention pa itong atap na pagtokan pension from September to June.
3: Yes, yun po yung September to June na sa tuyang, yung instead of September, pigtaw po ang last June, 2026, itong additional po na pension para po tumo sa tuyang mga retiree and mga survivor pensioners. So, pinaagad po yan, tabang tanit po para sa mga pensioners.
2: Pero itong suka mo sa pensioners sa Bisa by the Gaspers Concern, talagang ka mo sa sinda nakakwa kaya itong additional na percent para sa September?
3: Yes po, ito pong supposed to be makukuhanin daw niya na September, pinaagat na po iyan, June 2026, nakakuha na po ng 10% increase, ito pong mga retiree pensioners na, and ito rin pong additional 5% increase para naman po duman sa mga survivor pensioners.
2: Oo, maswerte talaga, no? Kasi ako kasi, kapag kan ma-mention ito na yung PBB sa zona, binilang ko sa ulo ko, nasa 25 months na pa, 255 na months na pala. Di sabi ko, maray na, hinaman po lang mga beneficio kayo ni pagamuting oras. At nagkasumbra na ako naman sa 10 years.
3: Padagos mo sana, Sir. Just para garanta ko lang makuha ng pension.
2: Ito na, employer pa ako. Makupa man ako senior citizen.
3: Tama, dugay.
2: Tama, ngunyan ba matulog ang pagkasabing uplift? Now, ang mga barangays, iguan na ako kwa ni Ngarong Kayani, iguan nga ni Kibakrim Nanaw. Inong upload program kang SSS, ano ini as in si sayang kwalifikado maging beneficiaries po kayo ni?
3: Yes, ini pong upload assistance na tigtatao po kang SSS. Ay po nitong agarang tulong na itatao duman sa 7.5 million na pamilya sa buong bansa. Kabilang po digdi ito 1.5 million na low-income members kang Social Security System or SSS nilang sa ita pong pamilya. So ito po, bahagi po ini actually ka itong unified package for livelihood, industry, food and transport or uplift na naglalayong po na proteksyonan ang kabuhayan ng mga Pilipino ay mapanatili pong matatag ang sa tuyong ekonomiya laban po sa pagtaas kang presyo kang petrolyo, bunga po kang tensyon sa gitnang silangan. Actually po, pinanunin ang programang ini ng Department of Social Welfare and Development or DSWD kay bahal po ang Philippine Statistics Authority or PSA, Department of Economy, Planning and Development or DepDev, and then syempre po ang SSS. So ang naging role ng SSS, itao po itong datos regarding hindi sa mga criteria na tao para po makukoy kung isip po itong mga beneficiaries na pwede makakuha po kaining uplift.
2: Dapat din kasabay ang PC kasi ang PC ang mga reports kaya implementate.
3: So ito po ano, actually ini Sir Jess, actually ito po na po itong 1.5 million beneficiaries.
2: Oh, 1.5 beneficiaries.
3: Yan. Okay. Oh. So, group 3 po yan. May group 1, itong mga 4-piece members, nasa 3.5 million po yan. Iba din po kitang group 2, itong 2.5 million, ito naman po itong yung dumas sa 25% na threshold poverty na pigsagibo po kayong PSA, itong CBMS. And then yung pangatulong grupo po, it being 1.5 million, iyon naman po itong mga low-income earners na base po doon datos ng SSS.
2: Now, ang pwede mag-abay kayo ng programang iniiyuan mga SSS members?
3: Yes po. So, sa group 3 yan, Sir Jess, para makikipo po silang idea, ining 7.5 million households po na ini, iba yan tulong grupo. Mm-hmm. Itong group 1, so 3.5 million, iyon po yan sa mga 4-piece mm-hmm. or walang putong program household beneficiaries. Mm-hmm. So, ito naman yung group 2 na ina-upload, iyon naman po ito sa so 2.5 million beneficiaries. Iyon po yan sa mga mahihirap or near poor households mm-hmm. na po dumaan sa 25% mm-hmm. na yan po sa poverty threshold batay po yan sa 2024 CBMS CAM PSA.
2: Oh. But in so pantol, in talaga supporters of the poor.
3: Yes, in group 3 po, Sir Jess, in po niyo so low income earners base mm-hmm. po sa datos ni SSS. So, mga empleyado po ini na may mababang kita. So, pag tinabi na po mababang kita, base po din sa datos or base po din sa criteria na PKO. So, ang pag sinabi mo mababang kita, igwa po yan yung 20,000 and below na monthly salary credit.
2: 20,000 below?
3: Yes, nakita po. Or monthly salary credit. Pangalawa po, yes, ang pangalawa, employee. Dapat po empleyado and kasama po duman sa 2024 CBMS ng PSA. At CBMS po yung po niyo si Community Monitoring System na dinibo po ng PSA. And syempre, ikaw po nakapaghulog po ni at least one contribution.
2: One contribution?
3: Oh, one contribution lang. One contribution from 2025 to 2026. Mm-hmm. And ang pang-apat, dapat po iguaning enrolled na disbursement account sa SSS as mm-hmm. of April
2: 30, 2026. Oh. Now, ngunyan, ano, sinisaya talaga ang pwedeng maka-avail ka ini na member? Kasi kung isipin na kung 20,000 below, siguro, I think 80% ka mga member kang SSS, nasa 80% below.
3: Possible, yes po. Possible po. Kaso, ikaw ang other criteria, araw po katungan dapat sa kaibanan po sila sa 2024 CBMS. Ito po, Community-Based Monitoring System. Kung maalala po nito, may mga taga-PSA po baga na nag-nilibot sa kada halos.
2: Yes, tama ko.
3: Inaapot kung pera ang numero kang, ano, kung na naka-estar sa harong, kung isip mo may mga trabaho, pira ang kita, pira ang mga aki. So, yan pang ginigibo ang PSA. So, yan pang community-based monitoring system.
2: Now, paano kung nag-conduct ng survey sa PSA? Now, demanduman sa mga, demanduman sa members. Now, dahil sila nagkasabay sa isa, paano sila maka-avail?
3: Yan, number one requirement talaga, Sir Jess, dapat kasabay po digi sa CBMS ng PSA. Ini criteria po na ini, binaw po ni kang DSWD. So, itong CBMS ng PSA, tapos si record naman po ni SSS, nag-cross-match po yan ni DSWD para po ang kailangan ng listahan ka mga beneficiaries.
2: Maski po nagpiguna ko na pwede kang maka-avail na rin ka na upload program, pag di ka naman nakasabay sa CBMS sa survey ng PSA, di ka man makaka-avail.
3: Hindi ka po makaka-avail kasi requirement po talaga na kaibanan po siya duman sa CBMS. Na kumbaga, sa report po sa mga requirement na masasabi na kasakay po kamo duman sa low-income earners or mga nasa poverty line po.
2: Now, pinaan na po ang kang sarong SSS members on this program. And then, ano yung pay, pabayaran man ini or ano yung dole out in, o libre ini?
3: Yan, nakapagan yung Sir Jess, syempre ako nag-aabang ka yan, no? So, ito po 1.5 million na low-income earners ng SSS. Makakakuha po yun 2,000 pesos cash assistance. Kada bulan po yan buong July 2026 until December 2026.
2: Okay.
3: So, 6 months po yan provided na naminit niya po itong mga criteria na ito kang DSWD and SSS. Araw po kang dapat ang sweldo ta na imataas sa 20,000 pesos.
2: Ano yung babayad ng pano? Libre na?
3: Libre po yan. Cash assistance po yan.
2: Ay, silang siya.
3: Oh, ang fund po pala na yan from the national government po yan pinaagi sa DSWD.
2: Oh. Now, ano mga sa buya na kasabay kami dyan sa listahan? So, paano ang pag-release kaya? You said ma-release kaya?
3: Oh, yes po. Hindi pong group 3 na nabanggit ko kanina, so mga empleyado po yun na low income earners. Nag-start na po kita mag-release ng cash assistance last week. And matapos po yan bago or next last week po yun ang poon and matapos po yan bago mag July 31. Yan po market bago mag Friday i-release po yan duman sa mga tukoy na 1.5 million na beneficiary.
2: Alam mo Mang Red, kung ano ka ng situation, nakulong ka na reklamo rin sa ligaspe ng mga members na supposedly up to this 20,000 below, pwede na kasamay duman sa lista.
3: Yes po, yes po. At mag-acknowledge na din yan, Sir Jess, pero may big set po kasi criteria si DSWD. So, kita po, nagtatabang lang kita kung paano ini mas mapadali, mas kung duman sa mga miyembro na maitao po sa inda. So, sa pumalis na po kang SSS, asay po duman sa data na pigwa po ninda o record na pigwa ninda sa SSS, ang naging role po ni SSS is for the release din po kaini yung cash assistance. So, instead, tatao po yan na kumbaga cash, ang ipapaagi po yan duman sa disbursement account na naka-enroll po sa indang my.sss account. So, ibig sabihin, kaya po yung nakaipuhan magpila. So, inalaw na po yung mismo duman sa bank account tinta.
2: Now, hindi ko sa albay ni Gaspis concern. Now, bako man ka mo ang nagpili kang mga beneficiaries kayo ng Uplift program?
3: Bako po kami nagpili kayo, Sir Jess. Kumbaga, tigwa pa lang sa record mismo duman sa criteria na tigpaon na itong may mag-usala credit na 20,000 and below, iguala pong disbursement account na naka-enroll as of April 30, ganito pong sarong hulog at isarong hulog from 2025-2026. So from that criteria, tigtaw ta po sa listahan ta, tigtaw ta po yan sa DSWD, and tig-cross-match po ninda yan duman sa CBMS naman kang PSA. So PSA or DSWD po talaga ang nagtukoy final list kung isip po itong mga beneficiaries.
2: So, kung halimbawa din sa IGASPO may magbabuting kumpleng at ang kami hindi nakasabay naturalmente ka man mareklamo sa inyo, ano ang dapat may gibuhon, ano dapat inyong gibuhon tangan yung day man sa inyo kasi mas hinali kami sa barangay may mga residentes kami beneficiary kang Uplift program dahil man aram kung paano sunagin ba siya na samantalang ikaw duman kay mga tiyos pa na rin na beneficiary definitely aram kayo naging main na motion ang pangaral kang SSS. I believe na talagang dakuro ng mareklamo ka na sa inyo.
3: Yes po, actually po may pa kaming data as of now kung isay po to kali kung isa po itong 1.5 million na beneficiary. Sa lahat pa actually kami sa DSWD. And arami po, ang DSWD po mismo, mapaluwas po itong listahan. Kung isa po 7.5, total po yun, 7.5 million beneficiaries, kaini po Uplift. So, siguro po with that topper, kung yan po yung concern regarding po duma sa listahan, i-coordinate po siya sa DSWD.
2: Pero yung 7.5, may binong ganyan nationwide yun or Bicol region lang?
3: Nationwide po yun, Sir Jess. Actually, kung lahat pakita niyo yung listahan, local data, ilan po itong makakabeneficial din niyo sa Bicol.
2: Okay, so kamo po sa SSS, if na matawan ka mo yung kopya kang DSWD, ino man yan na pwedeng maaraman kang mga tao na yun ang big forward kang DSWD sa sayo ng opisina na pwedeng maka-avail. As in, guwaman siguro kay address ino mga beneficiaries, for example, sa Legazpi, Albahan, Pilan, mga beneficiaries. Sino sa isinda?
3: Yes po, yes po. Actually, waiting din po kita katong record or data regarding po din sa beneficiaries. And siguro para ma-inform din po itong sa tuyang mga talapaginan nyo, maaraman po nindo kung kamo po kasabay, bigdiyo sa Uplift assistance, mapadara po mismo ang SSS ng notification. So, direkta po yan, ipapadara ang official notification sa indo pong my.sss account or online account. So, dahil po kami mapadara ha, take note, dahil po kami mapadara ning link or ma-upload po sa indo or mahagad ning one-time pin sa email or SSS. So, dapat po maging ano kita vigilant, ingatan ka po sa tuyang mga account kasi pwede pong ma-hack yan and ma-compromise ang katuyang account. Take note ha, mataula po kami ng notification sa inyo pong my.sss account. Di po kami ma-send through email, di po kami ma-upload.
2: So, big man, 1-3-1, paano man ako sa yung maka-avail ka iyan na di man kami pig-survey? Iyon na nga yung pag-sabi tayo.
3: Yung concern na yan, Sir Jess, siguro yung hapot tayo sa PSA.
2: Alam mo ko na nag-aging Sabado, nag-attend na ako sa sarong consultation meeting. ang pagkibasikas kang PSA, ang report ang bargaining survey ni Dabungin na 2026, ipapanukas si Dainey 2027. Na now, sabi ko kung paano kung may mga beneficyong itatao na update na records, kamo pa lang sabi ko, delay, kiwan yan bago ka po makapagpalas ka records. Kaya inyo, ang babasuro naman, kasi ang DSWD pala, nagagad man sa nakaglista, ani sa PSA.
3: Iyo po, iyo po.
2: Yung pa sabi ni 0313, di man po kami na survey sir, yun man po ang problema po. Pag-una ko namang tapig sabi ng apply, itatawag kang SSS, automatic po, gabos kita. Kung gabos po kaya kita tatawag kayo ng kibinipisyo, baka po tayo naubos ang puno kang SSS.
3: Yes po, ang aram po kaya sir Jess, according po sa, tigtaw din po sa mga information, one per household lang po ang makaka-receive kayo ng uplift. One per household. Kaya nakikita ning cross-matching, i-check ka kung isa'y ang makakapapukayan actually itong pinakagurang sa sarong household. Mm-hmm. Kaya sarong po yun siguro sa paagi kung paano kinaipuhanan itong si BMS para matukoy ka kung isa'y po itong mga, baka kasi parareho lang ang iyong sarong household. So,
2: sabi ni 2807, ang pensioners po makakareceive man kayo na update program, Diyos ko.
3: Yes po, kasi po duman sa titaw ang criteria dapat po empleyado. So since po mga pensioner na sila, today po nakasabay duman sa group 3.
2: Di ka naman po pala tabing problema, may pension ka na nga ni. Yan tabi, nakula nilibog yan. Ta kaming mga membro kang SSS, piglalauman may nakasabay kami sa binipisyong araw kaan.
3: Yes.
2: So, basa ka mo po ang records nito, base yan sa itatawa mo sa inyo kang DSWD.
3: Yes po, yes po. So, DSWD po ang nagtukoy talaga kung isa'y po itong mga beneficiaries na makakakuha.
2: Ang problema nga ni, taan itataong beneficio, hulog taman sa nabagayan.
3: Actually po, correction lang po, yung fund po kayan nasa national government.
2: National government
3: po yan, makukuhin sa hulog ng mga SSS members sa tax, pwede sa tax, kasi national government po yan na funding, pinaabi lang po sa DSWD.
2: So therefore, talagang may allocation ng national government, and itong so contribution ng mga SSS members, bako man ito affected?
3: Dahil po apektado ang hulog ng mga miyembro ka sa SSS. So, national government po yan, base po yan sa tax na pin. Tatawag po kang mga kababayan ta.
2: Sabi ni 4718, naglay mong lugod sa payo ko na ba, eh, dahil mong parang ako kalipigado. Masyem kami po talaga sa barangay. Hindi pong Afrik program. Nag-alas kami, pigapod kami, kasi sa barangay ko, Sir Mamet, ang nag-apod sa kanilang kapito na, sabi ko, bako man po kami nagpili kaya, tigpadal lang kami hindi sa kandis na huli, na yun daw ilang beneficiaries. But the problem is, mas napul pa ang tiyos doon na pwedeng mabeneficiaran.
3: Iyon po, yun po. Actually, pwede naman po i-raise yung mga concerns na sa DSWD para maaraman din po ng data. Baka kung may mataw pa po mga assistance na araw ka ni, magibuhan po ng paraan.
2: Paano kung naabutin yung target na beneficiaries? Dahil naman siguro siya na kayo mataw kay, for example, yung maanap kay another fund para fund that projects?
3: Actually, tutukoy na po yung 7.5 million na families na makakakuha. So, again, that's ang record po kayo niya sa PSA, 7.5 million families. Yung 1.5 million lang po yung hali sa record ni SSS, this criteria na tigtaon nila.
2: Yung muna nyo, kadang-kadang hindi kami kami sa 2, 3, 4, 5, ano. Ang primerong kapot nila, dahil man po kami nasabay sa survey, dahil man ang kapot sa buya. So, pwede man ko taan na kami mag-abil. Kaso lang, gayong mampalan kami kasi di man po kami nasurvey. Yan lang ang problema at ang nakula talaga. Ano po, comment?
3: Yes po. Kaso dahil kita ka makataoning ano dyan, comment.
2: Ano yung situation sila?
3: Pagitang ihapot sa PSA.
2: O, 2027, human. Di man po kami nasurvey para ang sweldo ko nasa 17,300. Pag may bawas pangangili, nasa 15 na sila. Yung managan, ano? Basta kamo po, nagpapaliwanag lang sa beneficiyong pwedeng itao.
3: Yes po, yes po. And kung paano po na napili itong 1.5 million na beneficiary sa group B.
2: Yung managan, ano? At least magayunan ko tayo ng tabang dumo sa mga SSS members. And then, I think this is the first time ini na mangyari mo niyan, mga SSS members, iba sila kumakupo ang beneficiyong araw kanina, dog out.
3: Yes po, tama po. So, i-clarify na lang po, no, yung role po ni SSS itong pag-identify lang po kang qualified members, because match po yan, so SSS member records, base po doon sa program eligibility requirements, versus po doon sa 2024 na community-based monitoring system. And sa rupang role po ni SSS, ay mag-facilitate po katong disbursement kailing financial assistance. So, po, may mga naka-enroll na disbursement account, ito po sa mga criteria, so automatically po i-credit iyan sa mga accounts kainin po mga miyembro na natukoy po.
2: Imagine na 6 months igwaman ki 1,000 12,000 ang saan
3: 2,000 yes po.
2: Nakulao ng tabang yun, lalo lang niya na panahon na grabe ang pagtilos, talagang every siguro lambang saro talagang disinito.
3: Yes po, tama ka po sir, just lalo po ngayon grabe ang inflation, grabe ang pagtaas ka ano bakalo sa merkado. Kahit ako lang tabang po sana ini na 2,000 kada bulan na makukuha kang sa kada pamilya.
2: Si 3714, ini man ang reklamo niya, ata maya, paano man kita kayang makakuha? Ah, bata, nakulo naman ang hulog ko. Sabi ko lamang sa agong ko, igwa naman kita ki 2,000 kada bulan pagdagdag gastos pa sa pamilya. Maray na ko talagang kamamutan ka programa, kaso lang, so babibinipisyal lang ang problema. Ano man eh?
3: Yes po.
2: Yung pa o, oh. Yung pa napot pa sa kuya, yung pa, same pa oh. Bata ako, pensioner naman, ang pension ko sobraman sa ng 3,000. Pag-una ako, kaya kasabay pa mang kami dyan. Di na po, tabi. Oh. Kaya nga ni kamuli na magapigisabay naman sa, bako ma'am, sabi ko nga ni Ma'am Net, ang gabos ng mga pensioners kang SSS, di na kasabay naman sa social program, social pension kang national government, kasi madubo naman na sila ng compensation.
3: Yes po, actually po ang sarong paagi kung paano tayo natabangan sa mga pensioners na yun na po itong early release bank pension increase. So, sarong din po ito sa programa na kumbaga relief program na tinautan din po para sa mga pensioners na natabang din po sa inyo during this time na may financial crisis po kitang nararanasan. Again, ito po pension increase. Na-receive na po yaman sa itong mga pensioners last June 2026. Uh-huh. Instead of September po rin na makuha, pinaalata na po iyan. So, June 2026, nakareceive po may 10% increase itong mga retirees and disability pensioners and 5% increase naman po para dumasa po yung mga survivor pensioners.
2: Teka po kang paligipamin. Ano po, mapaluwas man ka mo ng pangaran dyan sa SSS Legaspi kang mga nakakuha digdi sa Albay?
3: As of now po, market ang araw kayo na klaseng advisory. Ang araw pa po, mapaluwas ng listahan ang BSW din po mismo. Kasi tinda pong may kapot ka itong 7.5 million na beneficiaries, family beneficiaries po.
2: Sabi niya, ano po, inunotify man po kami kang SSS o kaya kang BSW din kung na-qualify kami?
3: Yes po, yes po. Definitely po makakareceive ka muna yung notification. So sa SSS po, mataw kita ng official notification. Diretso po yan, naman sa side ng my.sss account. So kung nakaregister po ka mo sa SSS website, may notification bell po yan na ina-upload. So i-check po nito yan. I-check po nito kung may notification hali sa SSS na kamo po kasabay naman sa mga uplift.
2: Sabi ni 1139, pwede man po kaming mag-appeal kung gusto mi talagang mabinipisyara man kayan.
3: Ano daw po yun, sir?
2: Kung pwede man po siya mag-appeal na makasabay man sa araw kayo na benepisyo, appeal.
3: Siguro, pwede naman po siguro yan, sir, just, pero i-direct siya po nila yan sa BSWD kasi sila po talaga po primary government agency na nagpapatupad po kami uplift program. So, ang ano lang, katuwang lang po ang SSS, DepEd, and PSA.
2: So, dito naman siguro kung mag-appeal sila sa BSWD, automatic martawan sa din kasimbagal sa araw kanyang situation because national pala lang ano kayo, national pala lang beneficiaries kayo. And then, sa Bicol, we have 6 provinces, gani, magkakaigwa pa makainin kay validation.
3: Yes po, tama po, Sir Chen.
2: Oh. Now, maalam pa kami siya mga maalamig pong paliwanag din sa uplift program.
3: Ano yun, sir?
2: Sabi ko, maagad pa kami siya maalamig na paliwanag kayo nilang sabi nga ni Antaro, ang pag-una nila, porkit igwang bilip program ang araw kayo, negamos mabibili pisharan.
3: Yes po. Again po, ini assistance po na tigtatao ni actually, ng BSWD, katuwang lang po video ang SSS. So again, meron pong 7.5 na million families sa buong Pilipinas po ang makakakuha kani assistance and 1.5 million po DDA na po rin sinasabi tang mga low income earners. Dito pong 1.5 million na beneficiaries po na ito Iyon po yung so, na-meet ini yung apat na criteria. Again, number one, empleyado and kasabay po sa 2024 community-based monitoring system ng PSA. Mm-hmm. Pangatawa, ito kong kita na 20,000 pababa na monthly salary credit. Mm-hmm. And ito po contribution kahit sa rumbunan lang po, no, from 2025 to 2026. Mm-hmm. And apat po, dapat may naka-enroll na disbursement account sa SSS. Mm-hmm. As of April 30, 2026. So, ini pong cash assistance na ini, 20,000 po yan kada bulan. Ma-start po yan in July until December 2026. So, i-credit po yan duman sa disbursement account na naka-enroll mismo digyo sa SSS. And para po maaraman nyo kung kasabay po kamo sa mga beneficiaries kaning uplift, mapadara po ang SSS official notification. Diretso po yan sa inyo my.sss account.
2: So, asin po, kaya namin pa rin mga programa pag ipipapasunod kayo sa iyong opisina because aram tama na nakula ng task kang SSS, nakula ng sa iyong role para sabi nga ni magkagawa pag-iingkaban gobyerno.
3: Yes, so aside po naman sa nabanggitan mo na early release pang monthly pension as part of the relief program na pinatawag ka po sa mga miyembro and mga pensioners. So, para naman po sa mga miyembro, nag-offer po kita ni iba pa din po, ng emergency loan program. So, up to 20,000 pesos po ang pwede nindong manoon. Mm-hmm. And ang application po kayo through online sa itong SSS website, so www.sss.gov.ph. Mm-hmm. And iba pa din po kitang penalty condonation programs para naman po yun sa mga miyembro ta na may mga past due loans. So, kung pa mo po nag-apply yung salary loan, malami people o may po hindi na bayadan. So, this is your time para mag- apply ka in condonation program or hindi na po babayaran ng penalty only the interest or the principal and interest. Mm-hmm. And the member has the option to pay in full or installment. And para naman po sa mga employer ta, ibalik po kitang ina-upload na consolidated payment scheme or payment yung po, ipokondon din po ang penalty ninda, provided po na ma-meet yung mga requirements na igahagad kang SSS. So, for more details, pwede po nindo yan ma-check sa sabuyang SSS website, www.sss.gov.ph.
2: May sarap pa nga po. Sir, good morning. Yata po ito, nag-file po kami ng funeral claim, pero may pong reject. Ano daw po ang problema kaini?
3: Nag-file ba ako ng ano, sir?
2: Funeral claim.
3: Ah, funeral claim.
2: Sa burial kanini, burial. Oo. Pero may daw po tayo nire-reject. Nag-file daw siya online.
3: Ah, online. So, siguro, sir, pinakamaigit po magbisita ka mo sa pinakaharaning SSS branch para ma-facilitate po ka mo, ma-assist ka mo kung ano po itong mga kulang pa or may buhali doon ito sa SSS.
2: Ano po kay ni ma'am na pwede kaming reject? Pwede po mag-over the counter na lang kami?
3: Actually po, i-advise na lang po yan kasi since na-submit na po yan online, so mag-check naman po video sa office kung ano pa po itong kulang or baka may na-miss lang pong i-fill-upan or i-submit. So, magpasirin na lang po nito sa opisina para ma-advise na po kung ano pa po ang kaipuanin ng i-submit and maging successful na po ang submission ng kailang funeral.
2: Yung taaram ko ba may mga nagtatawang nag-assist mo baga dyan ng mga staff nyo kung may kwaki problema?
3: Yes po, yes.
2: Inyo, isarap po akong gwardiya. Dahil mo na po pagbasa ko ng number ko. Ipanabawasan po kami kang money kang agency me. Pag follow up mi po sa SSS, dahil manhulog ang opisina mi po na kabihis sa Quezon City.
3: Yun lang sa Quezon City, no? So, pwede po kami mag-submit ni complaint affidavit and dapat po ito yan ni proof of employment. Meron po kang certificate of employment o kaya po payslip or pwede rin pong company ID. So, again, complaint affidavit, ipuhan po yan. And isa-submit mi po yan o i-forward mi po yan duman sa may sa branch kung sa inyong jurisdiction, duman sa employer kung Quezon City, duman yung pwede papadala and that is subject for investigation.
2: Sabi niya, pinuulukan pa kami kang general manager me ta baski ngaya ano report nindo dahil mo niyan aapuun sa SSS ni Caspi sa ang office tabaga sa Quezon City.
3: Yes po, akoon po yan by anywhere naman kita pero ito forward me po yan duman sa branch kung sa tayo may jurisdiction.
2: Oh, ini pa sarap pa ah. Maski aloy na po ako ng aki, pwede pa po ako maka-claim ng maternity benefits?
3: Yes po, pwede pa din mag-claim. Basta data po, 10 years old ang aking nindo. So, up to 10 years ang ano kaya, ang prescriptive period of filing. And dapat po, qualified talaga, no? So, pag sinabi mo qualified, dapat may current contributions during the time na, for example, kung nangakit po siyang 2024, dapat may contribution po talaga siya kung taon na ito para mag-qualify. So, yung qualification na po, at least 3 contributions in a 12-month period bago po yung semester kang pangakit.
2: Yung pagbakapot ang hulo ko, gang bisis na kaya ako nangakit, hindi mo na po nakakakilin.
3: Pwede pa po yan, basta dapat 10 years old ang akit.
2: Ano yun? Yung normal yan, nasuro lang.
3: Duwa din po, pero pasaro-saro ang pag-submit. Pag after po ma-approve to first 3, saka po siya pwede mag-
2: file naman katong pangalawang maternity claim. Nag-follow up na po ako, ang ulog ko po para 17 months. Ano, pwede pa po? Pwede po yan. Ah, 17 months lang daw ang ulog niya. Kaya nag-luwan po siya mag-file ng claim.
3: I-verify po yan. Again, kailangan lang po at least 3 contributions.
2: Ah, 3 contributions.
3: In a 12-month period, bago po yung semester kang pangakit. So, ibig sabihin kung maaakit ka po ng June, alam mo ba, June 2026 ka maaakit, no? Kung June 2026 ka maaakit, or nag-aakit ka pa June 2026, dapat may contribution ka poon April 2025 until March 2026.
2: Oh, nakulong pwede nga po. Saan ko lang inisiapot ko sa iyo? Ang PWD po, pwede lang maka-claim disability pension?
3: Depende po kung kasuparinan kay Jorge lang. So, kay Juan ka po siyempre itong medical records. I-verify po yan itong sa kuyang SSS physician kung pwede po qualify for disability benefit.
2: I-follow ko lang yung text niya. Ano po kaya may diabetes? Magkasubog ba ito may diabetes naman ako? May diabetes po ako. Tapos, may ID naman ako sa PWD. Ang apot ko lang po, kung pwede naman ako, natawan nga ni po ako ng ID na PWD ako.
3: I-verify ka muna po yun kay Dok, no? Kasi iba-ibang ano po kasi, iba-ibang cases. So, i-verify ka muna po sa medical evaluation.
2: So, therefore, pwede silang mag-dial na lang sa office to verify if qualifies in the naman issue. Hindi ba kung gusto sabihin porket may PWD ID na, pwede silang makaklaim ka mga beneficyo ng pigtatao.
3: Tama po, tama po. Kasi ang pinakaano po talaga kayo sa disability benefit, pero may impairment ka po, nagaro, since igwa kang impairment, hindi ka makatrabaho. Ayan, nagbakit na disability benefit. Kasi may mga kasi din po kasi na may diabetes, pero ang nakatrabaho pa man.
2: Oo. Yes. Pero basically, entitled to disability.
3: So, pinakamaligatayan, Sir Jeff, barangta po itong mga medical records na ipapacheck na po yun sa SSS physician if ever pwede mag-apply.
2: Hindi po may orthopedic ano ba? Ang pinagawin, may orthopedic ano siya?
4: Sa buto.
2: Orthopedic daw?
3: Yes, kasi
2: sa buto?
3: Hindi pa din, Sir Jess, pinakamaligit po kayo siya. Pero ang nasa medical records ka. I-evaluate po yan, i-evaluate.
2: Kung alino po siya, for example, pigilis po ang ID, ano pa, kung 2019 pa. So, ano kayo po lang, pwede siya nang mag-submit din sa office nyo yun to verify. Paano kung gina po yung records? Paano makuagari siya ng panibagong records para siya maka-abay sa alo kayong programa kung qualify po siya?
3: Taipuhan po actually yung current. Taipuhan din po yung current and yung past na medical record.
2: So, ang ID po ba ko inibasihan kung talagang to prove na talagang PWD sa rong tayo, even may pigpanwas ang ID?
3: Yes po. Bako siya ultimate na ano guarantee na pag alam mo may PWD makakakuan na yes po. So, evaluate pa din po yan, Sir Jess.
2: Oo. Kaya alam ko man, nasasabutan ko kung natata medyo may pitang DSWD na magtaon yung ID. Kasi ang iba, pigagamit paano sa kalukuan ng PWD ID eh. Iyo. Okay, so Ma'am Neta, miss, ako kapag may kanyang informasyon para po sa mga palatabi kang Radyo Oragon. Please go ahead po.
3: Yes, again, marami naman po sa tuyang due date, no, July 31. So para po naman sa mga mabayad for the second 2026, if may June na contributions, ang deadline po ay July 31, Friday. So, yung mga iba pa po kita mga payment channels sa Palindo Akubicharan aside sa pagbayad sa SSS tellering facilities. So, pwede po kami magbayad through GCash. Pwede rin po Mayan Center. Ito po kitang located sa SM Migaste. Ground floor po yan ng customer service. Pwede rin po kami magbayad sa LCC Mall, fourth floor, Ayala Mall, ground floor, beside po kang LCC Supermarket. Pwede rin po sa Gaisano Mall, located po yan sa second floor, Town Pacific Mall. And sa Marapela Business Center, located naman po sa Puruk 3, Busay, Daragaan Bay. And iba rin po kita mga bank, partner banks. Araw po kang Asia United Bank, Union Bank of the Philippines, and EBIS Western Union LCC Mall, Legazpi. So yun po ang iba pa po mga payment channels na pwede na po bayaran kayo sa itong mga contribution.
2: Ano mo, para pag-discuss yun yung update program, hindi sabi sa messenger ko, iba pa akong 17. Hindi sa simpon ko, hindi sa, nalala mo na po yung pamilya na kung magamit kang K-pad ko, ano sa nakulong ba? Di ba ka natapos ang sarong oras may po tabi na programa, baka po sa kahapotan pa ng nindo, dahil po matapos ang samuyang programa, matapos na lamang ang samuyang programa, dahil pa nababasaan sa inyong mga text, nakadakul-dakul. Now, alam ko po paano mo yan, ano na ba kita, high-tech naman kita, dahil nakamuni mga reklamo, mga kahapotan, na pigpapaabot sa SSS, ang problema lang kaya pag minsan, nadakulo ng tao, kaya dahil sila nakaka-inquire sa SSS. Ah, iyo. Nasagutan ko ng mamlet, pag-musin pala, labawang mandawang pila, nagkataon lang siguro na dahil ang transaction, kasi bako may oras na naman ka mag-i mga tabong nag-arat ng nagjijaran?
3: Eyo, tama ka po, Sir Jason. Siyempre, maiinip po talaga ni uplift ng meetup ng national government. Kaya dahil po talaga nagpapasilig sa opisina. Medyo dahil kami nun yan ng mga clients sa counter nun
2: yan. Sorry, Harry. Mas niya ako mag-tumbling naman sa counter. May mga kinagpabarayan. Iba din ba ano, pag SSS may ang pinidiscuss na paano kaya ikamansa na ang nakaka-interview sa SSS sa medyo anawig ang paliwanag? Aw, iyo! Bako ba? Kaming mga taga-media na nag-interview kay Pamlet, malanganin po tayo, naging ano, isa rin sa mga paborito ng ano kang PIO kang SSS Nationwide because talaga nga mo in the media. Nakulong ba? Ako na po magbasa, tama ko may sarpa po kami ni Joko. Sir, tabangin na po baya kami, tabay magbayanin pa po kami sa kabaong, pwede po reject ang pig-pending burial. Ah, iyo. Mag-dyan na lang po tabi ka mo sa SSS, tabay ako muli ito mga pang mga taga-SSS, at tabangin na lang po kami kayan. So, pamilya, salamat po ng tabi sa pagtaon ng oras na magkasabay taga mo niya na pagkagaling sa programa. Siguro, kung hindi ka mag-ibang info, just call na lang po, just message, may tanganin, may pabutan po sa mga parantabay kang Radyo Oragon.
3: Yes po, tama ka po Sir Jess. Again, thank you din po Sir Jess and sa Radyo Oragon sa pagtao po sa tuyanding oras. So for more information po, pwede nito i-follow ang sa itong official Facebook page. I-search na po ang Philippine Social Security System. Once again, thank you Sir Jess and just mabalos po sa inyo the boss.
2: Okay, mga po si Ma'am Janet, mapanda ka pagtaram ka ni SSS Legazpi. No, paulo ka kung tapag-arog ka ng problema sa SSS. Pagpapaural ako kaya po tanin nga niyo. Paano kaya, Sir Jace, pag kukonsiderar ko ang sadiri ko na disabled na ako, tadaay na po nagtatagas. Pag dahil na nagtatagas, consider yun na disabled? Jokes? Jokes? Eh, yun ah. Disabled na yun, araw ka yan? Ah. Niya ko ang muro na yun na nagtitindo. Ganun yan, disabled bang ginaray? Kung ang dila, mga luko-luko yung nag-arapot na yun eh. Oo. Isas, maswerte yun ka mo. Ano? Maswerte yun ka mo. Na, idiretso ko na. Pwede na kita mag-ilog mo ng sunod-sunod. Maswerte yun po ka mo. Dalang taigwa po ka mo kay Benio Pizarro kayo from July 1 to December. Gino? Di naman palang kita pwede. Di naman alam kung nasurvey kita kang ano. Di naman alam kung nasurvey kita kang PSA. Bata, aramin doon mga tugang ang PSA. Salto! At akang nakaaging Sabado, igwa kami mga tugang ki, igwa ki consultation na pigpapod mga tugang si Vice Mayor Ruiz, kanbanwaan yung daraga. Para mga tugang sa, sabi nga ni pag-aprobada kang pondo kan munisipyo, as in magamit makuha na rin paig itong nagkapir ang sektor. Ang problema, talag-survey pa naman yung taming unyo na 2025, ipapaluwas 2027 na. No, paano pa man kami kayan? Paano pa man kami makabil kan mga benepisyo? Tapos sabi ko, ang suggestion ko niya ako sa inyo dyan, kung kamo makuha ki mga enumerators, alin dyan sa opisina kan PSA, ano doon niya ako kung magkuha na sana kamo ki mga enumerators, makipag-coordinar kamo, taan gamito din yung mga survey sa so, mga BHWs,
0: Nasabi ko ang mga BHWs, kompleto ang records ka yan. Sumabadosan pa sana, sumabado, sumabadosan na, sumangaki, sumapaaki. Aram yan hindi mga tugang. Kaya sabi ko, dapat yun na silang bayadan nindo. Sabi ko itong sarang BHW na karoon. Oy, good morning tabi sa mga BHWs kang naman tao.
5: DJ patunugin mo.
0: Sabi niya Roland Milia, DSW the Region 5. Ako nga ni po Sir Jess, mekaniko daa nga ni 500 ang aldaw ko. Pa, yun, di ka man nakasabay. Di kami, kami po talaga, di may aram talaga. Nata po taso mga igwang kaya. Ay, ayun na nga ni po, nakula ko nakapotan dyan. Kung aling palugod tabi po sa may mga kaya, ayun palugod ang nagpakasabay. Ang problema digdi tabi, Roland, taang opisina kang PSA, may diferensya. Ano yun ang sorbinid? Narumduman nindo mga tugang kayto, kang ano, kang igwabag kayto ng pigitao ning SAP, itong social amelioration. Ang pigtao kang DSW ng records, 2015 pa. Nagkaigwaba kita kayto ki pandemic 2020-21. Kaya sa iba mga tugang, nagre-reklamo. Ah, bataan paralista mo niyan, makaurag na. Nagsadiri man mga tugang kilista, pag ikaw arani sa saya, makakasabay ka sa lista. Pag bako ka mga tugang kasabay sa lista, manganga ka. Makakaigwa ka lamang mga tugang kikaiwal, pero ang pigdatara mo mga tugang tama. Kaya kamutabi pag minsan kung ka bumalis na, so tama sa na, dahil itabi nino pagbawasan ang pigdilista nindo. Dahil kamu maglisa, kan kapamilya sa na nindo.

0: plan naman ka morning show pong. Oy, nagpapawot ko ni Maya Rauto sa bilog ng mga taga-Ilapa, si kagawad Grace Maralino Madroño. And good morning, Mantabi, kay Giovanna Jobs. Good morning! And good morning, Mantabi, kay Patrick Cruz. Ibabalik ka naman pangaran mo, mapagalan mo sahon. And good morning, Mantabi, kay Kapitan Madrid, Rulo Madrid, Luna Cancimantol. Paling good morning, si Manus. Good morning, si Manki Manay Susan, Lucy Lovisa. Good morning! Alam, tubusin po ng mga teksindua. Manay Bungin, good morning, si Man. Good morning, kinang Tisa Balasco, kay amigong Arlila Mora, si Man, kay Kagawad, G. Amura, kan Barangay Dilapas, Kandarga. Mapagalod mga tugang lalo na mga lista-lista. Ani ba dyan mga tugang, aniinot sa mga kapamilya ninda, maski mudahon ka kantawo, may amnesia ka na. Ano man nga pakilabot ko sa inyo, mudahon man nga nindo ako, talakatabag na ako. Visit!
1: Dito sa sahig, sabay tayong sasabog. Sa tunog.
0: Kaya ako pag magmisan, ingato na ko sa arukan, mga kapamilya ko makalisa. Mag-anat na kamubay na kamukan pag isuusuan. Diyos ko na sana niya ako. Dahil na kamukan yan. Sa kabos po, sa mga panaba kong senior citizen, kasi mo yung barangay Marino, ututabi sa inyo kabos. Mapaaram na ako mga tulang, dahil na kami nakabalik sa bago, dahil na kami nakahanap buhay. Ayo po, sa liwat, sa ngarang kansang guling palalawigan kang alabahay sa panginip mga tugang device, Governor Dile ko. Asin mga kinatawan sa mga nag-text sa likes sa Facebook, nakasabay niya ito si Ma'am Janet Mapak, ang SSS Legaspe. Ako po ang sedong nakasamay, si Jess Magallanes, minawalat ka na taramon, ang barangay Pigtatabangan, de mga tugang Pigtatabagan. Adyo, sumayon na ito, Bicolandia, happy lunchtime.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kansang guniang panlalawigan kan albay Iragon 90.7
3: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
4: Basta Bicolano o Ragon!
5: Tuhod! Siko! Baywa!
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
2: Kasangga at kalusugan, coming up next.
3: Engimar Camonias. Ating pakinggan, mapapakinggan si kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias. Kasangga at kalusugan. Si kasanggang Engimar Camonias. Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide. Mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
3: Aba,
4: hindi pa.
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended.
4: Oo,
3: tamang narinig ninyo.
4: Mas pinahaba,
3: mas pinabongga,
4: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre ang grand prize,
4: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin, dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
3: para maging winner.
4: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
5: Sumasahin papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan.
5: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan,
5: tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Engimar Camonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagasubaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programang Kasangkat Kalusugan, ang programang hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat? Ano man ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kasali po tayo. Ito naman sa ating programang Kasangkat Kalusugan na napapakinggan po natin sa iba't ibang radyo dito sa ating bansang Pilipinas. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Good morning! Maayong buntag mga parents kong minamahal sa bahagi po ng kabisayaan. Dito po naman sa bahagi ito ng Luzon. Ha? Kumusta po tayong lahat? Good morning everyone. Welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Ito po ay para sa ating lahat. Sa lahat po ng mga parents natin na patuloy ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Talaga naman pong kitang-kita naman mga kasanggani. Kitang

0: sa mga drugstore, sa mga tindahang paborito nila. Siyempre, yan po ay monitor po natin. Salamat po sa inyo, ha? Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa mga produkto po natin. Na alam po namin na yan ay nakatutulong sa inyong kalusugan matagal na, since 2011 hanggang sa ngayon, iyan po ang inyong tinatangkilik na produkto. Marami pong salamat sa inyo, ha? And good morning sa mga taga lugar pong ito ng Bicol Region. Abay, kapag sinabing Bicol Region, abay talaga naman, ha? Mahuhusay, Oragon, at talaga namang ang ating produkto ay numero uno sa kaping may herbal. Ito pong ating Mark Cafe at Mark Choco, at ito pong Mark Cafe with brown rice. Ito po yung paborito ng ating mga parents dito po sa atin sa Kabikulan. Kaya maayong aga sa inyo, mga kasangga natin, ha? Maray na aga, at nawa po kayo maging malusog.
1: Magandang umaga!
2: Magandang umaga!
1: Magandang umaga!
0: Salamat po, dagang salamat po sa inyo. At dito naman sa bahagi po ng Samar Province at Leyte Province, ay itong ating produkto ay talaga namang matagal na ring namamayagpag sa lugar pong ito. Salamat po ng marami, ha? At nawa po kayo'y maging malusog sa pagtitiwala nyo sa ating produkto. At yan po ay ginagarantihan natin na talaga namang yan po'y effective at safe po tayo dyan, mga kasangga. So, yun po. At sa mga taga lugar pong ito ng Calabarzon area, Memarupa, sa Kamaynilaan, ha, sa Kalakhang North Luzon, Central Luzon, good morning. Welcome po sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga parents natin na walang sawang sumusubaybay, lagi po kayong mag-ingat. Lagi rin po nating ingatan ng ating kalusugan. Sabi nga po, health is wealth, mga parents kong minamahal. At isa pa, mga nanay kong mga tagapakinig, huwag nating kalilimutan ang mag-ehersisyo tuwing umaga, at sabayan natin ng pag-konsumo ng ating mga produkto. Mamili na lang kayo. Kasi sa umaga naman talaga nagkakape tayo, di dapat markape yan. O kaya po ay marchoco or markape with brown rice extract. At doon po naman sa mga tumutumar, magaling din po ang ating markapsule, ang ating vitamin C. Lahat ng produkto natin ay mahuhusay sa totoo lang, mga kasanggahan, eh. Kaya maraming salamat po, mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, ang produkto pong ito ay bagay na bagay po sa atin. Bagay na bagay sa inyo, mga kasangga. Kaya marami pong salamat sa inyo. At alam po namin maraming nakikinig na mga suki natin dito po sa bahaging ng Batangas, itong bahagi po ng Mindoro, Oriental Occidental, ito pong bahagi ng Romblon, ha? Itong bahaging ito ng Marinduque Province, marami po tayong mga suki dito. Mga taga Cavite Province, mga taga Rizal, ha? Mga taga Quezon Province, number one po ang ating mga produkto dito. Salamat po ng marami, ha? At nawa po kayo'y maging malusog. Mga kasangga kong naikinig, ang atin pong numero sa programa Kasanggat Kalusugan, ito pong 0933-214-5288 at ito pong 0918-27-77888. Ano po, salamat sa inyo, mga mensahe. At maya-maya po tayo magbabasa niyan. So yun po, mga kasanggang, at tayo po'y magbigay ng ilang palala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo, hani. Ako po ang inyong lingkod, syempre, palagi, ha? Walang iba kundi si Kasanggang Inge Marcamonias, Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
2: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.
3: Lusog na pamilya, ang aming hangarin habang kayo'y nakikinig sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Narito na ang ating kasanggang Angie Mar Camonias.

0: Marcomonias. Marcomonias. Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, malusog na umaga sa ating mga tagapakinig. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapitan, good morning, welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Kumusta po kayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog. At atin pong bigyan daan mga parents kong minamahal itong ating isang produkto na palaging tinatanong ng ating mga parents, ano nga ba yung ating produktong Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Ito po mga parents kong minamahal ay isang inumin ha, sa umaga. Parang tayo'y nagkakapirin eh. Kaya lamang, syempre, ito po ay tsokolate. Ano po? At ito'y napakahusay na klaseng inuming tsokolate na nakapagbibigay ng sigla sa ating katawan kapag ito po ang ating iinumin sa umaga. Habang tayo po ay nag-aalmusal, pwede po ito mga parents kong minamahal. Kasabay ng ating pag-aalmusal, tayo ay humihigop ng inuming tsokolate na maraming sustansya. Iba kapag may mga herbs, ha? Iba po yun mga parents kong minamahal. Nariyan po kasi yung mga hinahanap nating nutrients na kung saan ito po ang mahalaga para sa ating pangkalusugan sa araw-araw mga parents kong minamahal. Yung maging masiglat na ayo, malakas, abay iba po yun ha. Talagang makakapagtrabaho po tayo na mahusay kapag tayo masigla, maganda ang ating mood, syempre iba po yun at good vibes mga parents kong minamahal. Ano po? So kaya dapat po kapag naghahanap tayo ng inumin sa umaga na pwedeng isabay sa pagkain, narito po yung ating Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. Ano po? At ito'y may mga sangkap po na gotokola, acai berries, spirulina, chlorella at maraming iba pang sangkap na pwedeng makatulong po sa ating kalusugan. Yan. Mga herbal na pinagsama-sama. Ito po'y mabuti sa pangatawan dahil nagtataglay po ito ng powerful antioxidants na pwedeng makatulong para mapabuti ang ating brain functions. Yung ating memorya, syempre yung ating bowel movement, yung ating cholesterol levels, yung ating blood sugar levels, at immune system. Ito rin ay makatutulong upang makaiwas sa Alzheimer's disease at dementia, pati po yung karamdamang cancer. Kaya kung ang atin pong hahanapin na tsokolate sa pang-umaga, ay inirekomenda po natin ang ating masarap at dekalidad na Mark Choco. Ano po? Maganda po yung acai berry mga kasangga. Ano? Yung acai berry po, yan ay isa po sa ating mahusay na sangkap. Itong ating Mark Choco 9-in-1 plus 1 na chocolate drink. Alam nyo mga parents kong minamahal, ano po? Yun pong acai berry, yan po isang klaseng sikat na halaman na kung saan ito po ay in-extract at ito'y sumikat sapagkat ito ay superfood dahil sa mataas na antas po ng antioxidants. Mga parents kong minamahal.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan.
0: And Jimar Camonias.
2: Jimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Ito po'y may tinatawag na healthy fats at mababang asukal mga parents kong minamahal. Kaya yung ilang benepisyo nitong ating acai berry na sangkap ng ating Mark Choco ay yung labanan po yung sakit ng ating mga parents. Sapagkat ito pong acai berry para sa ating kalusugan ay mayaman po ito sa anthocyanin na lumalaban sa free radicals na sumisira sa mga selula ng ating katawan. Yan po yun, mga parents kong minamahal. Ano? Habang tayo po'y nagmamartsoko, so ang isipin natin, mga parents kong minamahal, tayo po ay pwedeng matulungang maging malusog, lalo kung isasabay po natin to habang tayo kumakain, mga parents kong minamahal. Ano? Sabi nila ay pansundot, ika. O kaya yung iba naman, ang ginagawa po ay sinasabaw po nila sa kanin pagkatapos pong timplahin ng isang sachet ng Marchoco, kaya sila po'y sarap na sarap. Pero hindi nila naisip na napakaganda ng kanilang ginawa sapagkat yung mga benepisyo nitong ating Marchoco ay makakamta nila sapagkat ito ang ginagamit nilang minsang pansabaw dun sa kanilang kanin, lalo po yung mga bata ay ito po man din ay matagal na nilang ginagawa. Wala naman tayong magagawa sapagkat kapag ito po yung nabili nila sa drugstore o sa grocery, ay nasa sa kanila na po kung anong gagawin nila dito. Kung iinumin ba nila o ihahalo sa kanin, ay nasa sa kanila na po yun. Ang mahalaga po ay may magandang benepisyo sa kalusugan. Ito pong ating Marchoco kasama po yung acai berry. Ano po? Ang isa pang maganda po kay acai berry ay ito pong ating puso na maprotektahan at yung ating cholesterol sapagkat may plant sterols na nagpapababa ng masamang LDL na cholesterol para po sa malusog na puso, mga parents kong minamahal. Ano po? Malaki ang tulong ng acai berry, mga kasangga, para yung ating bad cholesterol ay mapababa at mailagay sa tamang antas, tapos iayos po yung mga good cholesterol na po. So may tulong na nagagawa ang ating herbs na nasa Marchoco, mga parents kong minamahal. Ano po? At pwedeng maging malusog ang ating puso sa pamagitan po ng magandang benepisyo ni acai berry para po naman sa ating Marchoco. Isa pa, mga parents kong minamahal, na po protektahan ng ating utak, mga parents kong minamahal, ng ating Marchoco na may acai berry. Binabawasan ang pamamaga sa utak upang mapanatili ang matalas na memorya. Napapagod din yung utak, Kaya siguro nagkakaroon din ng damage sa sobrang pag-iisip. Kaya may tulong po ang acai berry sa ating ginagawang pag-inom ng ating Marchoco sapagkat yung extract po ay kasama po doon sa tinitimpla nating Marchoco. Kaya maganda po kapag ganun sapagkat nagmamarchoco ka pero nakikinabang ka po doon sa mga health benefits. Ano? Lalo po yung mga herbs na sangkap po niyan. Saan po, mga parents kong minamahal, yung ating tiyan, nakakabuti po ang acai berry sapagkat mayaman po yan sa fiber. Kumbagay, kung kayo po ay talagang nahihirapan sa ating bowel movement, abay makatutulong po ang acai berry sapagkat sinasabing mayaman sa fiber na tumutulong para nga po sa regular na pagdumi at nagbibigay ng matagal na pagkabusog. Kaya ang ganda ng acai berry natin, mga kasangga. Tapos yung balat po natin pwede pong matulungan ng acai berry sapagkat ang omega fatty acids nito ay nagpapanatili ng moisture at nagbibigay ng natural na glow, mga parents kong minamahal. Ano? Nagiging mag-control po ng asukal sa dugo dahil mababa po ito sa asukal, mga parents kong minamahal. Hindi ito nagiging sanhi ng bigla ang pagtaas ng ating blood sugar. Ay talagang hindi po mangyayari yung pagtaas ng blood sugar natin kapag tayo'y uminom o kumonsumo ng ating Marchoco sapagkat unang-una, ang ginamit pong pangtamis dyan ay yung extract ng isang halamang stevia. So yan po ay naka-stevia na mga kasangga. Kaya wala yung asukal na sinasabi po nating asukal sa garapon. Wala po yan mga parents kang minamahal. Ano? Natural ha? Ang ating pampatamis without worries. Yan po yung tinatawag nating Mark Stevia. Ano? So stevia na po ang sugar o ang pampatamis ng ating Mark Choco. Kaya safe na safe po tayo dyan mga parents kong minamahal. Ano? Kaya sa ating mga kasangga, mga minamahal kong mga tagapakinig, yan po ang kabuuan ng ating ni-research na sangkap ng ating Marchoco. Yan pong acai berry na napakahusay sapagkat sikat na superfood ang nasabing herbal plants na in-extract na mas mataas ang antas ng antioxidants. Maraming salamat, malusog na umaga sa ating lahat.

0: Choco. Choco yung nam-nam, healthy sa katawan.
1: Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Iba mahal yan?
2: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
1: Ha? Ano yun?
2: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
1: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
2: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi pokit mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
3: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
4: Jmar, Tudo Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
3: Jmar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Anumang oras, ang tunay na ganda ay pwedeng lumabas. Mula nang kasama ko siya, di na ako nahihiyang lumabas at ipakita ang tunay kong kagandahan. Even under the sun. Why? It's all because ginamit ko na araw-araw ang tunay na nagpapalitaw ng aking kagandahan.
6: Gandang Natural Papaya with Tawas and Turmeric Skin Whitening Soap.
5: Ikaw,
6: palitawin ang tunay ng kagandahan.
5: Gumamit na ng Gandang Natural Papaya with Tawas and Turmeric Skin Whitening Soap.
7: This is another product of Jmar Marketing. Available na sa mga suking tindahan, butika, drugstores, supermarkets, at groceries dito sa inyong lugar.
8: Kasangga! Kasangga! At kalusugan! Kasangga! Kasangga! At kalusugan!
9: Malakas ako kapag nakakatumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
10: Kaya mag-Mark Capsule araw-araw
9: para always kang healthy.
11: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Atin pong basahin tong mga mensahe ng ating mga parents. Ano? So magandang umaga po Kasanggang Injimar. 65 piraso na po ng kahon ng Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix. At Mark Cafe with brown rice extract ang naihulog ko na po dini sa San Jose, Batangas sa Money Lanes Pharmacy. Praying po na manalo po ako sa inyong papromo ang Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo. Marami pong salamat sa inyo, ha? Maraming salamat sa mga taga Batangas province. Talaga naman, ha? Maraming pong salamat sa inyo. At dumako naman tayo dito sa isa pang message. Kasanggang Injimar Camonias sa programang Kasanggat Kalusugan. Magandang umaga po sa inyo. 250 plus na po ang aking isasali na box ng Mark Coffee Brown Rice Extract. Kasi po, yan lagi ang iniinom namin, ang kaping bigas ng inyong Jmar Herbs Incorporated. Maganda pong inumin para sa aming kalusugan ang inyong mga produktong kape na ini-endorso po nyo araw-araw. Lagi po kaming nakikinig sa iyong programa dito po sa radio sa may bahagi pong ito ng Batangas province. Ayun, maraming pong salamat. Batangas pa rin, mga kasangga. And ang mister ko po ay taga Bicol. Diyan po sa Vera Catanduanes. Ako po naman ay taga rito o taga Dini sa Batangas. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo at malusog na umaga po sa inyong lahat dyan sa management ng Gemma Herbs Incorporated. At sa inyo pong mahusay na programa, ang programang Kasanggat Kalusugan. Yun, maraming salamat po sa inyo. At nawa po'y kayo'y maging malusog sa mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Sana po'y manatili po tayo sa pagkonsumo ng ating mabibisang produkto para makamit po natin ang tunay na kalusugan ng ating pangatawan sa pamamagitan po ng pinagkakatiwalaan nating mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated. So good morning po sa ating lahat na mga nakikinig. Marami pong salamat. Ayan po yung ilan po nating mensahe na nabasa dito po sa ating isang telepono. Ito pong 0933-214-5288. Thank you po ng marami sa inyong pakikinig. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Batiin natin ng happy birthday ang mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito. At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pung lumikha ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live, si Kasanggang Hernan Oribe. Para naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Marcamonias dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay Love You All.
12: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
13: Basta Bicolano o Ragon.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
3: Josephine.
2: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
3: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
2: Noon, ilan na ang BP mo?
3: Ayun, nag-160 ako.
2: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
3: Na-detox mo ako is 120 na lang.
2: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
3: Wala na.
4: Amins Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Amins Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo.
6: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
7: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: tulad na pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
2: Mahalagang paalala,
1: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pakinggan po natin si Mang June, isang taxi driver na nagkaroon ng katarata.
4: Pagko ko tumitingin, palipat-lipat yung ano, yung itim na sa mga mata ko.
3: Naka-apekto po ba sa pag-drive nyo?
4: Napapasin ko, pag ako nagda-drive, namumula yung aking mata. Pulang-pula, numalabo ang mata ko.
3: So, nang nag-take ka na ng iBerry, may pagbabago po ba?
4: Yung gumamit ko ng iBerry, pagbumula ng aking mata.
3: Ah, okay.
4: Nawala po yung mga itim-itim, lumilaw yung aking mga mata.
3: Kumusta na ang pag-drive mo?
4: Pagda-drive ko po, maayos naman po. Hindi na po nagbalik yung dating malabas ng mga itim, mga pula. Luminaw po ang aking mata.

0: itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ayun po, ito yung maestra po kung ate ko.
0: Mapabaak na kung
1: ta. Oo, tapos sabi ko, lehan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol? Oo, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo. Okay.

99.7 Orahan niya 17 minuto makalipas sa ang alauna ng hapon. And kasama niyo na naman, yes, walang kasawaan, none other than Lady L, ang babaeng nakaka-L. Y'all, so para sa mga greetings, sige na, push na, send na, dahil makakasama niyo ako till 3 p.m. sa programa Oragon sa hapon. And go na, huwag nang mahihiya pa dahil alam kong wala naman kayo niya. Sige na, isend nyo na sa aming number na 0613-55-6393. Of course, more great songs are coming your way. Kailangan pa ba nating kalimutan? Nandiyan lamang kayo, more magagandang tugtugin na ang naghihintay sa inyo. So here's From This Moment by Shania Twain. Keep it right here only here on Big Double Line 90.7.

0: Tita, pwede ka bing ilusyonan ang aki mo?
1: Aw, yata, kaya mo siyang buhayo?
2: Ay, hala, condolence po, Tita. Dahil kuman kaya aram na gada na palang siya.
3: Pasabikulado o ragol?
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: We're bringing back your favorite OPM love songs.
8: I'm sorry, my love.
7: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa

99.7 Oragon and Yells, shout out sa lahat ng ating mga certified listeners. Uy, pa-shout out Kimanay Bicolana ng Sorsogon, Jen Moto Vlog and Mel's Vlog. Ayun, nakita ko lang dito. Ayun, syempre shout out din dyan sa Rosales Eatery. Hello kay Doris Rosales, kay Sir Nelson Rosales, kina Aryan, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina and Grace. Uy, maganda ang afternoon din kina Claro, Reynard, John Lloyd, mga artistahin pala dito ha. Kay Marvin, Justin, Jen, Michael and Eileen ng Pacifica Agrivet. Uy, dyan sa DBP Legazpi Branch. So wait lang, hanapin natin kung sino yung mga nakatutok doon. At talaga namang certified listeners pala natin sila, mga kauragon. Uy, batiin ko ang lahat ng mga taga DBP ha. Wait lang guys. Search natin. Search and rescue. Charota. Yan, batiin natin dyan ang mga nagpopogi ang mga security guards. And ang napakapogi ding floor manager na si Arnel. Uy, magandang afternoon, Arnel Pineda. Yes, kung gusto nyo rin bumati guys, sige na, send na sa amin number na sir na 613-55-603-93. Siyempre huwag nating kakalimutan dyan sa Puktol Pilar Sorsogon. Hello dyan sa Velasco and Makinere family, most especially kay Jess Velasco. Uy, happy happy birthday sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays today. Happy happy birthday sa aking inaanak na si Kayo. So happy birthday. Yan lamang kayo guys, just sit back, relax and here's I Believe in You by Gino Padilla. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Philippine Standard Time. It's 1:40 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

99.7. Ora ka na nila 5 minuto before sumapit ang alas 2 ng hapon. And there you have it, The Way You Look At Me by Christian Bautista. Yeah, so mga makauragon, hello and hi sa lahat ng ating mga certified listeners out there. At eto na nga, alamin natin kung saan magkakaroon ng power interruption sa July 30, araw ng Thursday. Mga makauragon dyan sa 8 a.m. till 5 p.m. dahil magkakaroon daw ng distribution line enhancement. Mamaya yung baskaran, suspense yung baskaran. Eto muna guys, dyan sa Ligaw Feeder 1, sa Ligaw, Barangay Santa Cruz, Tumulin, Tagpo, Tastas, Pandan, Bubunsuran, Kabas, yung mga pangalan ng ano na lugar nila. Ranaw-Ranaw, Tinampo, San Vicente, Tula-Tula, Pequeño Grande, Culiat, Aliang, San Jose, Paulba, Tandarora, Busak, Uma-Uma, Chungson, Tupas, San Pascual, San Miguel, Talisay, Tablon, Kalagimit, Francia, Malama, Bakong, Abelia, Balanac, and Palapas. Yan sa Ligaw yan ha. And sa Uwas naman, eh, dyan sa Bara. Alam na alam! Mukhang may naaalala. Sa, ano yun? Sa Ranaw-Ranaw. Charot-charot. Eto naman dyan sa Uwas, Barangay San Pascual, San Miguel, Talisay, Tablon, Kalagimit. Uy, pareho. Kasi Nagan, San Vicente, Suka, San Juan, Pistola, Gumabaw, Kalpi, Camagong, Culiat, Banao, Del Rosario, Badbad, Mayag, Granmay, Bangiawan, and Moropon Ros. Diyan naman guys sa Hovillar, Barangay Mamlad and Estrella, sa Pidoran, Enter Pidoran, Except, Barangay Buenavista, and Basikao Coastal. Sana all may Except. Sana ganyan din kapag gano sa Baskaran, Except Baskaran. Uy, charot! Sarap sa mata! Baka di ko na kayo guys banggitin dito. Charot! Anyways, yun lamang kayo. Just sit back, relax, and here's especially for you. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Uragon!

0: mo bes, sa totoo sana, gustuhon ko ika, kaya lang makalos ako. Wala man pangit sa mundo bes, tapos man kita maragayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay bes, bago man ako Diyos.
1: Pasabikulado o ragod?
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: Comfortable po bilang po.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Sige, kaya puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
0: Ngayon.
1: Okay na?
0: Okay.
1: Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Ninsu Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ninsu Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School.

89.7 oraga na niyos. It's 2:16 in the afternoon. At naku guys, eto tuloy na tuloy ang 2026 BSKE schedule. Walang postponement na naganap pang kauragon, ha? Kaya i-ready nyo na. Yung mga hindi na namamansin ng mga barangay officials, sa mamansin na ulit kayo. Nung una, kada kita mo na nakangiti. Tapos nung nanalo na, hindi na humingiti. Charot! Charot, charot! Palangiti ka, pero nung ano na, hindi ka na palangiti. Charis, ngayon talaga namang lalabas na naman yung mga palangiti. Charot! Ay, gina-joke ko lang, ha. Base to sa mga nababasa ko lang naman sa mga comment sections, mga kaorago, na bakit nung nanalo ka, hindi ka na namamansin, nung hindi ka, nung tumatakbo ka pa lang, palangiti ka. Ganon! Tuloy na yan, mga kaorago, sa November. Ayan, so hanggat wala tayong naririnig, nababasang postponed, hindi po postponed ang BSKE or ang Baskaran. Ang barangay and SK elections. Yes, mga kauragon, dyan lamang kayo, ha. Just sit back, relax, and here's the old songs by David Pomeranz. Stay tuned in only here on Big Double 99.7 Kauragon.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa

You're still listening to Big Double Line 90.7, Oraguan Yaza. There you have it, Ba't Di Ko Ba Nasabi by Myrus. Sabihin mo na kasi, sabi nga nila, ang pagsisisi ay laging nasa huli. And Yaza, grabe naman yung sunod na nangyari dyan sa Purok Uno, Rawis guys. Uy, talagang nakakatakot yung sabi nga nila. Wag lang masunugan talaga kasi talagang nakakatakot and wala kang matitira. Anyways, condolences sa family ng namatayan guys dahil sa sunog kaninang madaling araw dyan sa Rawis. Anyways, maganda ang afternoon pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners. Tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan and here's the company of Now That I Found You. Now That I Have You. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: mubes, sa totoo sana, gustuhon ko ika, kaya lang makalos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos man kita maragayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May anong sabihin? Gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Basta bigulado o ragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Nins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang

89.7 Oraganenels, you're still with Ligaya on the radio. Thank you guys, and I love you from the bottom of my heart. Dahil tumututok pa rin kayo dyan till now, mga ka-Oragon. At eto, sa araw ng Miyerkules, magkakaroon din ng brownout 8 a.m. till 9 a.m. and 4:30 p.m. till 5:30 p.m. Dahil magkakaroon ng momentary shutdown of Washington Feeder 2 to facilitate the isolation and reconnection of C8 Binitayan Daraga, dyan sa Barangay Skilikaw, portion of Tagas, Maruroy, portion of Binitayan. Hello po and hi sa lahat ng ating mga certified listeners. Yeah, magkakaroon po ng brownout sa inyo. And syempre, hindi nawawala palagi. Favorite na favorite din ng Aleko ang Barangay Baskaran. Yan mga ka-Oragon ha. Eto, Tuesday and Thursday once again this week. So matotal, 2 months na tayong ginaganito ni Aleko. 2 months na tayo! Yan guys, double circuit distribution line construction at Baskaran ng Tabon-Tabon, Daraga, Albay. 8 a.m. till 5 p.m. sa Washington Feeder 4. Yan sa Daraga affected areas ha. Sa Daraga, Barangays Balinad, Peñafrancia, De La Paz, Gapo, Inarado, Gabawan, Tabon-Tabon, Baskaran, Talahi, Burgos, Namantaw, Maupi, San Vicente, Pequeño, Mabini, Dinoronan, Kinawitan, Anislag, portion of Alobo, and portion of Sipi. Sa Kamalig naman dyan sa Barangay Magogon, portion. Yan mga ka-Oragon ha. Sa Thursday ulit ngayong araw, brownout na sa Baskaran eh. So anyways, yan lamang kayo guys. So thank you sa lahat ng mga tumutok simula sign on hanggang ngayon. We love you guys from the bottom of our hearts. Abangan niyo ang programa Oragon Express with Rod Rabbit. Yes, 3 to 5 p.m. yan mga ka-Oragon. Kaya dyan lamang kayo. Stay safe and God bless sa lahat ng ating mga manu-chippers on the road. Luway-luway sa mga pogi kong drivers. Ako, ang sabiri. Yan, pogi naming mga drivers. Yan, mga ka-Oragon. Yes, babush-babush na muna for now. I love you from the bottom of my heart. Stay safe and God bless. Mwamwa, chup-chup. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

Katutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos

0: kung san sinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Aragon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4.
1: Oo! Tama ang narinig ninyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: This song is brought to you by
1: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: Basta bikulado, urago!

0: bakal.
1: Tao ba yan?
2: Oo, oo.
1: Kulot ba siya?
2: Hindi, hindi.
1: Mataba ba siya?
2: Pwede, pwede.
1: Guwapo ba siya?
2: Oo, oo.
1: Ah, si Rod Rabbit yan.
3: Yes, yes, yo, kapatid. Naandito na muli yung lingkod. Kasama nyo hanggang mamaya magandang alas 5 ng hapon. Sige, jamming-jamming muna tayo, ha? And just in case interesado ka, magparanamag ka sa akin, tawagan mo ako. Text mo ako, chat mo ako kung ako ay friend mo na. Kung hindi pa man, mag-friend request ka na ngayon na. As in, dahil nasa mood ako para makipag-friendship. Oragon Express, tama? Yeah, Oragon Express. Ngayon pong napaka-makulimlim at maalinsang hapon ho ng Martes. Ika-28 sa buwan ng Hulyo 2026. Kasama nyo walang iba. Walang iba. Ang nag-iisang lalaking, ewan ko nga ba kung bakit, hinahabol-habol talaga.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silmarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Gerard E. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Gerard E. Balon Travel and Tours in Gerard E. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
5: I had it all, but I let it slip away.
4: And today,
5: God gave me you.
4: You're on Uragon Express.

Big Double I 90.7 Radio Rango Legazpi, the music of Christina Aguilera. I Turn to You. Saktong 8 minutes before we hit alas 4 ng hapon, magandang hapon po doon sa mga tututog lang. Naku, eto na yung mga balitang talagang dapat malaman ng ating mga kasamahan. Napagod na. Napagod na raw ho yung tagapagtanggol nitong si Idol Robin Hood Padilla. Opo, nag-tender na ng kanyang resignation itong si lawyer attorney Rudolph Philip Jurado. Oh, official na. Ngayong araw na ito. Actually, kahapon pa ito eh. Dahil nga sa hindi niya talaga mapagtanto kung ano nga ba ang kanyang role na ginagampanan sa pagiging staff ni Senator Robin Padilla. Kasi nga naman, ikaw ba naman naturingan chief ng kanyang legal staff. Eh pero ang sabi mismo, ha, narinig ho natin yung kanyang mga binitiwang pananalita ni Robin Hood Padilla sa isang Senate impeachment hearing. Sabi ni Robin Padilla, ano ba naman yan? Lahat ng mga binibitiwan kong salita sa impeachment na ito, hindi ho ako nagpapatulong sa aking mga abogado, sa staff ko. Lahat ng yan galing mismo sa akin. Yun, na-insulto ngayon si Attorney Philip Jurado. Ah, ganun ha? Sige, sayo na yan. Bala ka na dyan. Ayan, ako. Nagkukumahog na ngayon yung mga DDS magdepensa na naman. Ay, nako talaga. Ang hirap mabuhay ng 8080.

0: Pulpermal Season 4.
1: Oo, tama ang narinig ninyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
0: sa programang Kasangkat Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premio Season 4.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7
6: FM.
5: Radyo Uragon.

Big Double I 90.7 Radio Raglan, the Gatsby Jagatik Daggers It Out. We got 13. Sorry, we got 12 minutes after 4 right now. Bilis ang oras. Maganda, maganda, maganda nga po doon sa mga tututok lang, doon sa mga kanina pa. Maraming salamat din po. Kaya pa, patiin ko lang po yung mga naadyan ngayon kumakain sa kantin ni Nanay Lydia Astillero. Nanay Lid, baka sakali makahanap ako, may mabigyan muli ako ng tawag dito, yung pong pagkain ko sa pusa at saka sa aso. O, mamaya dadaan ako, promise. O, parati ko nakakalimutan eh. Ay, ang hirap talaga pag tumatanda na. Kata nga po di po, sa mga naadyan ngayon kumakain sa Rosales Eatery. As usual, nakantabay na naman si Bossing Nelson at si Nanay Rosita as well as si Ate Arian and sinong Ate Cheryl, si Sheila and the rest of the gang. Maraming salamat po sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Para sa inyong Quality Refill Ink, punta na sa Import Enterprises. Installs Continuous Ink System, Refill Ink and Toner, Documents Printing, Plastic Lamination, Xerox Clear Copy, Rush ID Picture, Photo Printing, Printer Repair, Scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with Continuous Ink System, Paper Cutter, Laminating Machine, Photo Paper, Sublimation Paper, Calling Card, Pigment Ink, Sublimation Ink, Cleaning Solution, Premium Epson Ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. The time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

Only the best hits only here on the number one radio show. Uragon Express kasama po si Papa Roy. The sound of Cabo Joe, Misterioso. Kada hapon po sa ating mga nakatabi ko dyan ngayon sa Naga City People's Mall. Mantakin mo o buong Naga City. Nakaantabay, nakikinig din po dito sa Radyo Uragon Legazpi. Diba? Hoy, maganda nga po di po sa mga nakatabi sa ating ngayon dyan sa... Nakalimutan kong batiin mga taga-LKY Grand Terminal as well as dyan sa Tierra de Ibalon Travel and Tours. Kay Bossing Noel San Juan, magandang umaga po sa inyo. As well as mga taga Tierra de Ibalon, Naga City. Kay Sir... Ray Platon. Yan, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa patuloy pong pananalig at pagsuporta sa aming mga palatuntunan. We're slowing things down a bit with my personal favorite. You gotta listen to this one from Iris.

0: mas regulado o ragon.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Sir, ano pangalan mo?
7: Dr. Royo po.
6: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
7: Nag-iwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
6: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
8: Ang NINS Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang NINS Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang NINS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: The most wanted love songs of the 80s.
11: I can't fight this feeling any longer.
10: 90s.
11: I had it all, but I let it slip away.
10: And today,
11: God gave me
10: Uragon Express.

only the best music comes your way. Only here on the number one, we are 90.7 Radio Rangon, Legazpi, Jago, Dig Dag. It's barely 2 minutes before we hit alas 5. Napakabilis talaga ng oras. Ako'y lalayas na muna pansamantala kapatid dahil magsasaing pa, magluluto pa ng ulam, iigib pa ng tubig, ganon. Yun ang mga tipong gawaing bahay talaga. Sige po, lapit na! Ligid na po yung mga labi at bisgin sa inyong mga radio sets. Dahil ito na pinaka-aabang-abang-abang-abangan. Pinakamimini! At ang sabi nga ni Lola, walang iba, ang kiss! Sabay! Maraming salamat po. Again, God bless you. You have a beautiful Tuesday night ahead of you.

0: mas sabikulado o ragol.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May Silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikong po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
2: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
3: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
2: Hindi na mabilang ang natulungan gumaling sa Nins Wellness Center.
0: Tatay, ano ang namatian mo kung nagdigdig ka?
4: Sobrang
0: kulog kang mga joints. Pirang taon ka hindi nakalakaw.
4: Grabe, malaki
0: na siya. Oo, hanggang kang nagdigdig ka. After detox mo, kumusta?
4: Nakakalakaw lang man ako daw.
0: Pero bako nag-grabe.
4: Ako nag-grabe, araw ka to.
0: Tapos nakalakaw-lakaw ka na.
4: Pero araw pa rin kong ilaw, kapag kumiro, sabay ang ilaw ko, kalimutan.
0: Oo, hindi ka na nakatrabaho. Pero taon na.
4: Makulong taon na.
0: Oo, ngunyan, medyo okay-okay ka na. Pero bulang ka pa lang sako.
4: Sarumbulan pa lang.
0: Dakol na pag mati mong maray na. So, pag turog mo, maayos na. Pag CR mo.
4: Ang pag CR ko, normal na.
0: Pag-iihi mo, pirang beses dati.
4: Nasa ano?

0: Ngunyang pera na lang.
1: Kapanduwa ko muna.
0: Ah, gana. O, di duwag beses na lang. Marisain mo so pag-detox. Anong pangalan mo?
2: Bienvenido, isita ko.
0: Taga saan ka po?
2: San Isidro, Erika.
0: Oo, sir, ikwento mo noon. Ano ang nararamdaman mo sa dibdib mo?
2: Wow, sa puso, sa kidney, baga, tapos.
0: Sa prostate pa?
2: Prostate. Tapos?
0: Liver pa?
2: Liver, parang...
0: Ang dami mong sakit? Bakit? Nung kabataan mo ba? Mahilig ka sa inom?
2: Iyo po.
0: Sigarilyo?
2: Sigarilyo pa.
0: O, ngayon nagkaedad ka na, pero taon ka nagkahilang?
2: Siguro mga ano sa edad ko, 21.
0: Ay, grabe. At abon, hanggang ngunyan, 79 ka na.
2: Nag-try ako digdeta.
0: Kailang bulan ka ng inom?
2: Mga 3 bulan na po.
0: Ano, sinamatian mong karahayan?
2: Medyo so hard po. Parang naalis na ng ano?
0: Yung masakit?
2: Masakit.
0: Naalis. Tapos na. Parang tinutusok-tusok?
2: Opo.
0: Nawawara na sa pangluluya mo?
2: Opo. Saka nariribong ako kay ito. Ngayon yan, awa ng Diyos. Nawara na.
0: Sa loob lang tido ang bulan?
2: Opo.
3: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan ba?
4: Lourdes.
3: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
4: Kasi po, yung mata po,
3: malabo.
4: Malabo.
3: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
4: Medyo malinis na.
3: Malinaw-linaw na?
4: Malinaw-linaw
3: na. Nakakakita ka na ng konti?
4: Oo.
3: Oh, so maganda ang eyes ba?
4: Maganda yung eyes pa.
3: Okay. Yung nanay mo, ano naman ang sakit niya?
5: Kasi nga, marami siyang sakit. Isang pagod, ganyan, may diabetes. Yung mga sinasabi niya, hindi siya nakakatulog sa gabi.
3: Oo.
5: O, tapos yung nag-take siya ng wellness, okay na siya ngayon.
3: Pati pagtulog, maayos na.
5: Opo.
3: Tapos yung kanyang diabetes.
5: Bumaba na rin doon.
3: Yung kapatid mo naman.
5: Si ate, dog, ano yung pag-mens ba ganyan doon? Parang regular, parang konti-konti. Tapos naitin daw.
4: Sabi niya, ang ganda daw ng flow na menstruation.
5: Gumanda daw yung ano na
3: ngayon, okay na siya.
5: Okay na siya ngayon.
3: Hello, nanay. Anong pangalan mo?
6: Marietta po. Nakaramdam talaga ako ngayon ng kalakasan ng katawan ko. Nakakita ko ng bundok. Kaya maraming salamat sa doktor ni Madam Nes.
3: Dati di ka na nakakaakyat?
6: Di ako nakakaakyat ng bundok. Pero
3: hingal na hingal ka na?
6: Pero ngayon doon nakakaakyat na ako ng bundok na hindi na ako hinihingal.
3: Overnight ka palang uminom ah. Kagahapon lang. Magaling ka na agad.
6: Ubus ko yung limang binigay sa akin. Ubus ko yun.
3: Ang galing ano? Hindi ka na. Dati sabi mo 6 times ka umihi. Ngayon, ilang beses ka lang umihi simula kagabi?
6: Siguro kanina, umaga pag gising ko. Tapos,
3: kagabi isa lang.
6: Kagabi isa lang. Nakatulog na ako.
3: Wow.
6: Nagising pa na ako umaga na. Minsan, pa ako nagising ng mga madaling araw, madam na mga alas. Dos, di na mo nakatulog.
3: Ngayon, ano oras ka na nagising?
6: Dali
3: na
6: umaga, alas 6 na
3: ako. Wow, naglang mo pa.
6: Maliwanag na ako nagising.
3: Ang galing yan na.
7: Bago tayo sumabak sa bakbakan ng data, heto mo lang isang riddle para sa iyo. Laman niya ito ay hangi, pero kapag pinasok ng tubig at sundalo ng katawan, magsasara ang pintuan ng iyong buhay. Ano ito? Siyempre, ang sagot dyan ay ang iyong lungs. Pero kapag pinamaan ka ng pneumonia, ang lungs mo ay nagiging parang basang-basahan na hindi makahinga. Ang pneumonia

Tuwid sa iyong alveoli. Ang alveoli ang tiny air sacs kung saan nangyayari ang gas exchange. Diyan pumapasok ang oxygen at lumalabas ang carbon dioxide. Kapag may pathogen na pumasok, maging bacteria, virus o fungi, nagkakaroon ng massive inflammation. Ang immune system mo ay magpapadala ng white blood cells at cytokines. Ang resulta, mapupunan ang alveoli ng pus at cellular debris. Imbis na hangin ang pumasok, flu

Son of the Man of Death. No, wala pang antibiotics, eto ang finish line ng marami. Pero kahit may modern medicine na tayo ngayon, marami pa rin captured science at industry funding na nagtatago ng katotohanan tungkol sa kung paano pinalalala ng mahirang metabolism at bad diet ang kondisyon ito. Kung ang katawan mo ay puno ng systemic inflammation galing sa sig-oils at lectins, ang immune response mo ay magiging hyperactive o kaya naman ay dysfunctional. Huwag kang maniniwala sa sabi-sabi lang. I-audit natin ang root causes ng pneumonia gamit ang Blount Technical Report. 1. Bacterial pathogens. Ang pinaka-common na salarin ay ang Streptococcus pneumoniae. Pero huwag mong kakalimutan ang Staphylococcus aureus at Haemophilus influenzae. Ang mga bakterya na ito ay gumagamit ng virulence factors para silain ang cilia sa iyong respiratory tract. Ang cilia ang nagsisabing walis ng lungs mo. Kapag sira ang walis, pasok ang mga invaders hanggang sa lower respiratory system. 2. Viral etiology. Ang influenza virus at RSV ay madalas na pasinuno. Ang viruses na ito ay hindi direktang pumapatay sa iyo minsan. Ang ginagawa nila, sinisira nila ang epithelial barrier ng lungs. Dahil dito, nagkakaroon ng secondary bacterial infection. Ito ang

ang labi at puko. Ibig sabihin, bagsak na ang oxygen level sa bloodstream mo. Ito ay hypoxemic, altered mental status. Dahil kulang sa oxygen ng utak, magkakaroon ng confusion o lethargy. Ang brain function ay nag-i-error na dahil sa poor perfusion. Hypertension, bagsak ang blood pressure. Kapag ang

ka kaunting oxygen sa buong katawan pero hirap na hirap na ito. Respiratory failure. Dito napapasok ang kailangan ng mechanical ventilation. Ang lungs ay masyado ng puno ng fluid para gumana ng pusa. Huwag kang umasa sa pag-

Ang itim sa x-ray ay hangin. Kapag may puti o opaque areas, fluid sa pus na yun. 2. Sputum culture. Kailangan i-analyze sa lab kung anong klaseng bakterya ang nandoon. Huwag basta-basta uminom ng antibiotics kung di alam ang target. Iyan ang tinatawag na efficiency over guesswork. 3. Pulse oximetry. Isang maliit na device sa daliri para malaman ang oxygen saturation. Kapag bumaba ito sa 90%, critical alert na yan. 4. Complete blood count. Titingnan natin ang white blood cell count. Kapag mataas ang neutrophils, malamang may bacteria ang labanan. Sabi ko sa iyo, inaanak, question everything. Ang mainstream opinion ay sasabihin sa iyo,

huwag kang maging helpless. Ang capacity for violence ay hindi lang sa pakikipag-away. Ito yung lakas ng inyong immune system na pumatay ng invader. Kung ang cells mo ay tamad dahil sa insulin resistance, talo ka sa bakbakan. Tandaan ang 1 is none, 2 is 1. Huwag kang umasa sa isang lunas lang.

panic or failure na yung katawan kapag pinabayaan mo ang pneumonia. Hindi ito biro, dahil kapag ang makina ay nag-overheat at napuno ng kalawang, mahirap na itong ibalik sa dagat. Isipin mo ang lungs mo bilang isang complex hydraulic system. Ang tabaw neto ay

0: Ngayon napakinggan ang palatuntunang ikaw tanyong kalusugan hatid sa inyo ng Miss Wanga Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Miss Wanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Miss Wanga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Miss Wanga Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Miss Wanga Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalis Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Ano pangaran mo?
3: Edwin po. Ang pipagulong mo kayo di, ano, mata.
2: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
3: Katarata po.
2: Kumuya kaoperahan.
3: Hindi
2: kayo nagpa-opera.
3: Dati pag hindi ito, malabuho ng parang alapaap.
2: Ay, di nga yan, naglinaw-linaw na, nawaran na sa alapaap.
3: Nilipis na po ang ano, alapaap niya.
1: Ang Miss Wanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Miss Wanga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Miss Wanga Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
4: Parang oval ang style niya. Yun, mga 4 days, 5 days na ginom ng coffee. Parang may nagturo. Sabi ni Mr. Pumi, parang may lalabas. Mm-hmm. So, nagturoan niya ngayon nung nilinisan ko yung tumuturo. Pag hawaki ko, bumulwak at hanggang din sa kamay ko. Nana naman yung...
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
4: Oo, kuyupos na siya.
1: Ang Miss Wanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Miss Wanga Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
5: Nagkaroon po siyang PCOS.
1: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
5: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung ano, fit and beauty ni Ma'am Mins.
1: Lumiit ba talaga siya?
5: Opo.
1: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
5: Opo, monthly na siya.
1: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty. Ang Miss Wanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Miss Wanga Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Tatay, anong pangaran mo?
6: Isidirio.
1: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
6: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
1: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
6: Yun na.
1: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
6: Sa puso.
1: Sa ano pa?
6: Sa baga. So, sa kidney ko.
1: Oo, narahay ka po, digde?
6: Iyo po. Narahay ako.
1: Ang Nins Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Nins Mula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong matapos.
1: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
7: Iyo po.
1: Ngunyan, anong ginibo mo?
7: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
1: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
7: Sige,
1: apat na
7: po.
1: Bulan? Okay. O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
7: Magayon na po ang findings niya.
1: Glaucoma free ka na?
7: Glaucoma free na po ako.
1: Di ka na da-operahan. Oy, wow!
0: Ang Nins Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
1: Hello? Anong yes, pangalan mo?
8: Si Dab po.
9: Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ko talaga, pag-loaded ako. Then, nagsali talaga. Sapa.
0: Ang Nins Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
10: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Nins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
0: Ang Nins Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Mula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Ano ang nararamdaman
11: yung
1: mo?
11: Yung mata ko po.
1: Hindi mo maibuka?
11: Hindi po. Nahihilo ko ako palagi.
1: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
11: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po. So,
1: sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Kinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
11: Pinawisan na po ako.
1: Tapos, hindi ka na nahilo?
11: Hindi na po. Namulat na po.
1: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
11: Hindi po.
1: O, gagaling ka na in Jesus' name.
11: Salamat na.
0: Ang Nins Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
8: Hi, madam.
12: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Batinario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
8: Pag nakainom ka ko mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
12: Nanday pa ako nakain, sila may akong nalilibong, maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako,
8: day ka nabiganaan magkaon.
12: Maski ang pagkaturog ko, may marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon po, talagang sagana. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga kurulok po.
13: Ang Ning's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
14: Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
15: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
16: Ako po si Yubi Baranda at may pigmate ako sa Kuyang Heart. Nag-take ako dito sa Lions Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na akong karahaya. Hindi na ako tinatake na parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
13: Ang Ning's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
17: Ang Ning's Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
14: Ang Ning's Mall San Fermin Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
15: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
18: So, ano pangalan mo?
19: Arroyo po.
18: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
19: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
18: Dati, kinakapos ka na?
19: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
13: Ang Ning's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
17: Ang Ning's Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
14: Ang Ning's Mall San Fermin Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
15: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
18: Hello, Mama. Ano pangalan mo?
20: Septina.
18: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
20: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
18: Noon, ilan na ang BP mo?
20: Ay, mag-160 ako.
18: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
20: Ngayon, na-detox mo ako is 120 na lang.
18: Ngayon pa, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
20: Wala na.
13: Ang Ning's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
14: Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
15: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
21: Hi, Kim! Nung nag-inom po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
22: dugo.
21: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
22: Wala na yung
21: bukol.
22: Bukol, tapos yung kape.
21: Opo.
22: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins kape?
21: Nins kape po at saka Nins.
22: Yan lang ang iniinom mo.
13: Ang Ning's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
17: Ang Ning's Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9...
2: Yes, hello! Magandang buhay mga kaibigan! Nandito na po ang inyong lingkod, ang Natural Ma'am Nins Rosal. Kumusta po kayo dyan? Kahapon, pasensya na. Hindi kami nakaabot kasi, Diyos ko Lord, ang daming pasyente sandaan po sa San Francisco. At alam nyo mga kaibigan, mayroon talagang umiiyak sa akin doon na matanda, na heart, na ano nga ako na-touch. Kasi sabi niya, alam mo Ma'am Nins, ngayon lang kami nakaranas dito ng ganito, na libre lahat ng serbisyo, may pabigas pa. Kaya may kanta pa si Ma'am Nins, kaya nang kumanta ako, ayan, umiyak si nanay. Ayan nanay, maraming salamat sa mga nakikinig sa akin ngayon, sa mga nanonood sa akin, sa inaabot ng aming signal dyan po sa GOA. Ah, mga nakikinig sa KMFM, nakikinig sa FMR, dyan naman sa Tabaco, nakikinig sa WGBN Radyo Puwersa. Sa mga taga-Naga, nakikinig po sa Radyo Eagle FM. And syempre, sa mga nakikinig po sa atin dyan sa DWEB sa Nabwa. Sa Webes, andyan po tayo sa Nabwa. Sa Webes, sa Iriga. And syempre, sa Radyo Libon. Radyo, nakatutok ba ang Radyo Libon? Wala. Andyan. Radyo Bandera. Yan. Mga taga-Radyo Bandera na nakikinig po. Ayan. Gusto nyo ba ng tubig? Bibigyan ko kayo ng tubig na nagmimilagro. At dyan naman po sa mga taga, mga nakikinig sa WOW. Nakikinig sa, ano pa ba? Pilar. Yung WOW tsaka Pilar. Smile ba yon? WOW Smile Pilar. Mga nakikinig sa Sigaw FM. And syempre, kung gusto niyo ng kape dito sa Radyo Oragon tsaka sa Sigaw FM. Mga nakikinig sa WOW Pilar. Ah, maray na hapon Bicolandia, maray na hapon Pilar. And syempre po mga kaibigan, nakikinig sa Radyo sa Sorsogon, Okay FM Sorsogon. Mga nakikinig dito sa Radyo Oragon, salamat. Yan, lahat kayo ay nabati ko na. Ako naman batiin nyo. Hello po sa iyo, Ma'am Nins. Hello po sa inyong lahat. Yan. Ay, masaya-masaya po ako kasi pag ako nakakatulong, masaya ako. Okay? Tapos, pag wala po silang mga gusto po nilang pumunta sa akin, magpagamot, sige, may libre kayong eye spa, ear spa, eyewear. Ano pa? Mga pampatak, di ba? Oh. Ano ba ang maganda sa ating Nins Wellness Center? Ang kagandahan po, sa Nins Wellness Center, ay lagi po nating tatandaan na natural. Siya po ay natural. Si Ma'am Nins ay natural. Natural ang ganda, natural ang kabaitan, natural ang pamumuhay. Simple lang. Basta masaya. Ano? So, lagi po natin tatandaan kung ano ginawa mo sa buhay mo, sa pamilya mo, sa kapwa mo, yan din po ang ibabalik sa'yo. Kasi, parang kay Lord na rin ginagawa mo yung kabutihan. Kaya laging piliin ang maging mabait, piliin ang maging mapagpakumbaba, piliin ang maging mapagbigay. Kasi po, nung bata pa ako, hindi ako ganito kabait. Amaldita talaga ako. So, pag ako inaway mo, hindi naman away ang ibibigay ko sa'yo. World war. Diba? War. Oh. Kaya ngayon, super bait na ako dahil kay Lord. Dahil na-realize ko na, ang buhay ay parang, alam niyo na po mga kaibigan, kung anong ginawa mo, ibabalik sa'yo. Karma, ika nga. Kaya wag po kayong mangluloko ng tao, wag po kayong manggagancho, wag na po kayong gumawa ng kasamaan sa ibang tao, maging mabait na lang. Diba? Ayan. So, sige po. Kanina, andyan kami sa Bunga. Barangay Bunga. Andyan kami sa Barangay Bunga kanina. Natapos ako alas 4. Namigay na naman tayo ng mga food supplement, lahat ng services, bigas, galing po sa ating mahal na gobernador at sa ating sa kanyang asawa si Ma'am G. Rosal. Ikutin natin ang mga barangay na kailangan ng tulong sa kanilang kalagayan, sa kanilang kalusugan, sa kanilang pamumuhay, ang makalibre ka na ng isang araw na pangkain ay malaking bagay na, di ba, Joko? Joko, di ba pag makalibre ka ng isang araw na pangkain, malaking bagay na yun sa'yo? Ah, di ba? Ah, yung 500 ni Joko, nakalibre na, gagawitin na lang yun pambayad sa ilaw. Kaya po mga kaibigan, sa maliit na bagay, matuto tayong magpasalamat kay Lord dahil may mga tao pa pong gumagawa ng kabutihan. Hindi po lahat ng tao ay gumagawa ng kasamaan, ha? Ay, pag-usapan natin yung pinopromote ko po na lagi kong sinasabi, Kangen Water. Ito pong Kangen Water ay napakaganda sa ating health, especially doon sa mga may diabetes. Ako po may diabetes before, pero ngayon, na-manage ko na. And yung mga sign na meron kang diabetes, hindi ko yun na nararamdaman. Unless ang aking sugar ay napakataas, 500. Doon lang ako nahihilo pag 500 na. Pero pag mga ano naman, okay lang naman po. Ano? So mga konti lang na, iba 150, normal naman po yun sa akin. Wala akong nararamdaman dahil sa aking napakagandang tubig, ang Kangen Water. Kangen Water Ionized Machine. So ito po ha, itong Kangen Water ay nagbibigay lakas sa atin mga kaibigan. Sigla. Unlimited na sigla, di ba? So kaya nga po mga kaibigan, kahit po ako, ako po, pa-check upin mo ako ng 200. Wala po akong ano, wala akong tawag dito. Kapagalan. Dahil lamang ako napapagal. So itong Kangen Water na galing sa Energy Company, ito ang tubig na mayaman sa antioxidant. Kagabi po mga kaibigan, nag-demo kami sa mga kaibigan namin. So alam nyo, madali lang ibenta ang Kangen Machine dahil nakikita nila kung gaano kailangan ng ating katawan ang mga antioxidant na kung saan nakukuha lang natin yan pag kumain tayo ng maraming prutas at gulay. Pero ngayon, andyan na siya sa tubig. Iinumin mo na, di ba? Water is life, yan ang ating kailangan. 65% ng ating katawan ay nangangailangan ng tubig. So, ang kagandahan, ha? So, ito pong ating Kangen Ionizer Machine ay meron po siyang kumbaga antioxidant effect. Ha? So, itong ating machine ay galing paputo ng Japan. At ang USA, meron din po nito. Almost 60 countries ang meron pong alkaline ionizer from Kangen Inagic. Okay? So, kung hindi po ito maganda, syempre, hindi naman ito tatangkilikin ng ibang bansa. Katulad ng Pilipinas, ang Pilipinas po ay laging may promo, pero yung iba, hindi po ito talaga sila nagpa-promo. Ngayon po, meron tayong promo. Kaya kung gusto nyo po ng magandang kitaan, bumili po kayo ng Kangen Ionizer Machine. Ano ba ang benepisyo nito? Di ba yung kailangan natin is hydration? Akala natin, inom tayo ng inom ng maraming tubig. Yung pala, yung tubig natin ay malaki ang cluster. Kaya hindi tayo nahahydrate, hindi pumapasok ng buo sa ating mga cells. Halimbawa, ang cells natin ay kasing laki lang ng Jolene. Ang tubig na iniinom natin ay kasing laki ng itlog. Yung cluster niya malaki. Paano makakapasok sa cells natin kung yung cells mo kasing laki ng Jolene, yung tubig mo kasing laki ng itlog? Pero ang alkaline ng Inagic ng Kangen is kasing laki lang ng munggo. Kaya pasok na pasok sa ating mga cells na hydrate tayo. Akala kasi ng marami, umiinom sila ng maraming tubig, hydrated na sila. Hindi nila alam, kaya pala sila nagkakasakit dahil mahina yung hydration na nakukuha nila sa tubig na iniinom nila. Kaya later, nagkakaroon na po sila ng kidney malfunction or kidney Kumbaga, sira na ang kidney. Okay? Gusto nyo yun? Siyempre, ayaw, ano? Kaya, uminom po kayo ng tubig na meron kayong makukuhang antioxidant. Kasi alam nyo, ang antioxidant, mga kaibigan, nakakapagpabata. Ang antioxidant, nakakapag-repair ng mga dying cells, ng mga abnormal cells, ng mga illnesses. Ayan. Ang alkaline water ay nakakabalance ng lahat ng mga impurities, acidity, and syempre, inaalis po kasi sa machine ang acid at iniiwan ay alkaline. Kaya kung meron po kayong sakit, ang kailangan po natin ay alkaline water from Kangen machine. So, sino ba dyan ang meron pong mga sakit na halos hindi na po gumagaling? Sa una, ang gawin niyo po, sumalok muna kayo ng tubig sa amin. Pag magaling po sa inyo ang tubig ko, yan na po ang inyong iinumin. Mas maganda po, fresh water na kalagay sa gripo nyo. Yung tubig na iniinom nyo, na naka-set up yung machine ko sa gripo nyo, at dun lalabas yung alkaline dahil mas mataas yung antioxidant. Imaginin mo, ang antioxidant ng tubig namin inaabot ng 700 positive. Pero yung iba po, positive 88 lang. Yung iba po na mga tubig, yung mga energy drink, negative 150 po yan. So ano ba ang normal? Ang normal po is 150 positive po, ha. So yan, mataas ang antioxidant yan. So mas maganda po yung uminom po tayo ng mga tubig na nakakatulong para tayo ay ma-detox. Tubig pa lang, tubig is life, gumagaling ka na. Gaya po ng nangyari sa akin. Bakit marami po ang gumagaling sa NINS? Mga poor bypass, may mga sakit sa kidney. Dahil yung mga iniinom nila pong mga food supplement, tinitimpla nila sa alkaline. Marami pong tubig ang nilalabas ng Kangen water machine. Merong strong acidic. Ito po ay pang-disinfectant para matay yung mga germs. Maganda po itong gamitin sa mga hospital, sa mga restaurant. Alam nyo naman, di ba? Iba't ibang tao ang pumapasok sa restaurant, kumakain, ginagamit ang mga kubyertos, ang mga baso, yung iba dyan may hepatitis. Pero, pag meron po kayong alkaline water ionizer from Inagic Kangen machine, meron na po kayong gripo. Pag pinindot nyo sa isang araw, paggabi po, ibababad nyo lang po sa strong water. Pang-disinfect sa lahat ng mga germs, pinapatay nito. Ang pH nito is 2.5. Saan ba ito galing? 2.5 pH po ay galing po yan sa, ano ba yung tubig na to? Sa ilalim po nung machine, may gripo dyan na lumalabas, 2.5 pH. Okay? Meron din po itong beauty water. Kung gusto mong magandang skin mo, katulad ng skin ko, ha? Katulad ng buhok ko, ito ang kapal-kapal na ho dahil sa alkaline. Ang pinapaligo ko po ay 6.0 pH beauty water. So, yan po, ha? Pipindutin nyo lang yung machine, may lalabas na po dyan na 6.0 pang facial astringent. Wow! Hindi po talaga ang inyong skin magkukulubot at lalo pong magiging mukhang bata. Ha, di ba? Sabi ko nga po sa inyo, merong antioxidant ang ating Kangen machine. So, yung antioxidant niyan ay nakakapagpabata. Anti-aging, ika nga. Okay? So, meron din po itong neutral water. Pag-iinom po kayo ng medication, ang pipindutin nyo lang po dun sa alkaline machine ay 7.0 neutral para sa mga maintenance nyo, para umepekto po ng mas maganda ang maintenance. Pero, pag ang ininom nyo po ay mga supplement, ang pipindutin nyo po ay 8.5. Mas effective, mas pasok sa cells ang ating mga supplement kasabay ng ating alkaline water. O di mas effective, mas na talagang nag umiepekto siya. Hindi lang yan, ha. Talagang ang anong sinasabi natin, pasok na pasok, ramdam na ramdam ng ating katawan. Okay, yan ang natural neutral water para sa mga bata. Kasi po, pag nag-inom kayo ng alkaline sa medication nyo, nawawala yung bisa ng inyong iniinom. mas maganda 7.0. Okay, so pag uminom kayo ng alkaline, yung mga supplement ko ang iinumin nyo. Pag uminom kayo ng mga amlodipine, yung tubig nyo po na iniinom nyong acid water na binibili nyong 35 pesos. Ano? Ito naman na alkaline drinking water ay maganda po ito para sa pag-inom, para po pangluto, para sa mga tea. Ayan, mas maganda isabay nyo sa Jinsua. Oh, di ba? Sa pundador, talagang pasok na pasok. Lasing ka kaagad. Meron din po to strong alkaline water. Yung strong alkaline water, maganda po siya sa pang pesticide. Halimbawa, meron po kayong mga pananim. O di, magpabulos sa nakamuki 11.0, tapos kuwaunin do pang baribi sa mga pananom para magadan sa mga mga peste dyan, and syempre para tumubo, magdakol ang bunga, mabuhay ning healthy ang satuyang mga pananom. So bako lang palang tao ang pagpapagibo niyang healthy, ang pagigibo niyang healthy, kundi ang satuyang mga trees and satuyang mga plants. And para man po duman sa mga hayop, magayon po ang alkaline water. Yung 2.5 pH para sa mga hayop ta, dahil na po pagkutuhon, dahil na pagalison sa mga padaba tang mga miming, mga meow, and sa mga aw-aw, dahil na po sindanggalis, maski itaning mo na po sa imo. Ano? So, yan ang kagayunan kan sa tuyang alkaline water. Ano po ang mga medical expert? Ha? So, ito pong ating alkaline machine ay talagang nire-recommend nila. Medical expert, almost 6,000 doctors in Japan. Ito po ay nire-recommend. And sa US, ito rin po ay ISO certified as medical device. Ibig sabihin, as medical device, siya po ay nakakapagpagaling. So, ito po ang benefits ng alkaline water, mga kaibigan, ha? Kung gusto ni po nindong magbakalki alkaline machine, apodan lang po nindo ako, tama-demo po ako sa indo. Okay? Kasi po, pag nagde-demo po kita, igwa po kita ki daradarang machine. So, mailing ni po nindo kung ano talaga, kung guraano ka, taas ang antioxidant niya. So, may benefits po to, maganda sa ating skin, maganda sa mga digestive issues. Diba, kita po mga nagugurang na kadakol na po kitang namamatian sa tuyang tulak. Ang iba, nadadiagnose may colon cancer. So, duman po sa mga abo magkaigwaning colon cancer, for protection, for prevention, ang inumunta po is alkaline water. And bako lang po yan, dapat igwakitan sa D-ring machine, yaon dyan sa kusina nindo, na pag gusto nindo mag-inom, mapindot na sa nakamo, maluwas iyan na machine nindo ning 700 o almost positive 700 na antioxidant. Okay? So, sabi ta nga ni, dapat pirmi kita, dapat well hydrated. Kasi delikado po ang sa tuwing health, delikado sa survival ta, pag kita po kulang pirmi sa tubig. Sabi nga niya, nagaparainom siyang tubig, pero dahil niya aram, so tubig niya pala is acidic palan. Ang acidic na environment, ang acidic na body, nag-i-invite kimalain-lain na mga health problems. Ano? So, ang sa tuyang alkaline water, maganda sa skin problem, fatigue. Kaya po kamo, pag nag-iinom kamo ng alkaline, daing katapusan na energized. Talagang gariday po kamo ng luluya. Pag kamo nag-inom ki alkaline, so daing po kamo papahirapan kang mga joint pain. Okay? Nakakatulong para ma-improve ang hydration. Magkaigwa ng maayos na skin. Nakakapagpababa, nakakapag-maintain kang sa imong kasiksihan. And antioxidant, nagpo-promote ning slow aging. Binabawasan itong bone loss. Ibig sabihin, ang satuyang mga tulang dahil tulos mangluluya. Dahil sa satuyang iniinom na alkaline water. So, ang sabi daw po sa PubMed, ang sabi, ang alkaline water with a pH of 8.8 can deactivate pepsin, which is an enzyme responsible for digesting protein. This means na ang alkaline water could help people who suffer from indigestion. So, pag di po ka mo nakaka-CR, magpakulo lang po ka mo ng tubig na alkaline, inumin po yan. Iyan po, isabay sa indong kape para mas lalo po ka mong maging active. Mas lalo ka mong maging maayusan sa indong mga pagkaturog. Okay? Pagkaturog, ano? Ayan, ano pa? Pag CR, dahil magmaranid ang lawas. So, ini pong alkaline water, pag ininom nindo, kasabay kan mga supplement ni Ma'am Nins, kung ano ang pigiisip nindong pigbubulong nindo, 100% nakakalaog sa cells ta. Halimbawa, nag-inom ka ki turmeric capsule, ang pig-inom mong tubig, alkaline. Ano ba ang benefits ng turmeric capsule? Maganda po yan sa inflammation. Nag-inom ka ki guyabano, ang pig-inom mong tubig, alkaline. Ano ang pigigibok ang guyabano sa kidney ta? Pig-reverse ang kidney issues. Ang mga inflammation, nawawara po ang pamamaga. Ang mga taong dahil na po nakakalakaw because of kidney problem, makulugon ang likod, madali on po, 1 week lang, nakalakaw na po aning maayos. Kaya po kita mga tugang, dahil na po ka mo magparahara dit, yao na lang dyan ang satuyang alkaline. Yao na dyan po ang satuyang mga supplement. Yao na po dyan ang satuyang kape. Yao na po dyan ang satuyang pampapayat, Nins Fit and Beauty. So, iinumin na lang nindo. Ayan, mga tugang. Dahil po ka mo maghadit, may karahayan habang nabubuhay. Dahil ka mo mawaran yung pag-asa. Ang sa indong salud, maayos. Basta ka mo po nagdi-detox. Dahil na ka mo pwede magparakaon kay mga mayaman sa mantika. Yung mga mantika na yan, alam nyo, yung mga mantika na yan, ayaon sa satuyang mga ugat, pag nag-inom ka mo kay alkaline, diit-diit na didissolve. Kaya itong may mga ugat na mayaman sa tar, mayaman sa nicotine, diit-diit po, oral daw na pag-inom ki tubig, na didissolve, na-wash out ang mga tar na yan, na kung sa iyan, sa kaluyang kampanahon, yaon sa ugat nindo, dahil dahil man po ka mo nagpundo ka kasigarilyo, or dahil man ka mo nagsigarilyo, pero ang kaharap nindo nagsisigarilyo. Dahil man ka mo nagsigarilyo, pero sutugang mo, suaki mo nagsigarilyo. Mas delikado po ang sa imong sasaparo na helang. Kaya mga tugang, kung gusto nindo pong magkuaki tubig, hayaan nyo po, maglilibre po ako ng tubig, dyan po sa wellness center ko sa Legazpi. Okay? Pwede po ka mo magkua ng 1 liter kada aldaw. Para mailing nindo, kung guraano kagayon ang alkaline water ni Ma'am Nins. Paano daw? Saan ko daw naman ilaag? Wala na akong space. Ayan na. So, mga tugang, dahil po paglingawan, magbakal po na po kamo ng alkaline ionizer kanjen machine. Magkakaigwa po kami ng demo dyan sa Naga City. Iniimbitahan ko po sa mga dahil na nararahay sa mga helang ninda. So, may mga restaurant, may mga hospital. Magayunan po ini para mas effective ang sa tuyang pagbubulong. Mas madali ang sa tuyang paglahay. Nakulunan ang taong matatabangan. And syempre, pag ika nakatabang, mas magaan ang buhay kaysa ika ang nagtatabag. Di ba? Ayan. Sige mga kaibigan, kung gusto nito pang pa-demo, apodan lang po nindo ako, didemohan ko kamo. Iyo? Madyan ako sa arong nindo, didemohan ko po kamo. Okay, sige po. Maparapol na po kita. Sisi ang mga nag-share kan sa tuyang live. Si Marjorie Palenzuela, wala pa siyang sharer buds. Si Jenaline Bejerano, meron na. Si Sara Almenya. Okay, hindi ka pa ba nanalo, Sara Almenya? Hindi pa. Geraldine, kunin mo na yung napanalunan mo. Okay, si Sara Almenya, si Geraldine, si Kristen Joy Kanya. Christine, kanya na lang ha. Okay, isang box ng kape ang ipapamigay ko, si Banzuela Ibarra. And syempre, Yung mga nanalo po ng bigas, pumunta na kayo sa wellness ko. Di ko na kayo kaya mapagbigyan pa kasi grabe ang... Grabe talaga, kabisihan ko. Sorry ha. Araw-araw tayo merong outreach. At syempre, yan naman ang gusto ko. Pagod ako lagi. Mas gusto ko na papagod ako kaysa wala akong ginagawa. Okay, si Tin Aranya. Yung mga gusto po ng tubig, bibigyan ko rin po kayo ng tubig. Ayan ha. Aho. I love Nin's Cafe, sabi ni Sarah Almanya. Sino pa ba dyan ang mga nag-share ng live ko? Pag tumataas ito, hindi ko na makita. Si, ano, Len Batalier, wala kang share buds, Len? Ba't kaya? Nawalang share buds mo? Okay, ha? So, si, sino to? Christine Canyo. Christine Canyo, ikaw ay nag-share, kasali ka. Sarah Almenya, kasali ka rin. Si Christine Joy, mahaba kasi ano mo. Kanya, Christine Kanya. Okay. Sige, isusulat ko na po yung mga sumali. Banswela. Banswela, nakuha mo na ba yung napanalunan mo? Si Chris Napoles. Chris Napoles, pasali po sa kape. Lahat po kasi gusto kape. Meron din po tayong pinapamigay na bigas. Okay? Marjorie, Jane Lucero. Ano? Baka po, Ma'am Nis, maghagad po kiproof. Yes. Anong proof? Proof na nanggana ka. Yes, dapat po ay picturean yung pangalan mo na pinost ko. Kasi pag wala yun, hindi ka talaga bibigyan. Ha? Mahagad po talaga kiproof na nanalo kayo. Kasi meron po akong mga na-encounter. Pumunta talaga, sabi niya, ay ma'am, nanalo po ako ng kape. Ha? Kailan ka nanalo? Asan ang ano mo, ang proof mo? Wala man maipakita. O paano ko kayo bibigyan? Di ba? Kasi sa araw-araw, almost ilang months na ako nagpaparapol, hindi ko na po yan lahat mamemorize. I love Nin's Cafe. Masarap po. Yes, masarap na. Nakakatulong pa sa kalagayan sa inyong mga sakit, 'di ba? So, doon na tayo sa nakakatulong. Huwag doon sa hindi nakakatulong. Nakakatulong lang sila pampasakit. Yung meron nga po akong kilala, sabi daw reseller po siya ng isang kape tapos namatay sa prostate cancer. O paano ka at pagtitiwalaan kung yung reseller mo namatay sa prostate cancer, 'di ba? Oh, ito na po. 1 2 bato. 3, 4, 4. Ito na, nag-inaki na naman si May mo. Ito, yan o, yan. Nakita nyo yan? O, yan. Andyan ang pangalan nyo, ha? O, ito, ang nanalo ng bigas. 2.5, Chris Napoles. Ang nanalo ng bigas, Christine Kanya. Okay, ang nanalo ng

0: Juana. Hello, Beth. Okay, hello. Bukas po, antayin niyo po ako sa Naga City. Andyan po ako sa Webes. Diyan din po tayo sa Nabwa at Iriga. Okay. Eto na po ang ating... O, sige po, nanalo. Ay, wow. Okay, mga kaibigan, di po kamo magadit, magayunon ang tubig. Talagang di po kamo magbabasol na magbakal kamo ning kanjen machine. Okay? Madali yun siya ibenta kasi nakakarahi po talaga siya. Kaya mga tugang, yes, kamo na po ang bahala kung gusto niyo magbakal machine, magpa-demo po kamo. Okay? Bye-bye. See you po tomorrow sa Naga City. See you tomorrow, mga taga-Nabwa. Ay, tomorrow, mga naga-naga. Thursday, mga taga-Nabwa. Friday, mga taga-Gowa. Sabado, mga taga... Aha! Thank you! Bye-bye!
1: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaric kush mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: pari, natagaro mag-ripon ka. Kan sukat pari, sukat ting bahay ko. Alas dos na ning mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton, iyo na nalik, edo na ako nakapugol ka sa banggi. O saka ang gilibo mo, di naman kumbaga, mahala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, malay doon ka doon kantaman ako. Hindi natata na badrip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
3: Nagkakaroon ko siyang PCOS.
2: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
3: Isang beses lang.
2: Ooh.
3: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mins.
2: Lumiit ba talaga siya?
3: Opo.
2: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
3: Opo, monthly na siya.
2: Oh, naging normal na dahil sa Ning's Fit and Beauty.
4: Ang Ning's Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ning's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo.
6: Si Mading Lidja, si Mading Gigi.
7: Honey, ano yung pagpapalista mo dyan?
6: Si mga imbitado ta sa fiesta. Harani na baga. Masupog na day kitang imbitado. Dangan, nag-order na ako ni duwang bunuo na lechon asin 50 manok kay Pading Cesar.
7: Ha? May kwarta ka?
6: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulong ko sa bangko.
7: Sus Mariusip ka. Di ta pangani na babayadan so inutang ta ka nagkaaking taon. Nag-utang ka na naman. Mayok man garo maraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sanan kaya ta, okay na yan. Ang importante, di kita mabaon sa utang.
8: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadiyos, may paninindugan.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tanong ito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana ako.
0: Sino ba gano'y nata? Aw, iyo. Ay, hun ako kaya siya. Dayo ka.
2: Mas sa Bicolano,

0: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Kunin po subayad. Salamat.
1: Ay, sus! Naawalat ka pa sa hero, subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko, kasubag. Oh.
0: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
1: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
0: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makadyos, may pati.

0: again.
1: Bilang mo na nga yung paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulurete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
2: Huh? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
3: Basta Bicolano o Ragun!
4: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Needs 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Needs Wellness Center region-wide.
5: Hello. Sisay po ini.
6: Pwede, si Ronald ini. Pasensya na kung 10 oras na.
5: Oh, Madignal.
6: Pwede, pwede mo natabi ako matabangan. Kasi si Madi mo, mga naging nagaro. Hamo magdalagan ka na auto ko. Di ba at makadigdi ka?
5: Awi yun. Okay, Padi. Padyan ako.
7: Padi, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
4: Salamat talaga, Padi. Di ka nagduwaduwang tabangan kami. Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may

0: talim. Nagtutugod ka na kayang baguhunin kwarta ano gali din sa rong tao? Ay, day? Ika na ni magagong? May kwarta o day? Raot ano gali mo?
1: Basta Bicolano

0: 49,000, 50,000.
1: Agum, garo baga kadakul kang binibilang na kwarta.
2: Shhh, di ka para ribok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko lang pambakal kotse.
1: Ha? Kasalan niya na gum. Baka makasuhan ka.
2: Kaya nga ni di ka para ribok. Kita man sana nakaaram ka ini. O, sa imo naman ini. Bahala ka na kayan.
1: Ay, habo ko. Dipisin niya na gum. Makaligtas ka man sa lay, pero bako sa mata kang Diyos.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, may takot sa Diyos, matibay, mabuot, magalang, maaasahan, may paninindot.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Bayang mag-iliw.

0: Pwede pong mag-apot? Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: You're listening to 90.7 Radyo Urak.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 40 minutos na makalisa na alas 4 ng pagkaaga.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
0: Uni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenot na pareta kanal daw. Mapaisik ang mga pagirundo. Swerte sa numero. Asin pa kung suelo. Ini Maray na aga. Uragon! Huya na ang sa indong regular na parapuka. Huya Jess Magallanes.
3: Good morning!
4: Basta Bicolano, Oragon!
5: Basta Bicolano, Oragon!

Panalaga mga tugang kita po magsabay-sabay dito sa programang Maray na Gawragon. Aldaw kita ngunyan mga tugang nina Miyerkules 29 po kita kanbulo na Hulyo 2020 sa isa.

0: Gurangnan, salamat po tatinaman mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunya na pagkaadaw, igiyaw man po kami sa mga dapat may gibuho na sin magibo po kami kansa mo yung obligasyon na di kami nakakaperwisyon yung kapwa. Kagurangnan, ilakay mo po kami sa ano mo na peligro sa pag-ibo may kansa mo yung obligasyon. Ngunya na pagkaadaw, asin minagad man po kami kansa mong kapatawaran sa mga kasalan na nakomitil misa ay marong katatalamon sa isip, sa gibo, asin sa kababayan. Yan po ay inagal mi uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa ito mga boss, oy! Morning na po! Eksakto na po mga tugang 45 minuto sa wakalisan na 5 nil pagkaga. Dapat awak mo na ang bit na.
1: Good morning!

Sa lewat po nagpapabot ng good morning ang mga congressmen ka na kumikol sa pahingin at mga tuwan ni Congressman Pino Garbin, Congressman Jan Chanda. Kasabay ng mga tuwan ni Kabo sa personel, si Madam Sally, good morning. Ito ang si Madam Rochelle. Nalagantabi na po muna ng pagkagamaray na morning. Ano kumusta naman ka? Besa doon katulog ka sa bagi. Gari mo rin ang pagkatulog nindong kunyan mga tugang ta medyo maurad-urad na po. Nag-urad-urad na, nag-madudumog na naman ang sedong bandala. Aram ko mga tugang kan mga nakaging adaw, tigang na. Ngunyan mga tugang baka tabi pagkabot ka ng oras, tubuan yung korak ding ang sedong mga bandala. Dahil mga tugang nagwapo na po tabing magbagsak ang makusog na oranda. Darayan mga tugang kan abagat, kaso lang pagminsan talagang deka makakakaling barita sa pag-asa. Tabaraot mga tugang ang kabuktakan kan panahon. Ang sagwan ng panalawigan kang albahay sa pangilat mga tuwan ni Vice Governor Dideco kasubad na kay guwaring sesyon ang sagwan ng panalawigan kang albahay dalanto na sa travel ang nagkapilang miyembro kang sanggunan kaya sikan nga raw nga kasubad ni Vice Governor Aldi Kaga kinatawan Arun Imperial nyata data sabay-sabay na nag-travel so nagkapilang miyembro kang sanggunian data mo niyan madeterminaran diretso rin rin mag-travel. Kinatawan Carol Sigasok ang Premier Distrito Kanalmay, kinatawan Vic Ziga Jr. si Mansi Atty. Vic Ziga. And siyempre mga tugang ang Segundo Distrito Kanalmay, kinatawan Melissa Badesa si Numas Atty. Si Kamprobinsya, kinatawan Brian Arandia si mga tugang kinatawan. Mami Ribaya, ang mga kinatawan na may urag kasi nabilgad yung mga tugang sa sanggunan ng panalawigan Kanalmay, dalantasin na po mga tugang aloy ng mga lihiyas na doon. Ang sa kuya kamiga, kinatawan Milabar ang presidente kan Liga ng mga Barangay sa probinsya kang Albaya. Siyempre mga tugas ang lokal na gobyerno kang Degasmi sa pagkinot ni Mayor Isab Ismaela, alkaldeng may alam. Sabi nga ni mga tugas maswerte po kabong mga tagaligasmi dilanta ang sedong alkalde talagang ang onda. Magabot mga tugas sa pag-resolver kang mga problema ang pinagatubang kang sunan so o oldo ngunyan. Dahil man mga tugas kang mga problema ang pinagatubang kang Degasmi, nagkataulang na matiwa.

Magborobay lagi ta mga tugang tanganing magkaunat ulit lamang ang baragbag na ugat. Oy, imbitado mi tabi, kamo pizza uno sa babot na sabado wa kan mga tugang kipabayan ni tanganing magkaunat ugat lamang ang mga ugat kan sa kuyang mga kabarangay, particularmente ang mga senior citizen.

Nainang chance sa pamagatugan ng mapakaray ang supply kanalya ko din sa probinsya kang albay dalang taan congressman kang sigono de sito kang albay. Tubi na rin mga tugan na palago silang nagigibo kay magkakado kong pagi para may isa privado ang albay electric cooperative. Ang sabi niya mga tugan nangingilot sa paglakaw sa pagkasi para matugang liwata na may isa privado ang naliko yung mga tugan ang sayong gobernador din sa probinsya kang albay. Nakikipag-uri ng mga tugan sa San Miguel Corporation para na po tabi may balik ang may isa privado liwata ang albay electric cooperative. Nabudol ang mga taga-probinsya kang albay.

0: Sa ibang tabi sa mga parauma para sila sa mga negosyanteng bukas na kansa ng mga negosyo. Good morning tabi sa inyo kabus. Ingat lang tabi kamo sa mga parautang. Dahil may kasabihan kita mga tugang sa sobrang sakit kanya-kanyang raketa. Kadakulan man durugas kunya na panahon bako sila mga tugang sa mga publiko kulit magiging mga barangay official. Ano ba mga tugang nagiging mandurugas man? Ang sa kuyang maurag na amigo, good morning kay amigong Ron, si man amigang Ron na Biyernes. Amigang Ron, nagkaigig ang mangyari kami ni amigang Ron. Good morning, tabi sa mga amiga. And good morning, miss you so much. Pag mga tultul pa, ano mga tugang na mga amigo, pigahanap yan. Pero mga tugang kundeng kamog taking amigo, din na lang mga pigilin din niya.
1: DJ, patunugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
0: Para sa mga special niya itong amigo na gantabi ng ngayon pag good morning, sabi nga ni mga tugang madali baka ako kay amigo, difícil makakitultol ng mga amigo na may pinasiba ka na sa palad o dason ka pa. Iyo po kay ingat rin. Sa inyo po tabi kamos, one friend.
2: I always thought you were the best. I guess I always will.
0: Sa kabus at Bible, sa nagantabi na po ngayon pag-aga, good morning, ingat lang tabi kamos sa pagkabi ka Manibela. Asin duman sa mga rebelding MPA, good morning. Asin man sa mga gwardiyang nagantabi, good morning. Sa mga miyembro kan pelopi National Police. At makamarumundo, mga tugang kang nakaaging aldo, may nasulot dyan sa Barangay Rawis. Nagadan mga tugang tulong estudyante kan sa long eskulahan. Asin mga tugang, I think so, tag sa diri po tabi kan boarding house. Kaya kamo tabi dyan sa PNP Legazpi. At ang bantabi kamo magpalwas ki informasyon. Asin kung mapalwas, one tabi kamo ki informasyon. De tabi nindo mga tugang pagpapili o ng pigtatawa nindo kayo magkakali kong informasyon. Ano ang purpose? Bata na nga ni mga tugang igwaman ko taala kaming pigbilog na group chat. Ang problema mga tugang ang objective ko taala makakuha kami kay mga latest info. Ano mga tugang sa mga Philippine National Police ang nagluluwas mga tugang gari na tabi komentarista ang ibang nagkakapira dyan. Iyo magkomentar niyo ako kamo duman sa programa nindo bako nga ako digli sa group chat. Ini mga tugang ang Timson Kanturi na mag-amigo, bawal mga tugang ligdi ang kinit, bawal ligdi mga tugang ang trader, kaya dapat nagyo kaning one friend. Maski may kasabayan kitang numan niya sa naran, you cannot live alone, depende mga tugang sa sitwasyon. Kung igwa ka mo sa mga pag-iribang hudas, mag-ingat ka na magsulok ka na sana, kaysa mga tugang makakakukaling tango araw kayan.

Siyempre mga tugang sa gabos na gwardiya ang nagatabay ngunya sa mandarin ahin siya kang gobyerno. Good morning. Asa ko yung kafamilya. Good morning kay Richard Acoba. Asin sa gabos sa driver's ko niya, City, ano? Dito Elmer de Mesa, good morning. Ang pinakamatibay na isap sa Office of the Mayor, ang tagakulikot kan radyo. Tagakulikot mga kalikot. Pero tabi kung madyan ka mo sa Office of the Mayor, maghanap tabi ka mo kay Barita, bakuna ano mas kaanong pigaga din ng personal. Araw kan, membro ng minister ka, tapos mapakumbit ka ng Muslim ay salbatana. Tapos maagad ka kikantila, di ka lamang ka nasupog.

0: amak amak mo bako na saro ang takasa na maduman ka kay mayor maagad kaning tabang mapa-enroll ka for what reason? Ano naglaog ka sa pagiging liminis eh, samantalang enroll mi tabi Ryan. Oh, Ryan Masako jokes. Ang pagkapot ni mga tugang ning ostya bako kang inot sabi ko ordinaryo lang yan. Kang pag ang ostya pala mga tugang na ilaog na parang iguyan ki ano kung sa tubig pipipurify. Sabi nga ni mga tugang makaorgulyo pala na mag-arog ka ning magkapot ka ning arog kan because sabi nga ni mga tugang sagrado na pala yan tapos malaog-laog ka sa marinyo ka kan sa imong obligasyon tapos nagpaplano kang maglaog ka sa Muslim for what purpose? Ha? Mag-isip-isip kita mga tugang kan mga pigigibo niya to kaya pagmisan kita mga Katoliko pigkakarawan kita mga tugang pigulukan kita kay nagkapirang sektor o kang nagkapirang sekta.
1: Always thought you were the best.
0: Ang sa kuyang pinakamatibay na amiga, good morning tabi kay Mamila Lara. Mamila, good morning po.
1: Always felt that we were blessed.
0: Pero sa kuya, pag nagkaon ako mga tugang sa nagkapirang food chain, nagbasirin ako sa sarong lugar, pag nainin ko ng mga tugang ang mga naglilimot pag may dardarang sobre, pig-apot ko na yan. Ano kanya ko? Sa inya ko? Yan. Anong si Arong Relayon kanya ko? Sabi ko, di ka mga sa kuya, pwedeng magagad na Katoliko ako. Iyo? Kung magad kanya ko sa kuya ning tabang, kung magad kanya ko ning tabang, duman ka mga sa mga kamiyembro nindo, to yan makakatabang sa endo. Iyo po?

Ini ang bagay sa inyo, one friend. Oy, good morning, tabi sa kuya amigo. Good morning, tabi kay Governor Greg Salagman. Kagawad Kalibunggon, good morning. Kantulatula si Manshi Kagawad, Kapitan Dana Guiba. Kapitan Dindo Lunez, good morning. Asinan sa kuyang pinakamatibi, classmate Tumel Babasuro, kan Balangay Kabangan, Kaligaspe. Ano classmate, makandidato kang unya na mga November?

Hey, congratulations pa rin mga tiwag ang sarot sa mga miyembro kang sangko ng barangay kan barangay sa Salvacion kan Daraga. Good morning tabi kikagawad Johnny Rico Lofamia Mabini. Sarong magayon ordinan sa inipinasan niya mga tukang para sa karahayan kan mga taga-Salvacion kan Daraga. Dahil ko lang nawalat ko lang suprint ko. Kagawad Alimanya, narambuman ko na. Sa kadakol paano mga tugang nag-ano ta? Dahil na, dahil na pagparapuning sir. Magkasupo gano, bako man kita sa mga tabong mitikuloso. Mas may nangarog sa nakahiling buhay yan, no? Sabi ko ni sa mga kabarangay mi, just call me nga lang, Jess. Pero kung matua ka mo sa kuya, o matua ko sa inyo, po yung kuya Jess, umano Jess. Pero kung ano, ang pagaran mo paano mga tugang sagod na nagadan ka, nakabugtak pa niya sa iyong lapay na kaya ang pagiging barangay official, temporary man sana yan. Dahil na po talagang chance sa pa, kung ano, sabi nga, kaya nakaaging Lunes, nakaorin mi mga tugang si Mayor Isham. Sabi niya, padagos na magiwan mga local government unit as in mga tugang ang lokal na gobyerno kan Legazpi. Padagos mga tugang nagigibot ang aning mapakarin ang supply ng kuryente digdi sa Almay through the Albay Electric Cooperative. But the problem is mga tugang ang sayadong congressman digdi sa Segundo Distrito kan Albay. Sabi nga ni mga tugang puga-puga pa lang sa pag-iro para mga tugang ma-privatize ang Albay Electric Cooperative as in maibalik ni mga tugang sa APEC sa San Miguel Corporation. Kanyaon digdi so aleko pinahali nindo. Pinalaog nindo mga tugang suapik. Kanyaon na suapik pinahali nindo tayo binilag nindo so ko. Now, ano ang dapat tinunggibo sa mga tawong areko ni? Kastiguhon nindo mga tugang pagabot kan oras. Now, samantalang sunag kapira. Now, ang karamon mga tugang ni Kaluloria, kasabay niya sa nagigibunin paage, pinanginginutan na mga tugang ni Governor Rosal. Ano, mapabudol na naman kamu mga taga-probinsya kang Almay? Ha? Yung sa pro-privatization kan Aleko? Kasi aram ko mga tugang kayto ka naglaugnig ni Suapek. Kasabay kami mga tugang kayto. Kasabay kayto mga tugang sa ano... Kasabay kayo kami mga tugang sa laging ganyan sa publiko para mag-boto pabor sa para sa ratification mga tugang sa paglaugan APEC digli sa probinsya kang Albay. 2025, pigtawain nyo kayo magkakaligong prioridad na mapaali ang APEC digli sa Albay. Tapos ngayon, isa sa privado na naman. Ano kamo? Ano ang pagunan nyo sa mga Bicolano? Ano ang pagunan nyo sa mga Albayano? Mga dangag? Mga sunga?

0: Kaya kamo mga taga-probinsya kang Almaay, mag-ikmatabi, kamo maging mapag-matsyag kamo. Naganing pagabot kayan oras, dahil kamo magkarunoko, lalo na ngunyan ng mga barangay election. Mataram, dahil man nga tabako man nga pig-endorso nga ni Poncio Pilato niya, taan ma-endorso maboto sa barangay nito. Ano ang pakilabot nito dyan? Ano ang pakilabot nila? Sabi ko nga ni mga tugang kunan barangay election, dahil mga tugang papakiaraman ka nagkapirang politiko, magiging maray mga tugang dalagan ka ni eleksyon sa barangay. Makitira mga tugang sa mga politiko, yaw na sa paipit, ay salbatana. Pagabot mga tugang ni oras nga. Kaya sabi ko mga oral daw ang barangay, mga tugang pigkatabangan, dahil mga tugang pigkatabangan, tabangan nindo, bako na tabangan nindo. Kaya kamo tabi ng mga secretary treasurer, dahil kamo mag-abo, dahil kamo mag-aboso, dahil appointed man sana kamo, dahil kamo pwedeng mag-collecta. Saan na naman na-collecta, solamente allowed mga tugang kanakowa na mag-collect sa barangay, ipo tabi ng barangay treasurer because mga tugang, ano siya, banded siya, mga may band siya mga tugang. Kasabay na po ang barangay captain. Pero kung sumako man talabaw, pipakiaraman mo, yan mga tugang, gibo-gibo yan kan tabong unason, gibo yan mga tugang kan mga taong syunga. Hoy, marina kaman tabi sa 54 barangay Kandarga. Good morning tabi kay Mayor Vic kasi mga kabos na miyembro kan sanggo niyang bayan sa pahingin mga tugang ni Vice Mayor Lava. And of course, kagawad ba? Magalaw na ang kagawad na ang tam ang salaminting araw mga tugang magiging karahayan para sa mga Daragueño. Keep up the good work, kagawad ba? Kung ano mo ng plano mo sa mga about na 2028, count me in na. Yaon lang ako sa pag-support sa saing mo because nailing ko sa mong marina ginibuhan para sa karahayan kan mga Daragueño. Kagawad pilo kasi man si Kagawad Makasinag. Baka mga tugang makabalik rin sa iyang trabaho si Kagawad Makasinag because nailubog na po si Muda Maluka na kaging aldao. Kaya congratulations po tabi sa mga matibay na miyembro kang sanggunian. Pero kung miyembro ka kang sanggunian bayan kan talaga na puros ka masalang ngaw-ngaw, ang salaminting gibon sa iyo, pagabot mga tugang kan 2020 election, igilid ka na. Ilan tali ka man kipakinabang. Ilingan ninyo, nagpasar kayo ito mga tugang si Kagawad Makasinag para ma-regulate ang mga paratsyenda ni sira. Pagabot mga tugang ning oras, may nagkontrang Kagawad. Pagabot ning oras mga tugang gusto magpaamot, nagdurudalagan man dumas sa mga paratsyenda ni sira para makipag-uran sa albatana. Gibo yan mga tugang kan mga tawong syunga. Gibo yan mga tugang kan sarong public official na syunga. Now, kun ang sa kuyang padabas na mumuto na barangay sa panginginot po kasi mo yung kapitan barangay Captain Nelson Magaliano kasarabay na po sa kuyang bilog na pagiriba sa kaunsila ka padaba tay ka maski anong mayari ulto mong segundo ulto mong minuto kan pagiriba ng takakampi mo ako padaba takakap Kapitan Nelson Magaliano asin man sa kuyang bilog na pagiriba kagawad ting kagawad ajay kagawad Roland asin ang bilog kong kabarangay good morning Manang Mila Lorilla good morning maling Soleng paling Jun maling Irna good morning asin man masunod na kagawad dyan kilako si Kevin Soto asin man si kagawad Lumeda Kan barangay Matnog ng Tisi Balasco, good morning, Manay Bilin. Bungkares na Manay Bilin. Nangirling, bungkares na. Ang kapitan kan barangay Panda nagpapabot ng Maray na aga na 41 taon sa pagserbi. 41 anyos mga tugang asin laging nakikwa ng pag-aalal sa ibang nasyon, lalo sa USMA, Asian Institute of Management. Kaya kamong taga-pandan, maswerte ka mo ito may kapitan kamong arog ki barangay Captain Housing Murialo. Kagawad Tess Miraflor, good morning asiman si amigong Ariel Bitancor. Marin Nelson Magaluna, good morning asiman ki Manay Malo Mirandilla. Ang matibay na kapitan kan Balinad. Sa oras mga tugang na 12 minutos na makalisa na lasing ko din pagkaagad, dagdagan tayo informasyon. Pangyayari dyan mga tugang sa lawas. Nasa rin niya po ang master na pamayukan OCENR de Gaspi. Good morning ki Marin Alan Lan. Pasok.
1: Urago Live Reward.
2: Yes, maray na aga man ay yes, maray na aga sa mga parantabay. Turumog na naman ang bandala. Tamora na.
0: Nakakaon ka pala ng kikurong na bukas hapon, ano?
2: Iyan, malainan talaga naman sa pagmati ko pa sa hapon. Bukal daw na nga ni kayo, balakan lunes na, pinakababa.
0: Iyan nga ni. Ako man lang, na medyo nag-okay na sugal, gari nagsalit na sugalson ko. Ang problema, so pag-iinom kong tablete, gari may nagkakarasis ako sa tulak.
2: Ay, may allergy ka sa reaction kang bulong.
0: Oo. Pag-aro ka may reaction, ano siya, effective?
2: Depende, pero siguro kay puhan mo gilin magpa-check up sa doktor. Tanganin lang, baka may ibang brand na pwedeng i-painom sa'yo mo.
0: Takot talaga ako magpa-operal. Mas maray pa yung... Kaya pag misa, minakurog ang PR ko, gano'y kinabayuan kikinsing karabaw.
2: Ayun naman talaga, pag nagugurang na.
0: Madamay ka pa. Basta.
2: Arog na talaga ang buhay. Kusog-kusog sa nasibuot.
0: Iyo nga. Nag-iidad sana.
2: Ah, iyo pwede. Okay, sa mga dagdag na nga impormasyon, gadaan ang duwang estudyante na taga Masbate as in taga Maknog Sorsogon.
0: Yun ang makamurumod.
2: May bawat ang duwa pa na naging lugadaan na pag-iriba sa sarong boarding house sa nangyaring kasuhapon na maagahon yan sa may party ka na San Paul Street, Pag-asa Raul's, Legazpi City.
0: Di lamang na nag-anticipar itong mga estudyante.
2: Pero, daitabi, Manoy Jess.
0: But, araki pa ba kayo? Ano, nasa 18 arong kayo? Siguro, ang ina kayo ito, mabubo sa kaiisip. Ano pag una mo, anaki mo yung digdi sa Legazpi para mag-eskwela? Ito pa lang, magagadan man sana?
2: Correct. Na, isa nag-alaom kayo ito na nasa Maray na kamugtakan pa nasa boarding house.
0: Magayon pa itong boarding house? Bako may mga, may mga nadamay na kotse?
2: Ilong kotse? Sko? Ano, nadamay, natumpos? Siguro sa investigasyon ka na Bureau of Fire, Bureau of Fire Protection, electrical problem o faulty wiring siguro ang naging pighiling na pinagpunan ka na sabing kasulo. Na nagpiling nagikan sa ining kataning na harong. Nagpun subot ini.
0: Natrap
2: siguro
0: ito.
2: Siguro kay Superintendent Jerickson na Miraflor, ang Provincial Fire Marshal, nagpun ang kasulo bandang alauna 25 min magahon. Alagad na i-report si naman ini mga bandang alauna 40 na sa 911.
0: Aram mo dyan, bako man mismo duman sa arong mismo duman sa nasulo kundi sa kataning na harong?
2: Naghali ang ipigiling na pinagikanan kan kasuro. Ining sarong kataning na low office kanyang nasabing boarding house.
0: Kaya ka, ang solamente ang advice ko sa mo, di ka nang mag-overnight sa mga lodging house sa kung inkaso masulun, di ka makakadulag basta-basta at kanakul bagang pinto ang nagian mo kaya.
2: Pwede man sana ako sa harong.
0: Maray si Ryan, tarama-arama ni Ryan.
2: Third, second degree burn pinagsapar na lugad kan duwang lugadan pero sundua talagang nagadan.
0: So tag sa dirikan boarding house bako nagadan man?
2: Dahil kitang data na pa so ano ba yan? Ang siguro sa Bureau of Fire Protection, pag-abot ka na mga bombero, makusog naman na, Jess.
0: So kalayo?
2: Makusog na ang kalayo. Na lumilabot na sa first alarm.
0: Eko?
2: Ang nangyari, na-declare yung fire out, mga alas 2:57 na nina madaling araw, umagahon.
0: Siguro, nasuffocate itong, nasuffocate itong duwa, kaya na nakadulag. Tapos, alam mo magkaroon ang mga boarding house baga? Siguro, kung sa ano, dukot-dukot baga yan, siguro,
2: ay mo nakadulag. Kung isan, deki marahay na, halimbawa, daing marahay na fire exit, or kung nasa katahayan kang pagturog itong,

0: Aram mo, isipin mo lang, pag napaso nga na kita makulog, ano gawang namatian kay itong doon, mantang nagkakalayo, adi?
1: Iyon baga, kung ayaw na kaya na kalayong binabungkaras na mm-hmm. feeling talagang tutungon ang lawas mo.
0: Konkreto nang baga ito, paano ta?
1: Konkreto? Tulong pala pagmano, Jess.
0: Kaya nga ni, konkreto ito niya, takali namang isis ko.
1: Siguro may mga flammable materials man, kaya matalion so...
0: Pagkalayo.
1: Pagganayap kong kalayo.
0: Grabe.
1: Kasi tulong lunadan nga ni, nadamay.
0: Kaya nga ni sa baba, makusog talaga, no?
1: Mm-hmm. Iyo, kaya ngayon, patatos ang pinisagibo pang investigasyon ka na Bureau of Fire Legazpi, dahil ang maraman kung ano talaga ang eksaktong pinagikanan ka na sabi ng kasulo, and pigaraman kung piraan na kabilugan na danyos na dara ka na sabi ng pangyayari.
0: Duman lang sa mga edad kan mga naging biktima, pigilin ko ganyan mga first year college ini.
1: Iyon, takong mga 18 araw ko yan.
0: Tang-aram ko
1: mga first year, second year college yan.
0: Tang-aram ko lang, minabukas pa sa na Sumariners ka sa Apon, o kang 27.
1: Iyon, atabaga, although late nga ni Sinda nagpag-kegwaki graduation, pero garo, bukas na ba talaga?
0: Nagpuna, kasi may pamangkin akong nag-first year college sa pamangkin ko dyan, nagpuna siya kang nakaging 27, kaya siguro yaw na sa mga estudyante.
1: Pwede sir, niraw na sa mga minalaog pa sana tapos araw kayo ang mga trahedyang mangyayari.
0: Ayun, pigilin ko lang sa araw ka na edad, 17, 18, 19, gari na sa first year college pa lang yan. And then, pag-aram ko gari mina, kasi baka naglalaogan na dyan dahil ano na, suburukasan na kang klase.
1: Kasi babalang eskwilangan na Agosto parugan sa Bicol University.
0: Sa Cats gano'y iwa pa kayo mga eskwila na arugan ng pagbabukas. Grabe, makamurumundo. Ano?
1: Makamurumundo. Kaya siguro iba yung pag-iingat na sanaman, lalo na sa mga boarding house. Siguro sa mga tagsadiriging boarding house, riparohon, pirming mag-taguanin na regular na pag-inspection. Kaya na, ikasabing mga sa kuryente bagamano, Jess, lalo mainit ang panahon. Pag madali talaga yan mag-spark, madali mag-kausan yung kasulo.
0: Di ba, maski ibaba mo na ngayon kung sa loob ka na lang, ibaba mo na ngayon ang fuse. Iyon mang gano'n. Pag nagkalayo na siguro, duro-diretso na yan, ano?
1: Kung napula na talayo, duro-diretso na yan. Pero kung ngayon so nagpupun pa sa naman, ibaba mo ang fuse. Pwede pa man napupundo yan. Alagad kung may mga combustible materials na pwedeng iyuan na maging init sa maglalaadan tulos, delikado talaga.
0: Tapos bako tubig ang iano dyan sa dumog na bako. Ano, dumog na tela.
1: Bako tubig, bye-bye.
0: Oo, okay.
1: Dumog. Pwede na bye-bye, Mano Jess. Ayan ang mga pwedeng itsa mo dyan o itambun mo dyan sa nagkakalayo.
0: Oo, kaya baga dumog na tila. Ano, kung masibok ka man sa nakitubig, dumugon mo na kung piguna mong ita. Nga mapundo sa kalayo because araw kayo nangyari, makamuro mundo.
1: Sa kung dumog na tubig, na man, ano naman mangyari?
0: Oo.
1: Tapos, mga bumbero baga, pag nagkataigwa kay mga seminar, talagang tigda pasunod man iyan, lalo na sa araw kayo na yung mga negosyo ng boarding house, pag nagkataigwa ng inspection sa sendang mga edipisyo, tigda pasunod iyan, tigda pa seminar sinda,
0: maraming
1: matutuan kung ano mga dapat na magiging aksyon sa oras ng mga emerhensya na araw kayo na igunin kasulo.
0: Iling nga sulasulo dyan sa Pond Park, imbis na si Ibon, kibugtakan, kidumog na tila, pigparasimpit kay kalayo, pigparabuan kay kalayo, na yung naging kausa para lugod magdakula sa kalayo.
1: Roger to that, lalo na kung gasolina.
0: Oo.
1: Pag binubuan mo yan, o kaya mantika, pag binubuan mo yan dito, bigla, lalo yun na minaalintuto ang kalayo.
0: Oo, tani example mo ba ganyan, pag nagpritos ka, pag binuntog mo na susira sa kawali, bako minakirikiti?
1: Minakirikiti. Kaya ano? Dapat taro ka yan, pwedeng kung anong, ayan na bye-bye, ayan ang pwede na kung si mga madalian ba yung mahiling mo dyan sa palibot,
0: na
1: kung wara ngayon kay fire extinguisher, yun ang pwede mong maging saro sa gamiton.
0: Kaya siguro ang mga ang local government unit, ang building, ang engineering office, ang Bureau of Fire Protection, dapat magkagwaselwat sila kipagmumonitor sa mga establishmentong arog ka yan because aram mo, pag may nangyari dyan, bako lamang ka, di ba hakbasan ka kaysa masuluan ka? Kasi pag nasuluan ka, sulaminting matatala sa'yo mo, abo.
1: Roger, tula, tama ka dyan. Pero ang aram ko, Mano Jess, talaga, para sa'yo, kami kasabi na kasumago, na Bureau of Fire Protection, arog ba kayo ni mag-renewahan ng mga business permit. Pero may Mano Jess, nag-condusin ng pag-inspection as in mga pa-seminar. Tanganin ng magkaigwanin o

0: ma-refresh ang karamahan kana mga tagsadiri ng mga edipisyo ito manungod sa pag-ibitar sa kasulo.
1: Correct, oo.
0: Okay, so yan muna tabi mga nag-yes at mga nagdagdang impormasyon. Gikanigis ako yung lokasyon. Ako tabi si Alan Lopez sa Ituno, basta sa Bicolano, Oragon.
1: Salamat lang sa mga nagdagdang pang-informasyon na dyan mga tugang salawas. Oy, good morning man tabi sa matibay na kapitan kan Barangay Ibalnur. Good morning kay Barangay Captain Bibili Bitangkor Lianeta. Cap, good morning. Asiman kay Cap Henry Malyapri kan Barangay Burgos. Asiman Paito Beng, good morning. And of course, mga tugang kay Kapitan Danagwipa, ang sa pinang pinakamatibay na classmate. Siyempre po, ang mabalik na kapitan kan Barangay San Roque kan Daraga. Good morning kay Kapitan Gina Calyada. And Omer Peñalosa, good morning. Asiman si Amigong Errol Asyado Mallorca. Ano tabi amigo, yaong ka na ngunyan sa Manila ngunyan? And siyempre po mga tugang nagpapabot maning good morning sa bilog ng mga taga Dilapase, kagawad Grace Maralino Madronio. And of course, ang pandiurag na kapitan kan Barangay Ilawol. Good morning, Kapitan Rando Alasco. Kang nakaaging aldaw mga tugang, naging kontrobersyal ang sarong barangay kagawad duman sa Barangay San Roque, kan siyudad nin Tabaco. Ini mga tugang, may problema sa kapitan niya. Now, ini makusog ang buot. Ah, makusog mga tugang ang buo, ta sabi igwa man ki politiko na nasa likod ka ini. Ah? Now, pigorgolyo niya, pigambog niya mga tugang na siya kagawad. Ako po, barangay kagawad man. Never akong nagkontra. Never akong nagtaram mga tugang sa luwas kan sa moyang sesyon. Kun may gusto kang itaram, diyan mga tugang sa luwag kan sesyon because yan ang tamang lugar, ang tamang venue. Kung ano mo na bagay na dapat inong pag-urulayan, duman ka mo. Ang inot na pig-question kayo mga tugang pig-paratira kayo nito sound system. So project na ang mga tugang kan barangay ninda. So, pero po, ining ano kaya, ini kaya mga tugang na service kan barangay, an iba po digdi, talagang pigagamit ka nagkapilang personal. Bawal po yan. Now, nagparatira siya mga tugang nag-Facebook forum digdi, forum duman, tirada digdi, tirada duman, pangraraut digdi, pangraraut duman sa sadang kapitan. Ako po, bako sa inyo sa pag-ambuga, kan maglog ako mga tugang kan enot, bako kami magkaalyado kan sa kuyang kapitan, nasa ibong ako mga tugang nakudal, pero kanyaon ako, ang gabos mga tugang na pagpadaba ako sa kapitan ko, itinao ko mga tugang ang gabos. Kasi po, tabi, kung ika, kung gusto mong makaabot ka ng arukan, alaton mo ang sa iyong tamang panahon. Kaya ako po, ngunyan, limitado po ang iro ko. Hanggang legislative lang ako. Kung igwaman ako mga tugang kipigidar ang mga project sa barangay, nakukuha akong project sa barangay, yan mga tugang initiative ko na, effort ko na yan, in my personal capacity. Pero kung ang problema kan barangay mo, dadalihon ng mga tugang sa Facebook, mga dagitan mo ang kapitan, yes, natural. Pag makutabi ka, Henry, pag abot sa sesyon, talagang iyaon ng mga tugang diskusyon. Pero kung pati na mga tugang outside na po sa loob ng session hall, iyaon ka pa, bakunin mga tugang karaw-karaw. Ha? Bakunin mga tugang karaw-karaw. O ngunyan, orgulyo ka. Proud na proud ka na nasuspender nin sarong bulan, may sarong aldaw, si Kapitan Bubilis. Ngunyan, ikaw man ang pinagsuspender kan sanggo niyang panglungsod. May kasabay pa mga tugang na tulupang kagawad. Paano ka? Anong klaseng ipapaliwanag mo? Kaya ako mga tugang, hanggang pilmi akong may limitado. Bako tabi ka, Prandi Velasco, ika kagawad nasa legislative ka. Ang barangay kapitan, dahil mga tugang makakaimplementar kay ano man na proyekto without the approval of the sanggunang barangay. Pero kung maasta ka, na ka ng pinakamaurag, kaya kasod manggi, nogmahon ako nilang ta, press info, na nakaabot sa ko yan informasyon. Inapodan miso ko ako magatugang kansaro sa mga bistadong politiko duman sa First District kan probinsya, particularmente mga tugang sa siyudad kan Tabaco. Subalang kogmahan ko, maski na sa Manila mga tugang si Mayor Bragais, inapodan ako. Ngayon, yes, taawan takaki-informasyon na iyuman nga nangyari. Iyasuspendin ng mga tugang si Barangay Kapitan Cherry Binalya. Minaasta ini pag-una mo. And then, kadakol pa kitang istoryang na ako against this person. Kaya ako mga tugang, ako ko, sa barangay ko may trabaho, aram kan mga kabarangay ko may trabaho ako. Pag-abot mga tugang sa pag-session, presente ako, perme. Apero po, kung may mga aktibidad ang barangay mo, hindi ako tali ako nakaisi, o di ako pinaisi. Iyo? Kaya sabi ko nga niya, kansarong alaw, kagawad pa man po ako sa kidako. Kung di ako nasa sala, sabi ko, ako ang number one na kagawad sa kidako. Iyo? Kaya ini si kagawad Jerry Binalia, alos baga po maining nindo sa Facebook, pagkukwestiyon niya, power English ka pa, nag-discuss ka sometimes, so ni support, one time inapot ko siya. Ano niya ako ang mga provision? Ano niya ako ang mga pigtatara mo? Diyan niya ako sa arog-arog kanya, arog kanya, arog kayan? Naiman eh. Ha? Ngunyang siya man pala ng pigsuspindir, kansanggo niyang panglungsod kan tabako sa panginginot mga tugang ni Vice Mayor Glenda Bungaw. O Sir Ryan, madyan na lang ako sa imo, sir. Ta, may ano na ito sa pigtaw mo sa kuya? Oo. Sabi ko, mauras ako. Kaya ako po nasa legislative. Ako po personally, as a kagawad, never po akong maghiro, ni ako mairo kung daing advice, kung daing mga tugang orden ang sa kuyang kapitan, kung daing order ang sa kuyang kapitan. Pero, kung ako madirekta, kung ako masugo sa pagiriba ko, no, ay daing po akong diretso. Nagibuhon ko ang narong kanabagay. Kasi po, tabi, nasa legislative kami. And ilingunta po, tabi, sa Republic Act 7160 or Local Government Code of 1991. Bako tabi, Kapitan Babes, kami nasa legislative. Iyo, pag-abot mga tugang sa sesyon, yauna po, tabi, ang diskusyon. Kasi di man po yan masasabing sesyon kung di mga tugang kimagkakanigong diskusyon. Ilinganin yung mga tugang sa Senado, iyo, bago makapasar ang sarong lay, kinakaipuan mga tugang na mag-agi muna sa magkakanigong diskusyon, magkakanigong deliberasyon. Iyo? Kaya sabi ko, nainguragan ka sa sobrang ambog mo. Ako po, dahi. Kung igwaman ako kipang pig-implementar, igwaman ako mga tugang kinakukua. Sabi ko, magpasar kita niyang, sabi ko, one time, Cup Babes. Sabi sa kuya, kang, kasi po kami ha, dahi mga tugang sa pag-ambog, ang barangay may mga tugang, igwana po tabi kami kiservis. Pig, nagibo ko yan mga tugang, nagkaigwan yung service ng barangay me through my effort. Iyo? May barkada ako si Attorney Malo Duca. Sabi niya, mabakal sinda ki bagong lunadan. Naganap siya ki bagong, pipahanap ako, ki dapat nata. Uy, ma'am, sabi ko, kay puan ko yan. Now, sabi niya, magpirma na lang ako. Sabi ko, no. Dahil ko po yan pwedeng ako on, ah, na ako lang, kasi in my capacity, pero sabi ko, kinakaipuan siguro, ma'am, na mag-ibo po kami, sabi ko, kaipuan siguro ang resolution. So, to make long story short, mga tugang, nagtaram ako sa pag-iriba ko. Nag-ibo kami, mga tugang, ki-resolution. Kaya ngunyan, igwa na mga tugang ki-service, igwa na po tabing pigagamit ang barangay me. Pero mga tugang, abo kong sol, nangyayari mo yan, mga tugang, sa effort me na po. Pero kung ikakagawad ka man sana, makikiram ka sa bako mo trabaho, ang rekomendasyon ko kasi mo, ipako ka sa krus. Kasi grabe ang pag-pretend mo sa buhay mo. Ngunyan, ha? Nagbisita ngayon ako naman sa Poro 4. Imagine mga tugang flag ceremony, pipailing man kabastusan mo, kadaya mong respeto, kadaya mong ugali. Pigbabanatan mo sa so Kapitan Indo sa atubangan kan flag ceremony. Ha? Bako tabi ka, Penry. Kaya ako mga tugang ako personally, dahil ako nang gadgatao magtumang sa kapitan ko. Iyo? Yan po, bako ko yan mga tugang pag-ambog. Ako ang pagdepensa ko. Kaya sabi ko nga yung mga tugang sa ultimong minuto, ultimong segundo, kansa mo yung pag-iribanan bilang mga barangay official. Yaon ang sanggatos porsyentong suporta ko sa kapitan ko. Kung igwaman ako kinaririparong sa lahat, dyan ko yung gigibon mga tugang sa organization. Pero ining gigibon ni kagawad Jerry Binalia, kan barangay San Roque, kan Tabaco. Mati mga tugang social media, pigbabanatan niya sa kapitan niya, pigbabanatan niya sa pag-iriban ninda. Kaya ngunyan, kaya salamatunan tabi Mayor Ray sa fresh info na pigtao mo sa kuya Kasumanggi. Maski mga tugang si Mayor Ray sa Tabaco, maski mga tugang si Mayor Ray yun duman sa Metro Manila, dalang talaga atindo siya mga tugang kang Sona. Iyo, inapuno niya ako sa Banggi because sabi nga ni iyan ang naging desisyon kan sanggo niyang paglungsod. Kaya kamutabi na ka pa ko mga barangay official, rumdumunta kita tabi nasa legislative. Dahil kita mag-asta, nagarina kita kapitan. Iyo, pag una mo sisay ka ng mauragon sa kinaban, good morning kaya din Daria. Then good morning and good morning man tabi. May kaluyaan man kita and then sabutunta. Ha? Sabutunta na kita po tabi nasa legislative. Iyo, pero kung maasta ka, napaguna mo, you know, sa blessing ay inda. Ano solamente yung itataram ko kan sa iyo kung mapuro pasali ka man sana? Ipako ka sa krus. Tanganing pag-abot kan oras, di ka ng pag-arugan pa. At least mga tugang na iling lamang ang sa iyong kalukuan. Iyo? Ha? Ako po personally, ha? Iyo? Ako nagre-revoke lang sa sesyon, pero parte mga tugang ka sa kuyang trabaho bilang nasa legislative. Pero kung sa pakikaraman mo na babanatan man sa iyong kapitan sa luwas,

0: Ngunyan, suspendido ka. Ano ang pasali mo niyan? Ha? Ngunyan, suspendido ka. Ay, nasa ambog mo. Ha? Hay na ba sa ambog mo? Kagawad Jerry Binalya. Basta po ako mga tugang never po. Hindi ako tatawag magkontra. Pero mga tugang nagriribok man ako sa organisasyon. Iyo, ang masalud na kapitan kan barangay Salvacion. Good morning tabi kay amigang Chi mi Alemanya. Ano nga po lang tabi Chi, si ano si Tamo ng Alemanya? Diyan da, malabog ba yun dati si Tamo? Sabay tayong sasabog. Kami po nasa legislative, pero po parte na kansa mo yung pag-rebook, yung mga tugang na nasa legislative kami. Mas maray pa mag-rebook ka kung paano ka magpasa ng resolusyon, paano ka magpasa ng ordinansa. Yung sa maurambong ka, kaya ngunyan, suspendido ka man kisarong bulan. Mataram ka naman, ma-appeal ka, mataram ka, mapasirin. O, sometimes, sabi ko ngayon, basta pirang business ko na encounter sa Facebook. Kasi nag-arulay, binilagaturo, TikTok man yung mga tugang, sabi ko. Kung total ka niya ako na miyembro kang sanggunyang barangay, kung ano man niya ako ang problema sa barangay mo, dyan mo niya ako i-discuss sa organization. Bako na babanatan mo through Facebook, ang sa imong kapitan. Nag-asset ka niyong nag-copy ng provision, nag-asset ka niyong mga republika, kripublika, pag-abuting oras, bata, pag-minsan, mauro English ka, salto pa. Sabi ko, ako mga tugang, pag-minsan, bako man ako English major, ang pig-majoran ko mga tugang, debit credit ko, pero di ko nag-pig-apply sa buhay ko, kung paano ang tatara mo na kupit. Saka ito mga tugang professor ko man sa accounting, sabi ko kay ito si Sir Lagumban, si Madam na Milang Longgasa, si Madam na Eleanor. Pero mga tugang kung malansi ako, ay da, si Apo ko. Oy, good morning tabi, sa mabalik na Congressman Cancer Day sa Canarbay. Good morning tabi, Congressman Didi Cabredo. Ini ang naging Congressman na talagang maurago ng buhay kayo, simple hulong sa ng buhay kayo ni Congressman Didi Cabredo. Miss you so much, Kong. Baray na mga tugang ko po si Jess Magallanes. Matod kan mga pagbabalita. Ngunyan pong aldaw ni na Miyerkules 29 kan bulo na Hulyo 2020 sa isa. Inulto niya tang headlines kan mga balita sa lado lokal. Mayor Isha Mismael kan Legazpi. Liwat na nindugan na day pa na papanahon para isa pribado ang Albay Electric Cooperativa. Problema kan Aleko, dapat sagutun kan Miralco bago ini maglaog sa probinsya kang Albaya. Sarong barangay kagawad sa suspendido sa syudad ng Tabaco. Pagbilog ng Hadob Committee sa Legislative Gapa, pinagadalan kan Senado si Congressman Joey Sarte sa dating Congressman o Secretary Joey Salceda. SSS Legazpi ang partisipasyon sa pagpili kan mga SSS members na benepisyaryo kan APRIP programa. Nianta Santo, Vice President Sara Duterte matindir sa pre-Duterte na rally sa Dahiga. Kontrasunan ni Senador Alan Peter Cayetano, dakula ang potensyal sa national vision na dating Speaker Martin Romualdez, pipasimbag sa kasong plunder kan Ombudsman na DSWD, padagos ang pagdisibwir kan aplip sa bilog na nasyon na PNP, lalong napapakusugon ang pagtaonin siguridad sa mga eskolahan na. Good morning, Mantabi, kay Erneng Mularaco, basiman kay Gondon Arellano. Marabik Lado, good morning. Good morning kay Erneng Mularaco. Ngayon tasanto, headlines man kan mga balita sa lado ng international Ukraine pa sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ininganyar si US President Donald Trump na dagdagan pa ang ballistic missile device. Ngayon tasanto, sa lado ng Karawat, LeBron James, official ng miyembro kan Philadelphia. Sa lado ng show visa, pag-boycott kay Vice Ganda, padagos ay pinapangapudan na. Yan mga tugang ang headlines kan mga balita, ang details mo pakalisin ng kapirang palagatak.
1: Tuhod, siko, baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
2: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration.
1: Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan.
2: Kaya ng artrisin yan.
1: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
2: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang Mims Mola Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mims Mola Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: Matigaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ano oras po mga tugan sa Radyo Urago? Eksakto na po nga 32 minutos na makalisa na lasingko nin pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover. Boys,
0: Urago Barreta Express.
1: 32 minutos na makalisa na lasingko nin pagkaaga. Ngunyang salitalis na kayo mga balita. Oy, good morning tabi kay Kyle Exiha. Diyan mga tugan sa Dinapa, Kasilya sa Orsogona. Asin good morning man, Kikagawa, John Barcenas, kan Barangay Tulatulakan Ligas, may simanan mabalik na kagawad. Kan Barangay Pandan, good morning kagawad Erna Monreal, and of course, good morning man, kikapamilyang Imi Abon Dabakoya. Day one sir, kadakol kapang servisyong dapat makinabangan para sa mga taga 3D sa Kanalbay. Okay, taga syudad kan Ligaw, si sir. Ngunyaw sa detalis na kan mga balita sa lado lokal, mantinido ang paninindugan ni Mayor Isha Mismael kan siyudad ni Legazpi na pagkontra sa pagsasapribado kan Albay Electric Cooperative o Alayco. Inianaging payag ni Mayor Ismael sa ginibong entrevista kan Urago Nusa. Kayang sinabi na dapat tawan muna kay magkakanigong tiyansa na Alayco na mapakarhay ang supply ng kuryente ligdi sa probinsya kan Albay kaysa ilalawag na naman ini sa pagsasapribado. Sayang sinabi na igwan na kipinagtaong pundo ang national government. Alagad kina kay pansubot na gamito ni Kan Alayco para mapakaray ang supply ng kuryente sa probinsya. Ipinaliwanag pa ni Ismael na sa syudad kan Legazpi, naglalaom siya na makakaigwala ni substation sa barangay Malnoda. Kan syudad taganing mapugulan na sin mabawasan ang palagu sa pagkakaigwanin power interruption na sa Legazpi. Bata paguna ko, pinakamaurag na si Buksit. Ito pala mga tugang pagabot ng oras na bullshit. Sa oras mga tugang na 34 minutos na aramong tanbaret at sa kamutan ng Galbarahon na sa linya pang pagkasa ligas. Pagkasa, marinaga po sa main.
3: Marinaga sa iba ibang sa mga pagkakabay sa mga radyo o radyo at pangisip ko yung weather forecast. Punya na ang tawag ng Hercules at saka itinalitang pula na bulyo na sumapot may nabilog na sa low low pressure area at eastern portion ng eastern summer. So yun yung isang tarap ng mga pagkuran sa Bicol Region at sa pagkaraling na probinsya. Kaso bago manaaga ang sentro ka na sa BNPA na sa postalit na pangapurang po sa probinsya at Albay. So hindi pa na gusto na hero po kasi ring digdi sa direksyon ka na Talabanson at sa iyang mahimbong na panganurod, ito muna naman na patangod. As in, yung manang manaraki mga pagkuran sa region na ni Cantanamar Zone sa NTR, maging naman sa Central Zone. So, hindi sa Tabikolan, apektado mang gilalay kita ka na sa ating NPA, pero bakit na gayo po para na sumakot. So, mga ka-experience sa mga gilalay kita, eh, medyo wadurod ang buka ka lang ita at imposibilidad yung mga pagkuran sa langan ka. So, mabawa man ang chance na maging sarong bagyo na sa aming NPA, pero madala siya kay mga pag-uran sa nagkaperang lugar sa Federasyon. So, ang pera dyan sa naroonang business ng NPA, wala kong man na monitor pang bagyo o panibagong NPA sa laugan sa doing responsibility.
1: Yes,
3: pero di ko ang blood cluster duman sa eastern portion ang sabuyang par na padagos niya nung dito monitor. So, digdi man gano'n sa Kabikolan at paros magiging maluyang at sundo sa moderato halit yan sa sirangan sa tuntimog sirangan. Kasi wala man kitang nakabater at ilwaling niya na uman sa naan pa na yan tuntun sa moderato pag-alot kung ukul ka sa tuyang kalitatan. At sa tuyang temperatura sa pagkapot pinakahababa na sa 24 degrees Celsius. Kasi pinakahalam ka o posibleng umabot siya ng 31 degrees. So yan po ang sabay ang update para sa kamuktakan ka sa sabay ang panahon. Dali po rin sa pag-asa di US Delegacy ay nipordan po sa lumang mahay na atak.
1: Salamat po Sir Jaime sa kamuktakan ka panahon ang doon mga tugang sa pag-asa Legazpi. Kayo tabi Primoy, pag sinabi mo masunod na tabi ako Primoy. Ang sa kuyang kapamilya dyan sa Donsol, o sa Donsol, ang sa kuyang kapamilya si Lodon Arellano, ang masal na provincial director ka na Popcom Sorsogon, pagkasabay-sabay ni Kiko mag-inom-inom. Kaya dapat kayo ni Jokes patani doon tayo ni pagminadig di sa Legazpi, iwasan ang katamaglaog sa lodging house, ano? Takong nasusulo kay boarding house. Batang ladingos baga, sabi ni Ryan, tapos sabi ni Alan, talagang sa dito nun daan kwarto. Pero pag may aircon, gano'n liliputan ka man kaya. Naramdaman ko lamang si Manay na nagpapaladig sa kuya pagkaga. Sa sabaton ako ni Manay. Sabi ni Manay, ngayon siya nagawa ko naman kay bago. Ano niya ako? Bakong ulbot. Doc Iyat Gomez, ang pamayok ang City Health Office kay Legazpi, good morning. Asiwan ang kikap Manong Mirandila kan Balinad, good morning. Manay ikaw, good morning na. And good morning man sa mabalik na barangay treasurer kan Galago, good morning kita Tami Mayoresa. And good morning tabi kidating kagawa debit bibar kan Banuanin Kamalig. Nakaramdaman niyan si amigo. Siguro makandidato ining kapitan kan Kamalig, tama kandidatong EBC president. Gantay 8 minutos na makalisa na lasingko din paggaga sa iba pang details kan mga bareta sa lado lokal pinagsuspindir kan sanggol ng paglungsod kan syudad ng Tabaco. Sa panginginot ni Vice Governor Glenda o ni Vice Mayor Glenda Bongao, si Barangay Kagawad Cherry Bilalia, kan Barangay San Roque kan Tabaco City matapos sa sampaning kaso ni Punong Barangay Toto Bobilesa. Sigon sa informasyon na nakaabot sa Oragonus, imbis sa pag-uray ang problema sa Logan Session Hall, igigibo kayo ng pangrarata kasayang kapitan sa luwas, particularmente ang paggamit kasayang social media. Apira kay Kagawad Binalya, kasabay pa nakatulo pang miyembro kan sanggunyang barangay na pinagsuspindir kan sanggunyang panglungsod. Sa ibong nalado, sinabi man ni Vice Mayor Bragaisa, nasagkod sa presente, di pa man din narinisibi ang suspension order alit sa sanggunyang panglungsod kanasabi ng syudad.

0: 39 minutos na makalisa na 5 ng pagaga sa iba pang detalyes kang mga barita sa lado lokal kinumpirma ni Presidential Legislative Liaison Officer Secretary Joey Salcedo na pinagadalan kan Senado ang pagbilog ng Sarong Haddock Committee para matawan kay magkakandigong solusyon ang problema sa legislative bottleneck. Inialaging pahig ka na sabi ng Congress on Darting Secretary. Ipinaliwanag pa ni Salcedo na sa presente pinagsumite naman kang Palacio Malacanang ang mga priority bills na patawan kay magkakandigong atensyon kang Senado, particularmente ang manunungkol sa ekonomiya, infrastruktura, enerhiya, sa radit na negosyasyon man ang reforma sa eleksyon. Sa ultimong detalyes kan mga barita sa lado lokal, bako ang opisina kang SSS sa nagpili kan mga beneficiaries kan APRI programa. Inilaging pag ni Janet Mapa ang batang pagtaram kan SSS Legazpi sa ginibong interview sa kan Urago Nusa. Sayang sinabi ng PSC sa iman ng Department of Social Welfare and Development ang nagsagibo ka nasabi ng pag-ibalwara. Magigiramduman na mataonin 2,000 kada bulan na allowance ang social security system sa bagi kan APRI program. Alagad ang opisina kang SSS o ang opisina kang PSA asiman ang DSW nagsagibo kang nasabi ng pagpipili kan dapat na magmabinipisyarana. Ang nasabi ng APRI program kan SSS ka itataw ngunya na bulan na Hulyo sagkod sa bulan na Disyembre kang presenting taon na kung sa'y libre ining itatao sa mga SSS members sa kwalifikado kan APRI programa. Dahil kami kasabay ni Juko. Kaday man kami na survey kang PSA tal mga taga PSA pagbisan uga ko nang maglibot sa mga barangay. Yan mga tugang ang detalyes kan mga balita sa lado lokal, ang detalyes mo kan mga balita sa lado nasyonal, pakilisin hanap buhay.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
0: Ang oras po mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na pong 42 minutos na makalisa na 5 nil pagkaaga. Ngunyan, sa detalye sa kan mga barita sa Radyo Nasyonal.

0: mga bareta sa ibang nasyon. International News.
1: Ngunyan sa detalyes na kan mga balita sa lado nasyonal. Oy, good morning, mantabi kilang Tisha Balasco. Ngunyan sa detalyes na kan mga balita sa lado nasyonal, sinabi ni Vice President Sara Duterte na matindir siya sa pre-Duterte na rally sa Dahig Netherlands. Inianaging bayag kang Vice Presidente matapos aputon siya kan mga taga-media, particularmente ang mga Pilipinong nasa nasabi ng nasyon. Sayang sinabi ng pag-telepon, gigibon niya ng pagka-adaw sa Dahig Netherlands na kung saan nakakulong ang sayang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Inuliman sa kaso crime against humanity. Sinabi pa kan Vice Presidente na napilitan siyang mag-atindir sa nasabi ng pagtiripon. Inuling mismo mga Pilipino na sa nasabi ng nasyon na nag-agad na mag-atindir siya sa nasabi ng pagtiripon. Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado nasyonal, ginamit ni Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano ang sayang kontra Sona, ang tradisyon na tugon sa State of the Nation Address o Sona kang Presidente Kasud Ma, na kung sa'y sinabi kanya, dakul ang tiyansa na makaigwapanin pag-asenso ang Pilipinas, particularmente ang National Vision na dapat maging giya sa polisiya sa deforma sa gobyerno. Sarong aldaw matapos ang State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos, nagsagibo man kan sayang sa Sona si Congressman Senator Alan Peter Cayetano bilang parte man kan sayang obligasyon bilang Senate Minority Floor Leader. Ipinaliwanag pa ni Cayetano na daan silang makipagtamangan sa mga sa mayoriya sa Senado, alagang kinakaipuan subot na magagiinis sa matamang proseso. Sa iba pang detalyes kan mga balita sa lado nasyonal, kinumpirma kan Office of the Ombudsman na silang pigsugo na si dating former House Speaker Martin Romualdez na simbagun ng kasong planto ni sinampa kontra sa iya. Inimismang naging pag ni Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano. Sayang sinabi na pinagtaawan kay magkakandigong panahon kan Office of the Ombudsman ng dating Speaker na simbagun ng kasong isinampa sa iya. Magigirumdo na sa ginibong State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos. Sinabi kayo na madali nang iserbi ang warrant of arrest warrant of arrest kontra sa dating speaker kan Kamara de Representante na pinagsabi niyon mastermind sa pag-plant control controversy.

Ayan, tasanto sa mga pangdetalis kang mga balita sa Lado National, siniguro kang Department of Social Welfare and Development o DSWD na padagusan pag-atoli na kang financial na tabang sa rarom kang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport or APLE program para sa mga tiosa, nagtitiyo sa mga namanuhaan. Inianaging paigi DSWD Secretary Sherwin Gatchal o Rix Gatchal yan. Kasunod ka naging pahayag ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang kalimang State of the Nation address. Sayang sinabi na palago silang nakikipag-coordinator sa nagkapit ng local government unit para ipasunod ang nasabi ng programa. Amog-amog naman kayo sunod pakalista, ano? Bata, pag-abot sa benepisyo, amog-amog na sila. Dahil bali nga ako mudahon, basta importante nga, nakatabag ako. Kapakapara na sa naling pandok! Ngunyan, sa ultimong detalis kan mga bareta sa Lado National, siniguro kan Philippine National Police narapin ng papakusugun ng pagbabantay sa mga pagbabantay sa seguridad kan mga pampublikong eskwelahan sa bilog na Pilipinas. Inianaging payag ni PNP Chief General Nartates kasunod ka naging payag ni Presidente Bongbong Marcos katawan kay magkakandig ng proteksyon ng mga eskwelahan o ang mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan. Sigun sa naging payag kan PNP, maigot man silang nakikipag-coordinar sa Department of Education para may pasunod ang nasabi ng programa.

0: 西本的 show international news。
1: Ngunyang salita lisakan Barito Salado International nagabot na sa White House si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para makipag-ulay kay US President Donald Trump. Sa sayang payag, sinabi ni Zelensky na agalo niya kay US President Donald Trump na dagdagan ang anti-ballistic missile sa ilang nasyon darakan palagos sa gera entre Canada Russia. Ipinaliwanag pa ni Zelensky na maski preparado ang ilang nasyon sa anuman na laban, kinakaipuan subot na magtawanin karagdagan na o magtawan sa liwat din panibagong karagdagan na tabang ang Estados Unidos, particularmente pag taunin anti-ballistic missile. Wala na kaman tabi kay amigong Omer Peñalosa.
0: Buhagon Barreta Express. Barretang Sports. Sports News.
1: Ngunyan, si Talisman kan Barreta Saladwin Karawat, opisyal ang pinamidbidgan ng Philadelphia 6 si NBA superstar LeBron James bilang pinakabagong miyembro kan Koponana. Sa sayang payag, si Osama Sigun sa laging payag kan maniamento kan Philadelphia. Formalmente nilang ipinagpresentar sa publiko ang nasabi ng pambato kan NBA na si LeBron James matapos sa opisyal ni magpirma ng kontrata. Sinabi pa ni Jazz Officer na nakulang onda ninda na makuha ang serbisyo ni James LeBron James sa NBA.
0: Buragon Barreta Express. Barretang Artista. Showbiz News.
1: Ngunyan, sa detalye sa mga balita sarado ng showbiz palago sa figurayan ngunyan sa social media. Ang naging ang gibugibo ni Vice Ganda, ini pa anong salbata ng inyo na sobra naman kang gibugibo niya, no? Pagurag mo siya ng paguna mo siya ng pinakamaurag na tao sa kinaban. Ini ang naging reaksyon kan publiko matapos na i-acknowledge ni Vice Ganda ang co-host na si Kim Chu sa side ng programang It's Noon Time. Sigon sa impormasyon sa rong pambabatikos ang ginibo o sa rong pangbabasos ang ginibo ni Vice Ganda kung kaya dapat nilang i-boycott na. Nagigirumdumo na dako lang napikon matapos na i-acknowledge ni Vice Ganda sa aloy ng pagdiriba sa It's Show Time. Sebong nila dwede pa mo nagpapaluwasin pasibagan si Vice Ganda. Kasunod ka mga nagluluwas sa impormasyon na lalong nagdadakulan pangapunan na i-boycott ang pelikula kay ni sa Metro Manila Film Festival na konsen kasabay kay ni si Big Zotto. Yan mga tugangan katiripunan, detalis kan mga pagbabarita. Ngunyan pong aldaw ni na Miyerkules, Mother of Perpetual Help Day, Pizza 29, Kanbulan na Julio 2020 sa isa. Sa liwat po, sa ngalan ni Manny Alan Lopez, sa ito na si Mankan Pagasa, Ligaspi. Kalado Technical, si Manny Joko Diaz, duman sa tower si Manny Jules Balderama sa mga nag-text at like sa Facebook. Salamat ulang tabi ning Marhaya ko pang sedong nakasabay si Jess Magallanes. Minawalat kang tataramo na ang barangay pigtatabangan de pigtatabagan. Adios, Morena, Aga, Bicolanja.
0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Uragon, in the service of the Bicolanos, Region Y.
2: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa. Mga kaibigan, ito po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center at kayo po ay aking iniimbitahan para naman po makatulong ako sa inyong kalusugan sa mga taong may problema po sa kanilang kalusugan katulad ng insomnia, constipation, mataas na blood pressure, masasakit na tuhod, may back pain, may spinal pain, may mga diabetes, mga na-stroke na po, merong mga sakit sa puso, migraine, asthma, osteoporosis, stiffness, muscle stiffness, joint pain, kidney problem, mga problema sa mata, ay matulungan ang inyong mga sakit kasabay ng pag-detox sa NIMS Wellness Center. Punta po kayo mga kaibigan ha. Mga kaibigan, pakinggan po natin itong mga taong natulungan ng NIMS Wellness Center. Sabayan po natin ang pag-detox at pag-inom ng mga natural product, itong mga herbal medicine at mga supplement. Ito po ay talagang makakatulong sa inyong karamdaman at hindi naman natin po pinapatanggal ang inyong mga maintenance. Isabay nyo lang po itong mga product na to dahil ito ay pampalakas ng inyong immune system. At para magkaroon po kayo ng pag-asa na talaga po kayo ay matutulungan, pakinggan po natin itong mga buhay na patotoo na pumunta ng NIMS Wellness Center.
0: Hindi na mabilang ang natulungan gumaling sa NIMS Wellness Center.
2: Sa ano pangalan mo?
3: Tuloy po. May sikat na ako sa baga. Supa ko ng suka noon. Isa na po dito sa NIMS Center.
2: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NIMS?
3: Nagliwala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
2: Dati, kinakapos ka na?
3: Kinakapos ako.
2: Kahit pagsalita?
3: Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Dati?
3: Dati, hindi.
2: Hindi na, nakailang buwan ka na sa akin?
3: Magdadalawang buwan.
2: Isang buwan pa lang?
3: Oo.
2: Sa isang buwan may kagalingan?
3: Mayroon po.
2: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Kumusta ang pagmati mo kapag nagtitika kang kape ko?
3: Maraingan eh.
2: Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko, sa loob kiparambulan.
3: Sa rambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
3: Clear na gabus.
2: Clear na. Nata, dati kang inot. Arin ang nagkukulog sa imo? Ano sabi mo ngayon sa kidney ka? Nagkukulog ang PED mo?
3: Iyo.
2: Tapos ang pag-ihi mo, mga karang beses?
3: Magkapul. Mas masasulat ang pag-ihi kung tanong ko yan. Pag may kidney ko.
2: Tapos so, pagbanggi?
3: Ay, mga limang beses yan.
2: Oo, hunyan. Karang beses ka na lang nag-iihi kayo ng pulong takanan.
3: Tulo-duwa
2: na lang.
3: Sarong
2: sa prostate mo, sa sakit ni mo ngayon.
3: Ay, tranquilo, sa kidney ko.
2: Tranquilo na. Wara naman da, sabi kang doktor. Ano? Hi, Kim. Taga saan ka?
4: Taga San Vicente po.
2: Ano yung sabi mo na nung uminom ka ng...
4: Ano po? Nins kape po at saka yung Nins juice.
2: Nins juice. Ano nangyari? Meron nang ano?
4: Yung bukol po dito.
2: Gano'ng kalaki ang bukol
4: parang
2: mo?
4: Parang jolene po.
2: Ano yan? Sumasakit? Kumakate?
4: Sumasakit, kumakate. Tapos nung nag-inom po ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka dugo.
2: Dugo.
4: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
2: Wala na yung
4: bukol.
2: Tapos yung kape?
4: Opo.
2: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Nins kape?
4: Nins kape po at saka Nins kape.
2: Yan lang ang iniinom mo? Galing ano. So, ano lang, tig-isang box pa lang binigay ko sa'yo. May lumabas na.
4: Opo.
2: Hello, nanay. Anong pangalan mo?
5: Maria Lupis Mangampo.
2: Ano yung mga dating sakit mo?
5: So, sa puso ko. Pagkatuso. Puso ko noon.
2: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
5: 160.
2: Pero ang bulan na yan?
5: Kulong bulan na.
2: Grabe kami na ihi mag-aga? Mga pirang beses?
5: Apat na beses.
2: Apat na beses mag-aga? Pag nagkakaturog ka, ano oras ka nagbumata?
5: Minsan na laon na.
2: Hindi ka na nangangaturog. Ang pag-ihi mo, pirang mag-aga?
5: Minsan, mga apat.
2: Ang pag-CR mo, pirang beses ang aldaw?
5: Saro.
2: Anong makulog? Tulak?
5: Matulak.
2: Very ano?
5: Mag-ausun.
2: O ngunyan na, nag-inom ka ng isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
5: Dahil na managparakulog. So, bitos ko, maray-ray na tibi.
2: Dahil na nagkaroon na bigtutusok. So, blood sugar mo, pera na lang after 1 month?
5: 111
2: na lang. Pirang beses ka na lang nag-ihi, mag-aga?
5: Kuminsan, dua.
2: Dua na lang, bako na apat. So, pag CR mo ngunyan, perang beses na?
5: Ay, dua.
2: Dua na, bako na saro. Ano? Tatay, anong pangaran mo?
6: Desiderio.
2: Nata, nagdigdig ka ngunyan. Ano ang problema mo?
6: May nagkukulugan pa yun po. May anong dagang po nagkukulog.
2: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
6: Yun na.
2: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
6: Sa puso.
2: Sa ano po, pa?
6: Sa baga. So, sa kidney ko.
2: Oo, narahay ka po, digde?
6: Iyo po. Narahay ako.
2: Pa-detox na sa NIMS Wellness Center.
0: Kayo'y nakikinig sa programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan ni Ma'am Nins Rosal ng NIMS Wellness Center.
2: Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Isang maliwalas na araw sa ating mga tagapakinig sa buong Albay. Mula sa tiis ganda ng Tiwi hanggang sa dulo ng Pulangge. Kasama niyo muli ang inyong Tita Marisol Barotilla para sa isa namang siksik, liglig at nag-uumapaw na diskusyon dito sa ikaw at ang inyong kalusugan by Means Wellness Center. Bago tayo sumabak sa ating main topic, heto muna ang ating hula topic clue. Mabilis kainin, mahirap ang galin. Kulay ay matingkad pero sa sustansya ay salat. Kaibigan sa pagmamadali pero kaaway sa bandang huli. Ano kaya ito? Sige nga, mag-text na kayo sa ating hotline para sa inyong mga hula. Mga kaibigan, aminin natin, sa bilis ng buhay ngayon, sino ba naman ang hindi natutukso sa dilata o instant noodles at chichiria? Bukas, salang, kain, tapos ang usapan. Pero alam niyo ba na ayon sa 2024 to 2025 Philippine National Nutrition Survey, tumataas ang kaso ng lifestyle diseases or NCDs, non-communicable diseases sa bansa. Halos 30% ng mga Pilipino ay itinuturing na overweight or obese at ang pangunahing salarin, ang ating diet na punong-puno ng ultra-processed foods or UPFS. Ano ba talaga ang processed foods? Hindi lahat ng processed ay masama. Ang pagluluto ng kanin ay processing. Ang pag-ferment ng itlog na maalat ay processing. Pero may level ito, mga kaibigan. Gamitin natin ang NOVA classification para maintindihan natin. Unprocessed or minimally processed. Ito yung galing sa puno o hayop na nilinis lang o tinanggalan ng hindi kinakain. Halimbawa, sariwang isda, prutas, gatas, processed culinary ingredients, oils, sugar, or asin. Ginamit natin pampalasa. Processed foods. Isda na timpla ng asin at pinatuyo o prutas na ginawang jam. Simpleng sangkap lang ang idinagdag. Ultra-processed foods. Dito na tayo mag-ingat. Ito yung mga pagkain hindi mo na makikilala ang pinanggalingan. Gawa sila sa laboratorio. Puno ng flavoring, coloring, emulsifiers, at preservatives. Bakit ba ito delikado? Bakit ba tayo nagagalit sa processed foods? Hindi lang ito dahil sa taba, ito ay dahil sa biological disruption. Insulin spikes. Ang processed foods ay kulang sa fiber. Kapag kinain mo yan, parang tsunami ang asukal sa dulo. Ang pancreas mo, kailangan mag-overtime para maglabas ng insulin. Pag tumagal, magkakaroon ka ng insulin resistance. Microbiome destruction. Ang ating bituka ay may good bacteria. Ang mga preservatives sa processed foods ay parang antibiotics na pumapatay sa mga sundalo ito sa ating tiyan. Hyperpalatability. Dinisenyo ang mga pagkain ito para maging addictive. Ang tamang kombinasyon ng asukal, asin, at taba ay nagtitrigger ng dopamine sa utak natin. Kaya hindi ka makatigil sa isang pirasang chichiria. Sa puntong ito, mga kaibigan, kailangan nating pag-usapan ang mas seryosong bahagi ng ating talakayan. Hindi sapat na alam natin ang itsura ng processed foods. Hindi dapat alam din natin ang pinsalang dulot nito sa ating katawan. Ang tawag ng mga eksperto rito ay the slow poisoning of the modern diet. Ayon sa data ng Department of Health, netong nakaraang 2024 hanggang ngayong 2026 ang mga lifestyle diseases ang nangungunang sanhi ng kamatayan sa Pilipinas. Hindi ito nakukuha sa ubo o bahing. Ito ay nakukuha sa dulo ng ating mga kutsara. Ang mga silent killers, metabolic syndrome at type 2 diabetes. Ito ang pinaka-common, mga kaibigan. Kapag ang kinakain mo ay puro ultra-processed foods, yung mga puting tinapay, instant noodles, at matatamis na inumin, ang asukal sa dugo mo ay parang roller coaster. The mechanism. Sa sobrang dami ng asukal, ang iyong cells ay nagiging bingi sa insulin. Ito ang tinatawag nating insulin resistance. Ito na ang Tita Marisol's warning. Huwag baliwalain ang madalas na pagkauhaw at pag-ihi. Ang ating SUC blocker ay siksik sa ampalaya at banaba para tulungan ang katawan mo sa pag-manage ng asukal mula sa mga kanin at tinapay na hindi natin maiwasan. Hypertension or high blood at heart disease. Akala ng marami, asin lang ang kalaban. Pero alam niyo ba na ang high fructose corn syrup na nasa mga dilata at juice ay mas nakakataas ng uric acid at blood pressure kesa sa asin? The damage? Ang mga trans fats o bad oils na ginagamit sa pag-process ng pagkain ay nagiging sanhi ng pamamaga o inflammation. patient sa ating mga ugat. Kapag namaga ang ugat, doon dumidikit ang cholesterol at nagbabara. Support para sa mas maayos na dulot ng dugo, nandiyan ang vesicle natin na may garlic extract at ginkgo biloba para iwas barado ang mga ugat. Chronic kidney disease. Ang Albay ay isa sa mga lugar na maraming kaso ng kidney dialysis. Bakit? Dahil sa sobrang sodium at preservatives or phosphates sa mga processed meat gaya ng longganisa, tusino, at dilata. The strain, ang kidneys natin ang taga-filter ng dumi. Kapag puro chemical ang pinapasok natin, napapagod ang filter. Sabi nga sa Seven Commandments ni Tita Maricel, one is none, two is one. Huwag basta uminom ng gamot, baguhin ang diet, at samahan ng Well Herb para suportan ang iyong renal health. Fatty liver, fatty liver disease. Dati, ang may fatty liver lang ang yung mga manginginom ng alak. Ngayon, kahit bata, may fatty liver na. Ito ay dahil sa fructose. Ang fructose na galing sa processed sweets ay sa liver lang napaprocess. Kapag sobra, nagiging taba ito na bumabalot sa iyong liver. Noong unang panahon, bihira ang prutas or natural source of fructose at seasonal lang. Ngayon, 365 days a year tayong binabaha ng asukal. Seed of lard, ika nga, dysbiosis at leaky gut. Ang ating bituka ay may tight junctions. Ang mga emulsifiers, yung nagpapakinis sa texture ng ice cream at margarine, ay parang sabon na tumutunaw sa protective lining ng ating bituka. The result, ang mga dumi at bakterya ay tumatagas papunta sa ating dugo. Ito ang dahilan ng mga skin allergies, autoimmune diseases, at maging ang depression dahil ang happy hormones natin ay gawa sa bituka.
7: Ang Main Sumola San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Main Sumola San Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Main Sumola Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo. Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikong po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
9: Basta Bicolano o Hagon!
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Time check. 6 minutos na pasado alas 6 nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibon. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sundong kan mga pobring tios arog mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon. Bullseye.

0: right, nah. Good morning. Diyos maray na aga na naman sa mga parantabay niya to alas 6 nin pagkaaga. Ribanan kita sa rong oras, sagod alas 7, ngunyan pong Miyerkules. Petsa 29 na sa bulang kan July taon 2026. Happy birthday na sana sa may mga kumpleanyo po ngunyan aldaw.
1: Happy birthday!
0: Sige, and kiriba na naman kita sa programa. Yaw naman ang sa tuyang pag-ulay-ulay sa mga signifikanteng tema kanal daw. And grabe ining pangyaring ini duman sa, kuya, ano? Sa Japan, makusugun man sulinog duman, kuya Jokes. Salado International, 7.1 magnitude sa Kumamoto Prefecture. Gulpi pa po na mga tugang ang natrap sa mga nagkagaraba na mga mall, building, and iba pa. Grabe, ano, makusugon mga linog mo niyan. And puwera kayan, digdi man sa lokal, haros pigtatanyog mong kita kan makusugman na issue sa Meralco privatization. Bata susaro, nagnigar na. Day man ang

So, Pandok, sumata sa na nagpapara kimat-kimat. Kaya kulang na sa ng samurai, gari na mga ninja. Pero, digdi sa issue mga tugang kan Aleko sa kasamiralko, yung bagay ni so, sabi sa post ni Kong Pido, igwa nga yan in pasikrito. Yan. Na mga naglalakaw na tangarig talagang ibusol na maglaog admiral ko sa Aleko. O, kundi mala, ta susarong opisyal nagnigar na. Kaya sabi kan riparo kan iba, gari ngaya tama talaga ngaya so nakabugtak, nakasurat duman sa placard kan so nagkaigwaning rally dyan, manungod sa langkaw na presyo kan baybay, na so nakasurat sa ano ni, sa placard, pagkahampang mo, yes. Pagtalikod, no! garo niya ako, garo arog ka na nangyari, ano, pagkahampang mo, yes. Pagtalikod, no. O, digdig arog sa miral ko, arog ka na nangyari, pag-abot ka na oras, wala na mga... Ene po ang sendong lingkod, Manoy Lito Sanchez, at your service! Ay, inda kita sa imo, sir. Kaya sabi kan iba, gari talaga ngaya tama sa mga nagsasabing, gari ngaya arog ka yan talaga, no? Gari, talagang gari ngaya nabudol talaga ngaya kita. Pagkampang mo ngaya, sabi duman sa placard, pagkampang mo ngaya, yes. Pagtalikod, no. Pangiyari. O, sige daw, ta aratsyan, kung taman daw, pasadaan ta ini pong issue na naman na ini, ta nagpaluwas na po ning public advisory ang gobernador na ini po nagsasabi na dai siyang pagkaaram dyan sa mga na-publish, nagsisirkular na bareta ali sa Meralco, sa mga periodiko nasyonal na igwapo nin kumbaga urulay na. An lokal tigdi sa probinsya sa kakan Meralco. And pasiringan iyan sa privatization. Kaya si Kong Caloy, may mga nagluluwas na mga video interview kay Kong Caloy kan Second District na nagsasabi na uni pirang beses na kami ngayon nagipag-meeting sa Meralco. Yaon nga si Governor at saka sa mga kongresista. Nabanggit si Crisel Lagman, si Siangani at saka si Adrian Salceda, Canter District. Pero si Governor, dahil man niya akong aram nga dyan. Kaya ngaya mga mayor, mga mayor, kamo palan, bako man palan si Governor. Abir daw. O sige, taratsyan, pagulay-ulayan ta daw ang bagay na iyan. Apoy Rakayan, Utrunta, Sualeco tabi, may rate increase sa tuyang konsumo o bill na babayadan po ngunya na bulan na July. And may umento sa kantidad na harus 70 centavos per kilowatt. Kaya so dating, dati po na 12.34, magiging 13.04 na per kilowatt. Kumbaga 12, magiging 13 na pesos per kilowatt. Madali na, magparalangkaw kay ni Kuya Jokes, rimati na naman kita kay ni. Yun yung pigasabit eh. Ano pa ang mga kwanigdi update? So manungod tabi sa issue pa sa papayag kang presidente sa zona, may kinaaraman sa systems loss. Kaya yan, gige. Pareta sa lokal mga tugang, duman sa Camarines Sur, may tulo pala na eskwilan duman tabi, ang nagbiglang suspender kang klase ni Nakanakalisnal daw, tasabi, gwadaanin mga na-receiving shooting threat.

0: kumbaga iguanin na mga patakot na magkakaigwa po nin mga pambabadil sa mga estudyante. Tulong gayong eskwilando man sa buhi. Ano daw kung iguang report ka ni si Your Honor, ano? And apura kayan, sarong insidente ba nin kasulo dyan sa Rawis? And duwa pong border ang binawian ni buhay. Hirak man na, paano daw ini? Puro grabe so katurog na matangayin ni nangyaring kasulo dyan sa Rawis eh. And sa weather niya to, medyo na lansiman ako kan panahon, tamamotor ko ta ako, pagtingag ko kasubago, palibasa madiklong pa niya ako, gari maura na. Tasabi kang pag-asa, so LPA tabi, yao na sa laog kan par, and iyan po mga tugang na develop so LPA kasuod mang hapon. Kasubagong alas dos din aga, yao na sa laog kan Philippine Area of Responsibility. Kaya baka niya ako kung magparauran, pagkatingag ko sa kalangitan kasubago, palibasa madiklumpa niya ako, bad umuran. Kundi malabaga ako, ta maliwanag lulugod sa kalangitan. Pari nabudol kita sala sa oras. Ha? Bata nagitipid kita ngunyan sa gasolina naman, sa krudo ta, bata lang kawo na naman ang kada kilowatt. Ay, kilowatt na pati, litro. Ha? Litro kan krudo, nasa kulang-kulang sang gatos na naman. Nasa 94, 95, ano ba, 96, 97 na gani gayon. Siguradong laog inisang gatos na next week na naman. Ay, Diyos kong pagkabuhay ta sa Pilipinas. Sige, sanan sakit kan buhay ta. Yan man dyan, siyempre, sa tuyang pagkatun na naman kan mga bareta. Ito paraloy, uyo na, labo-labong tanan sa tuyang buhay naman ng bareta.
1: Buena Mano Barreta Headline.
0: Oye na, Buena Mano Barreta Headline sa lado lokal, Duan Gadan, sa nangyaring kasulo sa Rawis, Legazpi City. Pugad Lawin Park, bukas na sa Santo Domingo Albay. Barreta Nasional, PNP, urog na papayguton ang pagtaon ng seguridad sa mga eskwelahan. Barreta niya to international 7.1 na magnitude na linog ang namatean duman sa Kumamoto Prefecture sa nasyon kan Japan. Yan ang headline kan mga barreta.
1: Buena Mano Barreta, mga barretang lugar, local news.
0: Diyos maray na aga, ako po sa inyo magiging tagapagbareta Marilito Sanchez. Detalye kan mga bareta, enot sa lokal. Electrical problem, ini po ang pighihiling na pwedeng iyo ang pinunan kan kasulo sa saro o kaya sarong tulong eskalo na residential building. Diyan sa Santol Street, Pag-asa, Rawis, digdi sa Legazpi City. Kasod mang maamay na mag-umagahon na July 28 na ikinagadaan kandawang border, asin man na irido ang duwa pa. Segon kay Fire Superintendent Herrickson Miraflor, ang Provincial Fire Marshal kan BFP Albay, nagpunan kasulo bandang alauna 25 nin amay na aga, alagad na i-report sa 9 sa paagi kan 911 alas alauna 40 na. Sa pag-abot kan mga bumbero, dakula na, grabe na ang karabakan kalayo as in uminabot ini sa first alarm. Nagdeklara na fire out mga bandang alas 2:57 na, mga alas 3 na, Diyos ko po. Nin mag-umagahon, katagod ka ni binawian ni buhay sa insidente ang dawang estudyante gikan sa Matnog Sursugon as in ansaro sa Masbate City. Mientras na duwa pa na borders ang nagsaparman in second degree burns as in mga rungas sa lawas, tulong bihikulo man ang intirong kinaon kan kalayo. Sa inot na investigasyon kan BFP sarong law office na katayid kan boarding house, iyan posible daan na dumanagpuon ang kasulo kung sa in electrical problem ang pigiling na iyo ang posibleng panginot na rason sa pinunan kan kalayo. At yan, balikan ta, di ba, pang mga nagkakalagagang mga bareta? Pasadaan ta mo na marabaktot na bareta ni Your Honor duman sa Camarines Sur. 1 billion total. Ano ni? 1 billion peso. Ang kantidad total para sa rehabilitasyon da kan PNR. Ha? Bubuhayo na naman ang PNR. Bain na kayan. Baklasanan mga realist. Dahil mabaginabang ngura mang kamugtaki. Dahil na ako dyan, nabuko na kayan, pundwa na yan, Your Honor. Pasabihan mo ang PNR ng tigda, dahil na pagdago siya, puro man siya na kamong ngaw-ngaw. Your Honor, go ahead.
2: Yes, Manilito, good morning and maray na pagkaaga. 1 billion manangad ang pinag-uan ni Tata Gama kan sa tuwing national government sa total rehabilitation kan.
0: Seryoso na daw sinda kayan, ba day man sinda seryoso kaya na mga trabaho nila hinda.
2: Kawasa kaya baga Manilito, nangako si presidente kan saro nyang kan sarong taon na sona na ang PNR hali nin Laguna, Pasiring Ragay, Camarines Sur, maabot na. Alagad, dahil manin din nangyari. Ngunyan man na si Mana, iguan ang pindadang tulong tren, ay ano, pitong tren, hali nin Manila. Taday naman talaga magagamit. Ngunyan, papadaradig din sa Bicol.
0: Oh.
2: Ang sabi so kang
0: mga route na, so mga luma na, mga ralapa na, yun na sa nadigdi naman. Ay,
2: ito mga commuter train tabi Manilito na nagbabiyahing Laguna hanggang Tutuban. Pero ining rotang ini, di naman magagamit. Inulita sa kunyo niyan, under construction ni sa bagong railes, Haling Laguna, Pasiring Tutuban. Pero ngunyan, ang Haling Laguna, Pasiring Ragay, sa Kudligaspe, mga nga iposindanin 1 billion na kantidad.
0: Sayang, kang kwarta, dahil na ako kayang, dahil na kamo magparawang. Ano ang bilyon?
2: Iyon man ang gan, Manilito. Malangan nga yun, dahil biyay ang tren.
0: Wala man mangyari dyan, dahil ako kumpiyad, dahil akong tiwala dyan sa mga, hindi, ako nawara na akong kumpiyansa dyan sa tutulang, Manajoy.
2: Saka saro pa tabi Manilito, yung mabiyayang tren, halik ni Naga, hanggang Ligaw na lang.
0: At ang maski pa kung ano pa yan, abu ko na, kung ako na tutulong. Bayaan na yan. Ako nga, gusto ko nga, kung ako masada si Mayor Hisam, yan ang mga release dyan, nakakaulang-ulang sa nasa traffic din sa Ligaspi, para lagadi ko na yan.
2: Tangay, pag-ibon na yung gunting.
0: Dahil, palagadi ko na yan, maski kung naliyo na yan dyan, ta espalton mi na, simintun mi na yan, biyon tinamputa, nakaka-traffic ta ang mga release.
2: Nakabukwa na dyan. Dahil man na servita, unin o panggay kang tren.
0: Bako sa nang uninom ta talagang palpak.
2: Eh yung malang bulletin o.
0: Ano yun na baga, pirang tao na yan dyan. Dahil man nakamugtaking servisyo. Ano na yung baklang pabak. Kung ako sa nasimit yung baklas.
2: Eh yung nga, iba ka ining ano, ining kagadan kan PNR, mangyari. And sitong pangako ni Presidente, mangyari man, kan sarong taon pa.
0: Sige, go.
2: So, Manilito, sa satuyang naunabitan mo kasubago,
0: oh, sa buhi.
2: Na payag ka ni si Mayor Ray Lacoste, digdi sa buhi ka Marini Sur.
0: Oh.
2: Na kung sa ini, pinag-sabi niya na mga fake one lang ini.
0: Fake account.
2: Oh, yes, tabi Manilito.
0: Yung ani, yan ang mga sakit. O niyang ngunyan, ha, ano pa, paano mangyari yan? Ano na masusungpa daw sumaygibo kayo ng mga katarantaduan na yan sa FB?
2: Sa ngunyan na nagsabi ni Mayor Ray Lacoste, nag-iimbisigar sinda, na tanganing mawara ang katakutan kan mga tagabuhi sa tulong eskwilahan na iguan yung threat na shooting. Maray kong shooting na papapicture-picture lang. Grabe ang mga fake news. Sabi nga ni Mayor Ray Lacoste, dapat maging maray na observer, analisaron. Tanga ni Dayman matakot ang mga estudyante digdi sa tulong eskwilahan sa malauyay na buhi Camarines Sur, tabi Manilito. So yan ang suto informasyon. Unya na pagkaaga,
0: mag-1 billion pala, 1 billion peso sa PNR.
2: Kamagayan dito.
0: 1 billion pesos pala ang pundo kan PNR sa ano yan sa biyahe haling Tutuban to Ragay.
2: Haling Laguna hanggang Ragay tabi Manilito.
0: Sayang kan kwarta kaya.
2: Ano pa? Ay, sala. Grabe. So yan tabi Manilito sa to impormasyon. Digdi sa programang Buenamano Barreta. Mga tugay ni po si Joy Boy Sarsa. Basta Bicolano, Urago.
1: Urago, Laki. Buenamano Barreta. Makabaretang lugar.
0: Thank you very much, Your Honors. Sa imong barabaktot na Barreta. Da, kung may mangyari na naman dyan sa mga release-release ni mga biyay, country, kalukuan. Ilangan mga release digdi sa tuya, yung mga railroad crossing ta dyan. Oh. Maray-ray ko na sa naining digdi sa Kuyan Joke sa may Washington, ta at least maray ang tinampo. Pero ining digdi sa Bitano, dyan sa Orosite, kung sain pang mga may mga nagabutwang release, dyan sa may Bilamor, nakaurot dol na ang release. Kaya nakaka-traffic lugod imbis na ang bihikulo dire-diretsyon dalagan, masimpre malay luka ta naka-utdol na sa mga release. Takon magtaraga dul diyan, magkararaot pa ang shock mo diyan sa sasakyan, sa motor mo, sa auto mo. Perwisyo ang darakan mga release lugod na ini. Ano daw kung baklasuna sa natabi nindo kaya yan? O kaya man kung ako kimeyor, ipa-espalto ko na yan? O raman nag-aaging asfalto ano yan? Tangarig planado yan, daing kadul-kadul yan. Imbis na ang mga bihikulo nagdadalagan, so tamang dalagan daing mga traffic-traffic. Nakaka-traffic pa baga? Lagadi yung kulugo dyan. Alagos kita sa mga Barreta kung an pundo kan banwa nagagamit nin tama lauman an marhay na mga proyekto. Yan, an mga pataratara kan alkalde Bongbanda kan Santo Domingo Albay kasunod siya pagbubukas sa publiko kan Pugadlawin Park na newly renovated na pasyaran sa nasambit na banwaan. Dinagsa nin mga taga Santo Domingo o kasabay nagaligdi si sa ini Ati Marlene Janson dyan sa SDA. Dinagsa nin mga taga Domingueños ang pagbisita sa lugar. Kanakaging Sabado, inihulita pigandang simpleng programa kan LGU sinundan nin mga pakaon saka entertainment sa paagi nin mga pakawat. Binanga ini sa duwang porsyon na may pang senior citizen saka mga pang aki na mga amenities. Kaibaman sa mga dinagdag and slides sa mga aki, coffee bar sa mga seniors as in para sa gabos na mga edad. Nasa ikaduwang batch na ni City Disaster Risk Reduction Management Office sa Tabaco para sa pagkondukta kan sendang emergency first responders course sa mga volunteers kan syudad. Second kay CDRRMO Chief Jill Mulato, ang lakdang bilang pag-complete sa NDRRMC Memorandum Circular 64 Series of 2021 na nagtataonin puder sa Big Bilog na community volunteers na makatabang sa pag-responde sa mga emerhensya na maserbing katuwang kan MDRRMO kasabay sa mga kwalifikasyon sa pagbilog nin grupo at pagtaonin training sa mga miyembros tagarig na mas pang mapakusog ang kakayahan at kapasidad sa kakaraman sa pagatubang sa mga ano man na intonses siring kan mga emerhensya. Ang mga miyembro o grupo ang magiging kasabay sa master list na isusumiter sa NDRRMC para sendang accreditation. Ipinahayag kan DepEd digdi sa Bicol na nakaresibi ang sendang opisina ng kabilugan na 300 million pesos para da sa implementasyon kan aral program ngunyan na school year 2026-27. Segon kay DepEd RD Gilbert Sadsad sa nasabit na kantidad o fundo 177 milyones ang pigtagama para sa pag-implementar kan aral learning materials na naidistribuer na sa 13 mga schools division sa Bilog na Rion. 123 milyones man. Adi pinagtagama bilang honorarium kan mga external tutors na kukuanon kan kada eskwelahan na nagpapautob kan aral program na iwan magsiserbing mga tutor o paratukdo sa mga estudyante. Sa iba pang mga bareta lokal, napatos nin Laboy ang Purok 3 sa Kapurok 4 San Roque Daraga ka nakaaging banggi. Segon sa mga residentes, may mga nakatambak na daga arani sa road opening project sa itaas na parte kanse ng barangay. Banang alas 7 ni pagkabagi, banggi, biglang nagkusog ang uran asin ibinuhos ang mga Laboy na inis sa mga karungan. Sa presente Padagos Pond Clearing Operation kan Local Government sa Panginginot kan Engineering Office, Municipal Disaster Risk Management Office. Sa Ultibutang Barreta Lokal, naging matrayong po ang ginibong one-stop information shop sa Ayala Mall, Gaspi na nagagan ni iba-ibang serbisyo kan gobyerno sa mga albayano. Ginibo ang sarong aldaw na aktibidad po na alas 8 aga sa good alas 5:30 manin hapon na pinanginotan kanalbay Provincial Police Office. Kasabay sa mga serbisyo na nag-avail kan publiko, libreng legal consultation, notarial services, national police clearance processing, firearms licensing services, saka PhilHealth yakap registration.
1: Sa laog kang nasyon.
0: Time check muna kita, alas 6:31 na nin pagkaaga sa mga malaog naman sa trabaho, eskwela, sa mga may importanteng lakaw, larga na. Sa Barreta Nyato National, pigasigurar kan Philippine National Police, PNP, na sa inda pong papayguto ng pagtaonin siguridad sa mga eskwelahan sa bilog na nasyon. Katagod ini kan nabanggit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ikalimang state o kaya zona, konsay nagtugay ni na dadagdagan ang pagtaon in seguridad sa mga eskwelahan sa nasyon. Sinabi ni Police Colonel Allen Ray Co, unhappy kan PIO kan PNP, na nagpapasalamat sin dauli sa pagrekonosir kang presidente sa pinagigibo nindang pagbabantay sa mga eskwelahan tangarig magtaon ng proteksyon sa mga estudyantes. Daiuyon si Senator Risa Ontiveros sa propuesto na paggamit ni nuclear energy bilang long-time solution sa langkaw na presyo kang kuryente sin kakulangan sa supply kan enerhiya digdi sa Pilipinas. Ginibukan senador ang payag kasunod sa pangapuda ni Presidente Ferdinand Marcos sa iyang ikalimang zona na pag-aadalan kan Kongreso ang nuclear energy bilang parte kan plano kan gobyerno sa pagpakusog kan sektor kan enerhiya sa nasyon. Sigon kay Ontiveros, dahil siya uyon digdi, huli tamayo subot nin sa diring pinagkukuhanan ang Pilipinas kan mga raw materials na kaipuan sa pagkriar o kaya pagkaigwa kan nuclear plant.
1: Buena, malo, barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Laban sa Japan, sarong 7.1 magnitude ang makusog na linog ang nagyugo-yugo duman sa Kumamoto Prefecture sa Japan kasunma. Uli po sa grabing kusog kaini, tulos na nagpalawas nin tsunami warning ang mga otoridad na may piglalauman na maabot na sarong metro ang langkaw kan hukol. Pigsador ang mga residentes na arali sa mga baybayon na maglikay na maray mientras padagos na pigbumonitor kan Japan Meteorological Agency ang sitwasyon kasunma. Ang Kumamoto ang nasa riyon kan Kyushu na ini po bistado sa pagiging earthquake prone area huli sa aktibong fault lines as in harani sa Pacific Ring of Fire. Padagos pa po ang mga research and rescue operations sa lugar na ito. Grabe po ang buminagsak na mga edipisyo, struktura duman. Grabe pa nawawara and sus Mario Sip, grabe. pangadjitan mga kwanduman, mga tao man duman, hirak man.
1: Sports Balita. Buena mano para Barretang Sports.
0: Sa tennis, nagpailing na naman in matinding determinasyon ang satuyang pambato Filipina tennis star Alex Yala matapos na daugong kanyang dati na naman na number 4 na si Xing Qin Wen kan China. Sa score 4-6-6-4-6-1 sa round of 32 kan Mabadala DC Open. Nakuha ni Zeng ang enot na set matapos makagbawi gikan man sa nainot na set kontra Kiyala. Alagad! Dahil nadigdi nagpadaog ang Filipina player asin nakabalik sa ikaduwang set sa pagi kanhuring tulong games tangaring na maitablan laban. Mientras nasa deciding set, dagos nang nangibabaw si Iyala. Matapos man ang 4-0 na kalamangan na sinday na tinugutan pa kanina makabawi ang sa iyang inchik na kalaban. Sagot sa dagos na niyang masilyuhan asin makamit ang kapangganahan.
1: Buena mano para Barretang Artista.
0: Hoy, sa chika tango niya na pagkaaga. Oh, naroromdoman nindo initabing pangaran kan sexy actress na si Maui Taylor. Medyo biglang butwa sa eksena ng unyan na mga panahon ang haloy ng nawara na si Maui Taylor. Ini matapos na mag-share ang ninsarong bakong magayon na sa iyang naging eksperyensya kan taon 2005 matapos na direktamente daan na subot siya na sinabihan mismo kan mga magurang kan mga lalaki na nakaka-date niya na ikangaya Maui Taylor ay sarong bold star. Bold star. Segon po digdi kay Maui, nangyari da ini sa kasagsagan kan sa iyang career kay ito. Bilang ani sarong sexy star, alagad tinawan manin paglilinaw doon kan actress na ibamanan sa iyang on-screen image sa konsisay siya bilang sa totoong persona sa tunay na buhay. Yan. Sa iya pong pag-guest sa Your Honor. Oh, yeah, may programa na pala na Your Honor. Ano? Hinarog kita, Kuya Jokes. Ano? Ano da kung ribayan taman na sa tuyang petitulog ang programa. Gibun taman lagod Your Honor na. Ano? Sa guesting da kay ni mga tugang ni Maui sa programang Your Honor, sinabi man niya na naging difícil para sa iya ang makipag-relasyon lugod, huli may mga persona na sabi nga ni kayan mapanghusga. Mga judgmental na pigaapod. Napigihiling sana ang sa iyang sexy image asin bako ang tunay na pagkatao kan sarong personang arog niya. Sabagay yung managad ano, marauton managad baga ano. Sabagay, yung mga kayaan image na build up niya sa screen, sa pelikula. Kaya siyempre, maisip so iba, baka, yung man yan ang isip ni Inda Pirmiano. Kaya dahi taman mababasol gayon. Pero tama man ini, may punto man ini si Maui Taylor na dapat dahi man maging mapanghusga. Sige. Sa Barreta at Salud, nagpatanid po ang PhilHealth digdi sa Tuya, sa Bicol, na maglikay po na kontra sa leptospirosis. Ngunyan na medyo nagtataga uran-ura na sa mga lugar na nakakamati nin pagbaha. Sigon sa PhilHealth Public Affairs Unit Head Larry Ilagan, ang leptospirosis sa rubong infection na darakan bakterya na makukuha sa mga ihi kan mga kino, kuratsa, asin iba pang mga hayop. Pwede sir dining maipasa sa tao sa pagi kan mga paglamu tao sa tubig baha na tubig kontaminado, urog na kung may mga lugad-lugad pa, asin mga rungas sa kublit. Sigon pa kay Madam Ilagan, pira sa mga sintomas kan leptospirosis, iyon mga kalintura, pagkulog payo, pagkulog kan lawas, pagsusuka, matinding pangluluya, asin pagkuloryelo kan mga mata. Grabe ano. Uli kay ni Pigsadol kan PhilHealth and Publico, particular kita na mga Bicolano daan na maglikay, na magtampisaw sa mga baha. Asin kung daidamali di kayan, pig-recommender kanina mag-sulot na sananin mga pang-protection, protective equipment. Arog na dasa na kan mga buta, tangaring mabawasan ang peligro sa leptospirosis. Yan na tabi mga tugang, mga kauragon sa tuyan tampok na mga barata, buhay naman ang barata ngunyan na Miyerkules. Nagpanday kan barata, News Director, Andalin Silas, Paapon SM Rod Perez. Yan dyan sila na technical fight na Joko Diaz. Daman sa tower, ready to fight, Rain Bartolo, Kuya George Balderrama. Ako po sa inyong naging tagapagbareta, Manilito Sanchez. Please stand by, magapanagos pag ita sa programa.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: anong pangalan mo, ma'am?
1: Marites Maravillas po. Matakot ko yung Makati.
0: Makati na maharatiit.
1: Maduman talaga ako kay Mamin sa mga ice pa ako. Taliyon na nanahali. So, gatol. Magayon na may nawa na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halot. Yung nagasabi, tangkilikin ang sariling akin.
2: Ang Mims Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera V. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
4: Nagbabatingaw sa enterong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano.
5: 90.7
4: Radyo Urago.
6: Oras na, mga tugang, eksakto na ng alas 6:45 na nin pagkaaga.
7: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
8: Good morning.

0: Pagkita mga tuga, ang Diyos paray na aga sa mga parantabay, sa mga nabukas pa naman sa nakan, sa ilang mga radyo sa oras na ini, sa mga may lakaw pang importante, dahil pa nakakahali, medyo asikaso na ta, alas 7 na naman. Medyo matrapik-trapik na yan, sagunda yan, mga alas 8 ta, rush hour. Baan malit ka mo sa mga dudumanan nindo and mga laog sa trabaho. So mga ma-eskwela tabi. So may mga kaulay na mga mga importanteng meeting. Dapat pirming sa oras, bako po. So Filipino time na pirming late ano. Music wherever. Welcome, yaw na kita sa ikaduang kapdang ang programa mga tugang. And uni, day kita magaparahaloy na ta. Gusto ko ng tukaron ini pong issue tango niya na pagkaaga. And enot digdi mga tugang, ini po na ta, gusto kong ipadangog sa endoso interview mga tugang ki Kong Kaloy Loria. May kinaraman po sa issue kan Aleco sa kapiga bubusol na pag-privatize maglaog Admiralco sa Aleco. Ta, sabi ni Kong Kaloy, total privatization pala. Biro-biroon mo yan, ano? And sa iyang nabanggit mga tugang na mga nasa pirang basis na po na nagkaigwanin urulay with Meralco, and iyan sa paagi po kan mga binanggit niya mga opisyal, si Governor Noel Rosal, Congressman Crisel Agman, siya, Congressman Kaloy Loria, 2nd District, saka si Congressman Adrian Salceda, kan 3rd District. Uya, ang sa iya tabing mga payag sa interview.
1: Nag-iguan na kami kay first round talk with Manila Electric Company, Billings sa Meralco. Kaya po, dalam ni Maray kung paano po ang magiging resulta, grari kami. Ikatulome, ikapatling round kay pag-urun. Number one, hindi yung importante yung hindi yung re-resolve ni ang utang kang Aleco na may higit tumabot 9 billion. Yan ang importante yun. Kaya we will give a chance for the second time from Aleco to APEC. Second time, we must give a chance na itry tagiraray na maging total privatize ang Aleco into Meralco.
2: Meralco. Okay, so may mga initial talk na po kamo pala with suportado kan na mga congressman Freddy Salvay.
1: Sa paninginop ni Governor Noel Rosal, full support si Congresswoman Crisel Agman, Congressman Kaloy Loria, and Congressman Adrian Salceda.
2: Ano ang posibilidad?
1: Possibility of
2: na ma-take over ang Meralco.
1: Around of talk pa inyo. Siyempre, dalang si Maray kan Meralco, but they are too much interested to operate the entire Albay.
2: So, ano nangyayari ka? Tumutang ta? Aliko?
1: Yan po ang pag-urunan may. Hindi pa kami final na kung ano talaga ang recommendation kan Manila Electric Company.
2: Aram na po ka na Aliko management din eh?
1: Siguro, medyo aram na ninda yan. Kasi, unang-una po, nag-file ako kay resolution before the 20th Congress. Naman kay Guang Department of Energy ki Congressional Inquiry
2: with regards sa
1: operation kung natatarong kay ni ang Albay Electric Company. Regarding internal operation, regarding services, and regarding why na nagkadakula ang utang ng Albay Electric Company.
2: Although medyo alay pang proseso ini, pero pasiring kita duman sa direksyon na ito.
1: Unang-una, ilingon ko una po ali duman sa Committee on Energy. Committee on Energy, member po ako ng Committee on Energy. Kaya po, ilingon nyo muna kung ano talaga ang full na problema ng Aleco. Pero, pigabang na ni Gov. Noel, sa kaming tulo, first, second, and third district, tatabangan ni si Governor Noel, siya ang lead kay niyo. Kaya nga ni baga po, tatawon at bigataron na second chance again. Dati APEC, doon yan, Meralco na.
2: 3 years ang turno nito, kayaon po daw?
1: Kaya nga na nabuton. Marathon po ang gigibuon ni Kenning Convert ka. Marathon, tangani po. Dahil na kami magka-problema, lalong-lalo na sa mga investor, na marunong sa Albay Prabi, mm-hmm. ang Kaipuan Sustainability. Sustain ang kuryente, mm-hmm. talagang dang brown out na di pwede. Lalo-lalo na sa pikaplano ni Kong Kaloy na economic zone. Never ito
2: mangyayari
1: kung ang power di tamayo.
0: Oh, saka papaano kita kay ni? Ops, tama na akong kaloy. Okay na. Oh. Saka pirang bisis. Uy, nakisidido si Kung Kaloy. Lak mo na, stop ta na ini. Stop na. Ay ano man na. Oh, stop na. So, malinaw ba mga tugang si Kung Kaloy mismo ang nagapayag na bigbabanggit niya sa pangaran ni Gobernur Gob. Ano ini Gob? Si Sayan tutubudan mi ka ini. Si Sayan nagsasabing totoo, si Sayan nag-outtick. Oh, yan. Malinaw tabi na ikapubagada ang naglilid sa inda. Ay pangyayari tayo ni tabi ko. Oh. Kaya paano kita kaini naman mga Tagalbay? Oh. Yan na pangyayari pong iyan tabi na duman sa statement kan gobernador susayang pinaluwas na public advisory nakabugtak dumantabi mga tugang uya. Public advisory. The provincial government of Albay, PGA, is aware of reports circulating that the municipal city mayors in the province are seeking the assistance of Manila Electric Company, Meralco, to strengthen and rehabilitate Albay Electric Cooperative, ALECO. At this time, however, it must be clarified that the PGA has not made any official request to Meralco. O, ini tama ini. Kumbaga, sabi nga ni Kong Kaloy, Dagospan Urulay, third, fourth round, and marathon daas, nabanggit niya bagang termino, marathon na meeting. While we continue to explore all viable options, no formal discussions or negotiations with the said electric company have commenced. We therefore implore Meralco to be more cautious and prudent in releasing statements that might otherwise mislead the public. Ano an mami misleading di kan sa public kan Meralco? Dahil man kayo ning pag misleading digdita. Sabi ba gani Kong Kaloy, nagpakiulay na da ka mo, ikaada naglilid and then sa support kan tulong kongresista. Oh, kaya paano man masabing misleading ang payag kan Meralco? Oh, last paragraph. Meanwhile, the PGA assures everyone that its position on the matter has not changed. The decision on how to rehabilitate and strengthen ALECO management and operation shall be left to its member consumers who stands to be directly benefited or injured ultimately. Yan. So, hali po yan kay Noel Ebriga Rosal, Governor, Province of Albay. O, yan supig pa luwas tabi na public advisory kan Gobernador sa issue na initabi mga tugang. Nungon yan, kumbaga, iyo inian malinaw na pigasabi na, kumbaga, nagninigar nga ni siya na dahil siya kaya na mga lakaw na iyan sa Meralco. Ha? Kaya medyo nagngangalas na naman kita na ta observation kan iba na pag-arog na ngaya kaya na nagkakadiriskubri na medyo minakibrada ang gobernur. Oh, tagarian nagluluwas na sa mga mayor ang big sasabi niya na iyo ang nagdulo-dulo kaya iyo ang nagpapara-pursigi. Ya kung nalimbawa baga granted sa mga mayor. Kung ako alimbawa ang gobernador, tapos day ako nag-aaram sa mga mayor, nag-iiro na para dyan sa issue na yan. Siyempre yan, sasabutong, uy, kamong mga mayor, kamong ano kamong pigigibunin doon, dahil lamang kamo nag-kukonsulta, dahil lamang kamo nag-pasabi sa kuya. Di ba dapat arog kaya? Kunday siyang pagkaaram na sa mga mayor na nag-hihiro dyan sa issue na yan, sa Meralco. Ha? Di ba dapat arog ka yan kung sakali man na dahil siyang kuwan dyan, dahil siyang pagkaaram or ano pa, ya, di ba dapat ako nag-insulto yan sa gobernador na kung halimbawa nag-ihiro ang mga mayor na dahil siya pigpapaisi, dahil siya pigrespeto, dahil nagkukonsulta lamang sa ama kang probinsya, gari masakit man sigurong arog ka yan ang mangyari. Ha? Kaya anaputan na naman digdiyo na yan. Ah, si Isay baga talaga ang nagtasabi ni Tutu, si Isay nag-utik digdi. Tamalinaw su pahayag ni Kung Kaloy. Oh. So, yun initabi mga tugang and medyo kuwana naman na data na malinawan and malibong na lugod. Kumbaga si Isay talaga ang mga yaon sa likod kan pagpapara sa sangsang kan Meral Kudig di Salbay. O sunabanggit naman sa interview King Kong Kaloy, total privatization. Gabos. Ha? Tas sa apik baga, ang pagkasabot na kayto, ang sendaman sa ng pig takeover, so management, may kumbaga sa istruktura kan kooperatiba, may saro lang na papel na pigampanan su APEC. Kundi haros gabos aros iuman sa nabaga nangyari. Dahil man garo duman na mamatikan mga tagalbay kung ano talaga su pinakapapel. Basta importante duman, ang pinaka-importante ko ta duman, enot na enot su utang. Tapi gan sabi ka ito kan APEC na kami mabutas ning kapital, tangarig gamiton, mabayadan su utang luway-luway kan Aleko and then mapakaray nga ni. O yun yan ang malinaw bagang plano. O kundi, imaman su nangyari. Imbes na mabayadan su utang, nagparadakol, lagdag su utang baga. Hasta uminabot na nga ni. So ito ng utang na nag-aabot na siguro indakon, more or less, mga 9 billion na. Ha? Biruon mo sa na yan. So yun yan mga tugang tabi, anin tunay na ladawang kaning isyong ini. Napatiso sa Manila Bulletin baga na na-picture man niya to digdi na news article ninda. So sa Business 360 program kan Billionaire News Channel, iuman ang issue duman. Sa paagi po kan susendang Senior Vice President kan Meralco si Arnel Casanova. Oh, na iyo po mismo nagsabi, although sabi niya local officials na nagdulok na sa inda. Kaya sinda, nag-atid-atid man sa Meralco na magsumitir na anin proposal kung papano ang matatabang kan Meralco sa Aleko. Dahiling na nito yan. Taan Meralco, dahil man siguro yan makikiaram digdi sa Aleko kung dahil man yung nagdudulok sa inda. Dahil man yan basta-basta malaog sa sarong lugar or electric cooperative na dahil man ning ano lamang na abiso sa inda na oy kamu daw tabaad ko igwa lamang kamong maitabang sa muya. Dahil man yan basta-basta makikimalaw sa mga problema sa mga operasyon management kan mga electric cooperative na dahil man ning kuwan sa inda pagkaisi. Bako ano yan Meralcos diktador na kung sa ininda gustong electric cooperative na laugon, sige sana, dahil sindang pakilabot. Ako magaydarog yan kayaan. Naturalmente, Admiral, kung tumar-action man yan, kung may nadulok sa inda. Naun yung problema mi, ano daw kung pwede nito kami matabangan, pag-urulayan tayo, etc. Uyuman sana yan. Ungun yan, hindi sa kaso ta sa Aleko, si Isay. Ang sabi mga mayor, kamuda mga mayor, ta si governor, dahil manggayod ang pagkaaram dyan. Abir daw, kamu mga mayor, anong masasabi nindo? Kamungo niya na naipit. Tapos sabi, kamo daw mga mayor na nagdulok duman sa Meralco. Samantalang duman sa interview kay Kung Kaloy, dahil manganing nababanggit na mayor. Ang nababanggit niya duman, siya, so duwa pang kongresista kan Albay, saka so gobernur. Yung mas na nababanggit duman, dahil nganing mga mayor duman nabanggit. Kung di pa magtakta pa, immaterial yan kung kabali so mga mayor o dahil. Ang pinakapunto digdi mga tugang, si Isay ang nagsasabing totoo, si Isay ang nag-utik. Yan. Yung man sa na iyan, magsaradyusan na sa nangani, dahil na magpara sa ragin-sagin. Tayo yan ang importante. Takita na mga tagalbay, si Isay bagan mahabo na kung ang objeto and salagang turultulan sana na urulay para sa kakarahay kan Aleko, si Isay bagan mahabo. Ha? Si Isay bagan mahabo. Luko-luko kang tagalbay na habo mo na duman sa matabang sa Aleko na mapakaray ang daralagan lalong-lalo na kung mababayadan ang utang, mababawasan ang brownout, mababawasan ang rate kan electricity per kilowatt. Si Sen mahabo baga kayan kun makakatabang man agad admiral ko di sige. Bako kun iyon talaga ang maray na solusyon na maglaog ang admiral ko sa talagang gusto ninda na mapakarayan Aleko to the extent na ang utang kan Aleko mababayadan or mababawasan, kung dahil man mabayadan, at least mabawasan significantly ang kantidad, more or less 9 billion na pagkakautang na, lubog na sa utang, rehabilitasyon, pagbawas kan per kilowatt, sisay bagan mahabo. Kundi ang gusto taman sa nadigdi yun, sinsiridad. Ha? Sinsiridad na iladlad sa taga-albay, unitabi mga albayanos, ang programa ta, ang plano ta. Gusto tagiraray probaran mag-privatize sa Meralco, taunian sa indang pigkukumiter sa tuya, and iniseryuso, iniba ko ining harambugan. O di, sisay bagaan, mahabu ka yan, abir daw. Yan ang sa tuya man sa nadigding gusto mangyari. Tadawa pa kung sisay na pribado yan, kung talagang mapapakaren, aliko say mahabu. Bako? Kung di gusto tadigdi, so, talagang malinaw, bakong mga pairarum na mga sabi baga ni Kung Pido sa post niya, si Isay ngayon eh, na mga pasikrito. Gustong sabihin kung pasikrito, may pigtatago. Natatadae mo iladlad sa publiko sa mga tagalbay. Uya ang programa. Tangarig na ikamog para duda. Sabi baga ni Kung Pido, pasikrito. Gustong sabihon, patago. Natatay-tago yan, na issue na yan. Natatay bukas sa mga tagalbay, dahil iladlad yan sa mga tagalbay. Babaryada na naman lang kita, katapusan na naman Kuya Jokes, so about na naman subilta. Mata naglangkaw na naman, 30 pesos na per kilowatt. Pira na naman daw ang bayadang kumunya na bulan. Handa kita. Paharap na kita. Tabay na po sa Barreta alas 7. Kasabay na po si SM Rod. Shout out ko lang po ini mga nakantabay sa tuya sa Rad Oragon, Joseph Neri. Good morning. Tautok po sa programa. Thank you Kuya Joseph. Si Emmy Abunda Bahoy, Marlene Yanson, Leo Labadan. Good morning. Yan man si Ate Tina Moran Salsalami. Good morning. Shout out daw kay Tayoy. Si Manay Tina. Na ano ni replika ni Pilato. Nagugas kamot na naman sa isyo kan Meralco. Yawan man si Ate Makinyana Lodovice Evelyn. Good morning tabi. Si Kuya Tuti, maray na aga Kuya Tuti. Si Idol Kuya Ryan. Watching, listening, and bilog na ang kan Salcedo dyan sa barangay Dita, Legazpi City. Lagilias Harry. Good morning. Shout out po kay baby love ko dyan sa Bigaan, Nedeline Dagta. Happy birthday, ngunyan. Love you. Ayan, happy birthday tabi kay Nedeline. Nag-antabay na antabay sa programa tabay FB dyan sa si Ruma siya sa Camarines Sur. Okay. Sige. Salamat na po Kansedo pag-antabay. Param na kami ni Kuya Jokes sa Lado Technical, The One sa Tower, George Valderrama, Rain Bartolo, ni Pansedo Glingkod, Malilito Sanchez. Saga naman, Mabalos, Basta Bicolano.
3: Basta Bicolano,
4: mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premio Season 4.
3: Babes, malapit ang anniversary natin.
5: Oo nga, no? Parang kailan lang.
3: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
5: Siyempre, Lolay's yun.
3: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
5: Siyempre, Lolay's yun.
3: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
5: Siyempre, sa Lolay's yun.
6: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansin, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong abilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: para sa inyong Quality Refill Ink. Punta na sa Inkport Enterprises. Install Continuous Ink System, Refill Ink and Toner, Documents Printing, Plastic Lamination, Xerox Clear Copy, Rush ID Picture, Photo Printing, Printer Repair, Scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with Continuous Ink System, Paper Cutter, Laminating Machine, Photo Paper, Sublimation Paper, Calling Card, Pigment Ink, Sublimation Ink, Cleaning Solution, Premium Epson Ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Picolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. 12 minutos na magalihis sa alas 7.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulida ang Oragon. Reta, alas 7. Oragon, Barreta, alas 7, headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Salado lokal pagtangka sa system loss charge sa konsumo kan kuryente, lauman. Pagpapakarhay kan linya kan tubig dyan sa banuan kan daraga albay, pupo na na sa masungli o sa masunod na bulan. Sa mga bareta man sa laog kanasyon, taas pasahe sa eroplano, mamamatean sa bulan nin Agosto. Asin sa mga bareta man sa luwas kanasyon o man, nagsagibunin management system nganing mabawasan ang tensyon duman sa Middle East. Ang detalyes taod-taod sana.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natili nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-8761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera V. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
0: Oragon, Barreta, alas 7, Barretang Lokal. Local News.
1: Aldo na po kita ni Berkules, Pecha 29, kanbulan in Hulyo, taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon, Barreta, alas 7. Ako po si Rod Perez. Kasabay po ang mga albayano sa naugmakan pinag-anunsyo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pagtangkas o paghali sa system loss charge sa konsumo kan kuryente. Ang halangkaw na system loss, ang kaiba po sa pinagreklamo sin pinagkaagrang ay kan mga konsumidores sa kadabes-kadabes marisibikan sa inang electric bill. Sa presenting manera kan Analbay Electric Cooperativo Aleco, nagpapato po ni 10.5% ang system loss charge sa mga konsumidores mientras ang natatadang porsyentahe kanawawar ang kuryente pigpapasarman kan kooperatiba. Abinado po ang Aapel Aleco na may epekto inisa sa inda bilang sarong hiling electric cooperative na buot sabihon na sa pag-recover pa sa naman gikan sa dakulang

0: kakak utangnya. Miantas tanto sarong lalaki arestado sa pagpamamakalin iligal na droga dyan sa syudad din Tabaco. Detalyes bit-bit kang testigong si Manoy Andy Madrigalejo.
1: Urago Lari!
2: Hanggang may nagsisirkular na iligal na droga sa syudad, dai mapundo ang mga awtoridad sa pag-aresto kan mga may dara kani. Nagkundukta na naman ni anti-illegal drug bypass operation ang Tabaco City Police Station. Naaresto ang sarong alias Brad na recover kan mga awtoridad ang sarong plastic sachet na ang laog pindulidahan na siyabo na may timbang na 0.76 gramos na nagkakahalaga ng 6,264 pesos. Ang suspek sa ngunyan na sa Tabaco City Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Urago.
0: 17 minutes makalipas po ang ikapito ng umaga. Ipinahayag ni Mayor Victor Perete kan banuan ng daraga na igwasubutin na sa 6.5 billion pesos na rehabilitasyon sa gabos na prime water concessionaire sa bilog na nasyon. Asin igwanin maabot sa 30 milyon o milyones pesos na pinag-alokar para sa banuan ng daraga. Sigun sa iya, mapun ngunya na bulan ng Agosto ang total pipe replacement project o ang pagpapagharay kan mga linya kan tubig sa nasabing banuan. Kinagrama rin siya sa iya ni business tycoon Lucio Co. ang bagong kagsadirikan prime water na ngunyan inaapod ng Hiraya Water Corporation. Dugang pa ni Perete, pigsadol na niya subot ang Daraga Water District na iandam ang iba pang mga plano asin proyekto asin isumitir na ini sa opisina ni Co. sa paglaom na tulos matatawan ni Dugang Pang Pondo. Miantas tanto, SSS Legazpi ipinagpaliwanag ang mabibinipisyaran kan uplift program kan gobyerno. Saro sa sigurado ng binipisyaryo, si Manoy Jess Kapitan Magallanes.
1: Urago Lari! Reward!
3: Di man ako nasorbi kang PSA. Pinaglinaw kan Social Security System or SSS Legazpi na bako masindaan ang pili kan mga kwalipikadong miyembro kan SSS sa uplift program kan gobyerno na pinag-anunsya ni Presidente Bongbong Marcos kan sa yung State of the Nation Address or SONA. Sigon kay Janet Mapa sa eksklusibong interview sa kan Urago Nusa, ang Philippine Statistics Authority or PSA asin man ang Department of Social Welfare Development ang nagsagbigay bukan na sabi ng SOVIA. Sayang sinabi ng mga SSS members sa igwasan na ki-income na 20 mil pababaan bulan ang pwedeng makaresibi kan 2,000 na allowance pon kan ngunya na bulan ng Hulyo sa kun sa bulan Disyembre kan maabot o kan presenteng taon na kun sa initataunin ni libre kan SSS sa ipinaliwanag pa ni Mapa na sinda tulos mo na nagpaliwanag in Hulyo man na pinagalao maninda na sinda ang pwedeng batikosun kan ang kapilang miyembro kan SSS digi sa probinsya kang Albay na dahil pwedeng mabinipisyaran kan nasabi ng programa. Sayang sinabi na poon pakanakaging adawa formal nang nagpoon ang pag-release kan DS WD kan uplift program sa mga SSS members sa kwalipikado kan nasabi ng programa. Dagdag na baritang lokal, ako si Jess Magallanes, Basta Bicolano, Oragon.
0: Di 19 minutos na mag-aagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Naging bisita kan lokal na gobyerno kan Tabaco ang mga opisyales kan LGU Rapurapo sa pangenot ni Alcalde Romel Utoy Galicia kan nakaaging Lunes. Katagod ini kan ginibong benchmarking activity on solid waste management na mayubetong makagununin karaman sa tamang pagmanihar kan basura. Sa pangenot ni City Environment and Natural Resources Office Centro Designate Reynold Martinez, ibig presentar kay niyan mga programa, best practices na ipigpapautob kan LGU poon sa solid o waste collection, segregation hasta po naman sa composting, pati na ang pagbilog din mga materyales gikan sa basura, sundo sa pagputihir kan kapalibutan laban sa basura. Kasabay sa mga ipinagbida ang mga pasilidades, makagamitan Central Material Recovery Facility as in operasyon mismo kan sanitary landfill. Miantas tanto solar energy sa may ba parte kan Partido Area, Camarines Sur, uy, operational na! Detalyes kan baratang yan na sa linya live si Manoy Joey Sarcia.
1: Urago Live! Reward!
4: Solar energy sa Partido Area kan Camarines Sur, operational na. inan pinahayag ni kinatawan GG Pilapila kanakaging Hunyo. Nagpasiringdigdi ang Secretary of Energy na si Secretary Garina para bukasan ang solar energy digdi sa Partido area. Nakulang tabang sa mga nakukonsumen kuryente hali sa Kasoreka 4, inulita hababa na nagad ang singil o ang sendang konsumo sa kuryente. Ini ang pinahayag ni Pilapil kan makaulay kan Urago News. Nagtatabang man kaini si Congressman kan Partido area na si Congressman Pentebella anaro kaining bagay ang mapapauswag nagad digdi sa Partido area ang solar energy kan Kasoreko 4. Dagdag na impormasyon sa Lalo Lokal, ini si Joy Boy Sarcia, basta Bicolano, Urago.
1: Urago Live Report.
0: 21 minutes after 7 in the morning. Na-recover na Cantaraca Municipal Police Station at maabot po naman sa 70.8 gramos din pinagtutubunan na Shabu na nagkakantida din nasa 481,440 pesos as in sarong 0.22 kalibreng baril as in limang bala sa isinagibong bypass operation sa Purok 1 kan barangay Malabog Banuan in Daraga kanakaaging aldaw. Na-aresto ang suspect na binistong si alias Boji 31 anyos as in residente kan siyudad din Legazpi. Na-recover po kay Boji ang sarong sachet ng pinagtutuburan na Shabu na ipinagpabakal sa sarong Posho Buyer. Kapalit po naman in 1,000 bypass money as in 14 bang sachet ng pinagtutuburan na Shabu sa isinagibong body search. Isinagibong man o ginibong man ang operasyon kan Daraga Municipal Police Station sa pakikipagtabangan sa PDEA Regional Office, PDEA Albay as in PIU Albay. Miantos tanto, naging matanos po ni sinagibong Daraga Multisectoral Assembly for Participatory Budgeting na pinagpartisiparan kan mga CSO, NGO, asin kinatawan, kan manibibang mga sektor sa banuanin Daraga Albay kan nagkaaging aldaw. Ibiniknad kan mga nag-atindir ang sa inang mga pangangaipo asin suasyon nga nipong maibusol ang mas inklusibong lokal na gobyerno. Sigun po naman kay Alcalde o Vice Mayor Lam Ruiz, magsisirbing basyan ang mga ipinagpresentar na ideya sa pag-aandam kan budget kan Daraga para man sa masang ding taon 2027. Full-scale emergency drill ipinagsagibo dyan sa Bicol International Airport kan Civil Aviation Authority of the Philippines. Lives Aeropuerto kan Kabikulan. Nasa linya si Manoy Alan Lopez sa Saituno.
1: Urago Live Report.
5: Batrayon po na naisagibo kana Civil Aviation Authority Bicol International Airport ana full scale emergency exercise 2026 o beto ka nasabing training na masiguro ang epektibong pagpaputob kana airport emergency plan asin ang marhay na koordinasyon kan gabos na ahensyang katabang in kaso may emerhensya na mangyayari. Sa isinagibong ensayo, mahihiling ang kakayahan na kan mga partisipantes sa incident command, rescue as in firefighting operations, medical response, airport security, komunikasyon as in inter-agency coordination, tangani na masiguro ana marikas as in organisadong pag-responder sa anuman na klase ng emerhensya sa mga lunodan pang itaas sa aeropuerto. Sigun sa ka-apikol, ang nasabing aktibidad patunay kan padago sa pagtatarabahan kan gobyerno asin na mga katabang na ahensya, tangani nang mas mapakusog ang siguridad, kaligtasan asin kahandaan kan airport o kan Bicol International Airport. Naging parte ka nasabing ensayo ana mga tauhan kan ka-apikol, mga airline asin airport stakeholders, manlain-lain na ahensya ng gobyerno sa lokal asin nasyonal, OCD, DOH, Bureau of Fire Protection, PNP, Red Cross, APSIMO asin ang mga lokal na Disaster Risk Reduction na Management Councils kana Provincia Canalbaya. Mga doon na balitang lokal ako si Alan Lopez sa Saituno, basta Bicolano, Uragon.
0: 25 minutes after 7 in the morning. Binisto kan sanggudian panalawigan kan Albay si Adrian Dalma, sarong estudyante kan Ligao Community College matapos hining makasabay sa Top 10 Outstanding Students of Bicol o TOSB 2026. Sa paagi kan Provincial Resolution Number 0746-2026, pinagrekonosiran sa iyang triumpo asin ambag bilang huwarang kabataang Bicolano. Sigun sa gobyerno probinsyal, ang pagbistong ini pinagnagahatod po naman in honra bago sa naman sa iyang pamilya kundi maging sa Ligao Community College, Barangay Balana, asin sa bilog na syudad, kan Ligao. Rescue Olympics 2026 sa probinsya Cansur Segonda, isinagibo. Kasabay siya nag-rescue o kasabay siya nasabi ng Olympics si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
1: Urago Laki Reward.
6: Kala pinagbuksan ka na kaaging Lunes, Hulyo 27, 2026 sa Panginoon, Cansur Segonda Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o SPDMO and Second Provincial Responders Assessment o Rescue Olympics 2026 bilang partikan pag-celebrate ka National Disaster Resilience Month o NDRM 2026 na may taimang nag-ahanda at asin kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Naka-schedule ng partner daw poon na aktividad poon kan Hulyo 27 sa Tugsa Aga, Hulyo 30, 2026 sa Cansur Segonda Sports Arena. Bago ang pagpoon kan aktividad, ipiniliwanag sa mga ka-entra ng asin membro kan gabos na Local Disaster Reduction Management Office hali sa 14 munisipyo asin sarong siyudad Cansur Segonda ang hubeto kan aktividad kasabay ang oritasyon sa mga patakaran, mechanics asin safety protocols, partikan na unang aldaw ang urban rescue assessment, high angle rescue assessment asin collapse structure rescue assessment na nagmamaot na masukol asin mas pang mapaunlad ang kandaan, kasanayan asin koordinasyon kan mga responders sa pagtugon sa mga sakuna asin iba pang emerhensiya sa probinsya Cansur Segonda. Hali didi sa Radyo Ragon 90.3 Cansur Segonda, Dondon Arellano. Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Reward. Tuhod Siko Baywa Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Uragon Pagreta Alas 7.
7: What we have right now, 37-year-old constitution na bakuna responsible self-time.
8: As resource persons, and that is why we're thinking no, kung saan po ito nanggagaling akusasyon.
0: Pagitama po kan sa inyong mga orasan, natatadang 32 minutos, alas 8 na.
9: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's Liver Lover, boys!
1: Uragon, Pagreta, alas 7, Ronda, Provincia.
0: Sa tuyo pong isiyon, naramudapan mga nagkaperang istorya, Barreta Informasyon, gikan sa anum na probinsya, kan kabikulan sa pag-ugid giraray ni News Director Annalyn Silada.
10: Tulog na papahigutan kang Katanduanes Police Provincial Office ang kampanya laban sa illegal na pagmimina kasunod kan pagkakagadaan kan sarong lalaki sa insidente nin pagkarumpag nin daga sa kabubulda na parte kan Makakao, Barangay San Isidro, San Andreas, sarani sa may Barangay Ubi, Karamurana. Sigon sa investigasyon, nagkakalat ang tulong individual kan bigla na sanang narumpag ang dakulang parte kan daga bandang alas 7 nin pagkabanggikan Hulyo 27. Nagadan sa insidente ang 23 anyos na residente kan Barangay Datag East, Karamurana, mantang nakaligtas ang 28 anyos na lalaki asin ang sa iyang 16 anyos na aki kapwa residente kan Barangay Ubi. Sigon sa pulisya, ang menor de edad ang nakahagad nintabang sa mga kataraid na paraoma asin sa mga opisyal kan Barangay Ubi kung sa intulos nagrespondir ang mga barangay tanod, alagad huli na kan marecover ang saro na mayo na ninbuhay. Yan tastanto nasa 11,125 slots ang piga Tagama kan lokal na gobyerno kan Santa Magdalena Sorsogon tangani na ilunsar ang benteng bigas meron na program sa Municipal Covered Court Santa Magdalena Sorsogon City ngunya na aldawa sa pagkaaga prioridad subot tigdi ang mga senior citizens as in person with disabilities mantang adyo na hapon pwede sir nang makapag-avail ang iba pang kwalipikadong sektora siling kan solo parents, purpose beneficiaries, indigent households, farmers and farm workers as in ang fisher folks. Mantang liwat nagtipon ang mga kapamilya sin mahal sa buhay ni Rosel Bandoho Kasubanggi sa may Melchor Villanueva Avenue, Naga City kung sa ina nagpagkonsinta ng kandila ngani nagirumdumon ang daragita. Tulong taon na nakakalihis kan magadan ang biktima asin ustisya pamanggiraray ang sa indang pinagahagada. Napag-alaman na dismiss ang kaso huli sa kakulanganin matibay na ebidensya laban sa suspeka. Ako po sa Naninistada, kanina po yung 7 Radio Aragon para sa Landa, Provincia Pasta Biculano, Aragon.
11: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment. Only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669. Or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kabilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
12: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
13: Uragon Barreta alas 7. Barreta National. National News.
0: Lauman subot ang baglangkaw kan pabasahe kan mga pampasaherong eroplano sa enod na duwang semana kan bulanin Agosto. Siguro man sa Civil Aeronautics Board o CAB ang fuel surcharge ang itataas sa level 13 po na Agosto 1 hasta 15. Kasunod kan baragos pong nangyayaring tensyon sa tao kan Estados Unidos asin ang Iran. Hinikayat man kan Manila Electric Company o Meralco ang hararum na pagdidiskutir mananungod sa pahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na halio na ang system loss charge sa bulanan na singil sa kuryente. Kasabay kan patanid na dapat isa alang-alang ang magiging epekto kaini sa operasyon kan mga power distribution utilities. Sa sarong pahayag, sinabi po naman ni Meralco Executive Vice President as in Chief Operating Officer Ronnie Apirocho. Ibigay respeto man kan kumpanyaan propestong reforma kan Presidente. Alagad importanteng pag-adalan nguna ang posibleng implikasyon kaini sa bilog na industriya kan kuryente. Sigod pa kay Aparecho, ang system loss sarong normal na parte kan operasyon kan kabusta distribution utilities sa paghatod din kuryente sa mga konsumidores.
13: Barreta sa luwas kang nasyon. International
0: News. Ipigbubusol kan Oman ang propestong Joint Regional Management System sa Strait of Hormuz galing mabawasan ang tensyon sa Middle East. Napagaraman ay pigsuestyon ini kan Oman sa mga opisyalas kan Iran kunsain sa propestong lagdang mataw nin bayad ang mga shipping companies para man sa pagmantinir kan mga kagamitan na makakatabang sa paglalayag kan mga barko sa lugar. Siraron po naman kan propestong lagdang day magkakaigwanin eksklusibong kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz. Imbes maabot kayning gamiton ang modelo na siling kan pinagigibo sa Strait of Malacca kung sain nagtatarabangan ang mga nasyon sa Indonesia, Malaysia, asin ang Singapore. Ang baratang sports, showbiz, asin iba pa, masunod na.
14: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbomix.
15: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
16: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
15: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
16: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
15: So ano po ang mensahe nyo sa ibang

0: Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Wagon Pangreta, alas 7.
3: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
4: Liwat pong maglalaban sin the Filipina tennis sensation Alexandra Alex Iala sin Canadian star Leila Fernandez sa round of 16 kan Mubadala DC Open pirang bulan matapos ang saidang enod na pag-atubangan sa Stuttgart Open eh. Nakuha ni Iala ang tiket sa masunod na torneo matapos ang impresibong come-from-behind victory laban sa dating world number 4 as in 2024 Paris Olympic gold medalist na si Zheng Kengwen kan China sa score na 4-6, 6-4, 6-1. Bientos na madaling nalusutan ni Fernandez ang polished player na si Magda Linet sa opening round kan WTA 500 tournament.
2: Uragon Barreta alas 7 Barretang Artista.
4: Nakatalaan pong matauan in Hollywood Walk of Fame stars in the Filipino-American singer Nicole Sisinger as in komedyanteng si Joseph Glenn Jokoy Herbert. Kasabay ang duwan sa kabilugan na 39 na mga celebrities duman sa Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Ang mga inian may kakaibang impact sa inyong mga audience sa bilog na kinaban sa inyong mga talento, creativity, and dedication sa inyong napiling sining.
2: Uragon Barreta alas 7 Barretang Salud.
4: Pupunan kang Legazpi City Health Office sa manibilang mga barangay digdi sa Legazpi puno Agosto 10 ang pagbabakuna laban sa measles as in rubella para man sa mga aking may edad na 2 hasta 59 bulan din. Sigun po naman kay Legazpi City Health Office at Dr. Francis Gerald Gomez. Kay po na makipag-koordinar ng mga magurang sa lambang barangay nga nipong mabakunahan ang sa inyong mga kakian na sinmaputihiran laban sa measles sa sinrubella. Parte ang nasabi ng aktividad kan Measles Rubella Supplemental Immunization Activity kan City Health Office nagigibuhon sa laog po ninduang simana.
2: Uragon Barreta alas 7 kamugtakan kan panahon.
4: Na-report kan Pag-asa na 2-4 pang bagyo ang pwede sir mabilog o kaya maglaog sa Philippine Area of Responsibility sa paabuto na bulanin Agosto. Base po naman sa ipinalabas na Climate Outlook and State Weather Bureau, mamamatayan ini sa ultimong parte kanasabing bulan. Sinabi man kan Pag-asa na posibleng mabilog ang sarupang magusog na El Nino sa tao po naman kan Oktubre 2026 as in Enero taon 2027. Sa ibong kan pwede siri kaining mabawasan ang bilang kan mga bagyo, may posibilidad pa na pamangginaray na magkusog ang pirang mararaot na panahon asin maging sarong super typhoon. Asin yan mga tugang mga manoy mga manay ang kabilugan kan mga darakulang baretang unyapong aldaw ni Merkules. Petsa 29 na kan bulan ni Hulyo taong 2026. Sa pangarap po ko nagkalap kan mga darakulang istorya, Luis Director Annalyn Silanda. Nakaimanan taman si Manoy Jess Magallanes, Andy Madigalejo, Manoy Joey Sarsha, Alan Lopez sa Saituno, si Rimang kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong na kwarto si Manoy Joko Diaz, si George Baldirama, si Rain Bartolo sa Tower Sites. Limatin po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamatunon! Maray na pag-aaga.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba,
6: mas pinabongga
5: na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
6: Oo! Tamang narinig din nyo.
5: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At a grand prize,
5: isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos.
6: Pero teka, hindi lang yan.
5: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo lang inyong pagsali.
6: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
5: todo ang saya,
6: todo ang papremyo.
5: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station
5: sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page,
5: J-Mar Todo
6: todo panalo at magka-premyo raffle premyo season 4.
7: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, Premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa servisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3477. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
9: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
10: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide.
4: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatadang 18 minutos, alas 8 na.
11: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
12: Kunin na ang programang balansyado ang pagtukar kang mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, as in may alternatibong solusyon sa mga problema kan panwa, ini at

0: Uy, good morning.
1: Good morning.
0: Diyos manay na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy mga manay. Medyo nagpapasiklab na tulos ang haring saldang. Bako na araw kang lumlum kang nakaagi pong duwang aldaw. Atis ko niyan, amay pagkaaga man ni Jokes. Talagang ramdam ko ng mainit ang maghapon tangon niyan. Baad lamang. Pero may mga nagkapirang lugar na talagang hasta po sa ngunyan. Nakaka-experience pa mang giraray kan pigsasabing durudagunas. Diyan nga ni Isagabawan, malamdu ko na naman, sabi ni Manoy Erneng. Nakaantabay, nakatutok permi ang mga bagiribatang parakakan dyan po sa Rosales Eatery. Good morning naman kay Bossing Nelson, kay Nanay Rosita, Cheryl, Ariane, Grace, Gina, Vicky, and Sheila. Salamat po kan sa inyong daingsawang pag-antabay. Sini man po duman sa mga parokyano tang security guards dyan po sa DBP or Development Bank of the Philippines. Alata. Bakong tinex po ito sa Kuya Manoy Jokes, at ilyong kung nga digdita, masupog, masabi kayo, hindi tapig unra. Padi, listening, DBP Legazpi Branch, ang DBP Development Bank of the Philippines, dyan ini sa may pasiring sa may adwana. Yan. Lalong-lalo na sa mga gwapong security guards, pati na po sa floor manager na si Arnel. O, nakaantabay daw. Yugun man. O, sa mga gwapong guards, ah, kan DBP, Development Bank of the Philippines, dyan po sa may Rizal. Sige, maray na agatabi sa inyo. Salamat kan sa inyong daingsawang pag-antabay man. Sige na, antakul kan mga parantabay tanyoks. Nasupog na nga ni ko. Kang nakaaging aldaw, naabutan ako ni Manijoko dyan sa Albay District Public Market. Baan na? Sarong istasyon sa naan madadangog mo? Hindi, ah, manaibas. Puan duman sa may trangkahan, hanggang duman sa kasulok-suluki Manoy Jokes. Pustahan kita, lumaog kanoy. An madadangog mo dyan, sarong kurarat sana, Radyo Uragon. Inapot ko si Manoy Rinan, buda si Pai, ay si Pai malukod sa kuya, si Papa Joel. Natanya ko, tapirmi ka mong nakaantabay sa muya. Awarong bili man ngaya, Rod, Uragon bagang ngayon kami. Orgulyo sa tuyang riyon. Rinaga palang tabi kay Manay Edna, kay Ate Nerisa, dangan kay Ate Bing and Manay Josephine. Salamat po kan pag-antabay.
2: Thank you.
0: Ding, ding. Siri man po sa mga nagsusulong si Rip kan sa tuyang FB Live. Yaon na naman si Manay Emmy Abunda Bahoy. And magayon na nanay ni Kagawad Ramir Bahoy. Kan Victor Velad South, Manay Emmy, good morning, salamat tabi ha.
1: Good morning!
0: Joseph Nerick, nakaantabay man. Si Makinyana Ludovice Evelyn. Dangan si Aringo Devora, nakatutok na naman. Kaso bago nagigiulok na sana ako mga tugang kan pigbabasa ni Manoy Joko. Ay, Manoy Joko, ni Manoy Lito. An kalatas o itong so... Apod ka ini, excuse letter. An excuse letter ni Albay Governor Noel Rosal. Unong sa iyang pahayag, na baga, day man siya kipagdagamdam, day niya man aram. An mga pinag-uunabing, kumbaga, pigbubusul daa. Oh, da, may daa pa man ngaya. Pigbubusul daa kan provincial government. Ang paglaog kan Manila Electric Company na iyuna ang mag-take over kan sa tuyang Albay Electric Cooperative. Sa katagasuod ma, o rather kasubanggi, pinag-repost ni Manoy Eric Sibilia duman sa iyang FB. FB Live ba ito na yun? Garo post lang. So, pinost man dati pa in August of last year, 2025, kundi ako nasasala ni Vice Edison Bordayos. Tama? O, kay Edison Bordayos ito eh. Di, Ako man, pigdalan ko ta. Siyempre, baga gusto ko talagang maisihan, maaraman kung baga anuan pinaka bottom line kan issue. Mga tugang sa kuya pong napagtanto, may nag-uutik. May nag-uutik. Inianda ko lang problema sa Indotabi Gob. Pati na si Kung Kaloy. O isabay tapos si Adrian Salceda, dangan si sisingan ang kongresista nindo dyan sa Tabaco, Noy? Crisel, tama? Si Congresswoman Crisel Lagman Luistro. Bakong coordinated ang sa indong hero, pati na ang mga statements nindo. Kung ako sa bagay, hindi ito magayon mabasol si Kung Kaloy, tarang mabaga first-timer. So, the likelihood kung sa tuya pong pagbabasehan ang ipinagpaluwas na anunsyo publiko ni Governor Noel Rosal, nagluluwas na utikon si Kaloy. Ay abaan na kita. Bakong well-coordinated ang sa indong hero mga statements in public. Kung ako kay Congressman Kaloy, magkuaka kong Kaloy kay kumbaga political advisor na kung pwede, kalmadahon mo ang mga pinagbubuhian mong tataramon in public. That somehow will make your image brighter. Ha? Takun aron ka na, pigukontra ka mismo kan sa imong gobernador, well, something is wrong. Diba? Kung ang sa imong pahayag, pinagkukontra mismo kan gobernador, may dakula kang problema. And that will surely ruin your image as a public servant, as the incumbent governor of the 2nd District of Albay. Oh, paano kita kani? Siyempre, kami man na mga taga-media, kung baga sa kuya pong pag-aanalisar, saro man sa naambot sabihin kaan, nag-uuti ka. It could have been all by yourself. The way the statement that was the way it was lettered, ang pagkakakurit, kung siya man na nagkurit ka ito, saro sa naambot sabihin ka ito. Ang galawan ni Kung Kaloy, basically, was of his own doing exclusively. Nobody was involved except him and him alone. Mapagalian kong Kaloy. Habihan ta ka, mapagalian. O di, anyway, since iyan po, kumbaga, nabiklad o naibiklad sa publiko, mariman lugod ta, somehow, maski man po kami, iguan na kami ngunyan kikumbaga tutungtungan na issue. Na ikapalan kong Kaloy, may mga kwangka, may mga galawan kang pasikreto, ngunyan tanganin kung baga makalusot ka, ang gibo mo, iimbilto mo si Gob Noel, pati na si Adrian Salceda, dangan si Crisel. When in fact, based on the statements made by the governor, they had nothing to do with that. More personally, kay Gob Noel Rosal, he has nothing to do with that. Ano ni kong Kaloy, gibo-gibo mo? Ikasanaman na may gibo ka na eh. Ano naman? May problema kita dyan. Di ba? Kung ang mismong ang gobernador ang nagsasabing, di man, wait lang, di ko yun aram na. Ayaw yun. Medyo may problema kita. Dapat maklaro, ako na kuman kay Kung Kaloy, dangan kay Gob Noel, alongside siguro with Crisel Lagman and Adrian Salceda, if ever they wish to clarify this issue and once and for all, settle their names not to be involved in this seemingly anomalous seemingly anomalous transaction with the Manila Electric Company. Dapat magpa-upload ka muna ng press con. Ako personally ma-attend. I need to ask questions that I may not be able to ask questions here on air. Diba? I may as well ask questions na minsan dahil ko man nahahapot. Mas maoral kaya magkapot sa press ko. Tanayiling ko ang aktual na reaksyon pati ng pagsimbag kan naghahapot o rather kan pighahapot. Naiiling ko sa mata kung baga nag-uutik o dahi. Iba man talaga ang press ko lalo na kung ang pinaka-persona yaon so gusto mong hapoton because somehow mahihiling mo kung baga sincero siya sa iyang magiging kasimbagan o tiba ano how shall man So, yan ang kon dyan. Kung ako man kay Gob Noel, uli, kumbaga, I'm giving you the idea. Come up with a better venue. The best venue perhaps you could afford to gather yourselves together. Gob Noel, Kong Kaloy Loria, Congressman Adrian Salceda, pati na si Congresswoman Crisel Lagman Luistro. The five of you should be together in one venue, presscon, magpaapod ka mo. Dawa di ka mo magbayad dyan. Ang importante, maklarify ang isyong ini. Nata, because at state digdi, kami pong mga miyembros konsumidores na kumbaga nag-aanga-anga. Ano ang pwede sir mangyari just in case Admiral Kumanangad ang mag-take over bata sa statement baga ni Kung Kaloy Duman? It's not a simple management takeover. Araw ka nangyari kan APEC. Tapos so APEC baga. Ito basically management contract sa naman ang pinirmahan kan Aleco. Ang tinake over sa naman so pagmanihar kan kuryente. Alagad so an mo yang mangyari ni Kaloy kung baga tutuan mga pinagbubuhian niyang mga huna-huna pati na po ang grupo man ni Gob Noel, ni Adrian Dangan, ni Crisel, ang gusto nindang mangyari din sa Albay is not a simple management takeover. It's basically a takeover entirety. O ano na kita? Kung baga, intero ng mapupunas ang pangaran kan Aleco. Mapapara na ang kooperatiba kan Albay. It's no longer an ordinary management takeover. No. The way I read the message of Congressman Kaloy Loria, it seems apparent that he wants Manila Electric Company to take over the cooperative in its entirety. Kwapunin do? O, yan ang dakulang kwan, pagkakaiba. Kundi, balikan ko naman subig sa sabi ko kasuod ma. Ngunya, nagluluwas na may nag-uutik. Kasi, naibiklad ang isyo. Kontrapelo ngunyan ang statement ni Gob Noel duman sa naging pahayag ni Kong Kaloy. Because, apparently, duman man sa kalatas na ipinagpaluwas ni Congressman Pido Gabin kan ako Bicol Party List, nagluluwas na may pasikretong ginibong pag-urulay ang provincial government with the group of Manny Pangilinan kan Meralco. Diba? Pag sinabi mo kaya Manoy Jokes na pasikreto, when you conduct a secret dealings at the back of the thousands of member consumers kan kooperatiba, may ibang implikasyon yan. May ibang implikasyonan. But sabihon, nata in the first place, sekretoan sa inyong pakikipagdialogo sa grupo kan Meralco na ang at stake digdi kaming mga miyembros konsumidores. Diba? What's it with that secret dealings with Meralco? Abo ko mag-isip ning maraot at diba ano may galawang dilin siya posible na naman kamukani pero natatakay puhan sekreto. Pasikreto. Diba? If ever you are really into making dealings with Meralco, it should be done openly and publicly. Why? Takap kita nga ni, kami nga ni, kita gabos na mga yaw ni Gisa Albay, and dapat may pagsabot na kaaram kayan. Kaysa naman araw kan mga nangyari kan nakaaging panahon, naraman tayo palan may mga sinapna na sinuunad na sa akwan, isinuunad na, isinapna na, makakanasa naman ni Joko. O inilatag na uning ngayon sa so mga promisa kay Tukan APEC, mapapakarhay ang pasistema kan supply nin kuryente. Ang pagkakautang nindong labi sa 4 bilyones, mapapara, luway-luway. Mala, dahil pangani naglimang taon ang Albay Power and Energy Corporation. So dati tang utang na 4 bilyones pesos, nag-6 bilyones na. Hain kita ngunyan pinurot. Bakong nagkaurula subuyo. Di ba? All of these false promises were made at the back of the hundreds if not thousands of member consumers can Albay Electric Cooperative. To the disadvantage of the thousands of Bicolanos, especially mga Albayanos. Ay, mapagalon kita pagsabuton. Inipakiulay ko sa naman po mga tugang bilang sarong bakulang komentarista kundi bilang sarong miyembro konsumidor kan sa tuyang kooperatiba. Kung Kaloy, Gob Noel, Adrian, Crisel, and the people and the management rather sa pamamayukan general manager, acting general manager kan kooperatiba, Engineer Wilfredo Buksit, Sir Bossing, mga Bossing, ano daw kung magkunduk talugod kamunin sa rong press conference? Ha? Yaon gabos, daing pipilion. Ha? So mga nagkokontra, so mga nagpapabor, sige, let's come up with a dialogue perhaps so we can meet halfway. Ano baga talaga ang plano nindo sa kuryente ta? It's obvious man baga, talagang gabos man kita di problemado kan papuro palsok na daing kamugta ka na supply kan kuryente. Diyan nga ni magkasasamuya sa gabawan, warog kasun, brown out. From 8 o'clock till 5 p.m. sa aga, Huwebes, iyo na naman. Brown out na naman, Manoy Joko. Sisay man kan, mamuya magnegosyo. Sige daw. Kaya nga na ako nagbakal man lamang diyang kadikit na kakarambot na daga ako. Tataba, nornegosyo man lamang ako. Umala. Naibagang kamugtakan, sisay man na negosyante ang maiinganyar maglagak din pondo sa sarong lugar kung arugaan and basic utilities like current is unstable. Alang kawon pa ang pigbabayatan. It's mariusip kita. Kaya inipakiulay ko man sana. Kung Kaloy, you need to clarify this and clear your name once and for all. Ano ba ka talaga ang naging pag-uulay nindo ni Gob Noel, ika, ni Crisel, danga ni Adrian? Data pa nga ni Aram, data pa nga nadadangog ang side ba ni Adrian Dangan ni Crisel eh. Are you privy? Kung Adrian, Congresswoman Crisel Lagman Luis II kan Tercer Distrito. First District. Are you privy to the information shared by Congressman Kaloy Loria as regards your secret dealings with the Manila Electric Company? O takunday, sanambol sabihon kayan tabi kung Kaloy ikaw man sana may kagibuhan ka ni